0: ya si Olorun ayo.
1: Adani wayo.
0: Eni mimo fufu balawu.
1: Yes.
0: Akawi o si laye Olorun o.
1: Tabesi o.
0: Beti mbele o mo be o.
1: O se Jesus.
0: Ibare akoda aye o.
1: O se Jesus.
0: Ibare
1: Olorun se ni.
0: Oni kanga jipon.
1: Tabesi o.
0: Ibare o.
1: Aminu awon woni.
0: Odada to da gugu aye patapata.
1: Aye rayo.
0: O mani mani.
1: Olorun lajide.
0: To mo yerun ori.
1: Yes.
0: Tagbari topolo topolo.
1: Yes.
0: Hey, ibare o.
1: Ibare o.
0: Oni le ori okete nje.
1: Ibare o.
0: Tiri ipekun eye kaye.
1: Ibare o.
0: Ogbere jigi.
1: Kabiyesi o.
0: Jeru ogunu.
1: Kabiyesi o.
0: Ogbere jigi.
1: Oh, yes.
0: Jeru alase junu.
1: Ah.
0: Ogbere jigi.
1: Adani waye.
0: Doju alase ju bo mi ngbone.
1: Kabiyesi o.
0: Mi niki.
1: Yes.
0: Mi ngbele ku tin dani bi o wu. Ala garabi awo sem.
1: Ayera yo ma se o.
0: Iwo lo ran fe fe ni se.
1: Yes.
0: Ogun iji lesin.
1: Bani o.
0: Okunri omo sa.
1: O se o.
0: Jada ni ri o pade yin.
1: O pada se.
0: Awon oke lari awon fo bi agun. Oke keke ke bi odu agun te. Kini se iwo okun ti o fi se o.
1: Ayera yo.
0: Ati wo jada ni ti o fi pada se yin.
1: Oh yes.
0: Ati eyin oke nla. Ti e fi nfo bi agun.
1: Kabi eso.
0: Ati eyin oke keke ke. Bi odu agun te.
1: Bi odu agun te.
0: Wo riri.
1: Oh yes.
0: Iwo ile.
1: Bani o.
0: Ni waju Oluwa.
1: Bani o.
0: Olorun Israel.
1: Yes.
0: Eni to so apata.
1: Oh yes sir.
0: Di adagun omi.
1: Kabi eso.
0: Eni ti o so okuta ibo.
1: Oh yes sir.
0: Di orisun odo nla.
1: Amen mimo.
0: Mo kede.
1: Oh.
0: Eyin wole sami.
1: Oruko Jesu.
0: Owo agbara to le.
1: Oruko Jesu.
0: Lati orun wa.
1: Oruko Jesu.
0: Ogbi ogun aye re mi.
1: Amen.
0: Kaye de paru mi ni ta.
1: Oh.
0: Owo agbara Oluwa.
1: Yes.
0: Lati orun wa.
1: Yes.
0: Ogbi ogun aye re mi.
1: Amen.
0: Ogbi ogun aye re mi.
1: Amen.
0: Ogbe mi o.
1: Amen.
0: Ogbe mi o.
1: Amen.
0: Ogbe mi o.
1: Amen.
0: Ogbe mi o.
1: Amen.
0: Ogbe mi o.
1: Amen.
0: Owo Oluwa.
1: Oruko Jesu.
0: Bibeli wipe.
1: Yes sir.
0: Owo ti Oluwa ni agbega.
1: Bani o.
0: Owo ti Oluwa si agbara.
1: Oh yes sir.
0: Owo ti Oluwa ni agbega.
1: Ah.
0: Owo ti Oluwa si agbara.
1: Si agbara.
0: Nipasẹ owo agbara re. Aja ogba lowo ogun.
1: Amen Jesu.
0: Nipasẹ owo agbara re.
1: Aja ni waye.
0: Aja ogba lowo ogun.
1: Amen.
0: Nipasẹ owo agbara re.
1: Olorun se ni o.
0: Aja ogba lowo ogun.
1: Amen Jesu.
0: Nipasẹ owo agbara re.
1: Kabiyesi o.
0: Aja ogba lenu kini wa aye.
1: Amen Jesu.
0: Lenu kini wa aye.
1: Oruko Jesu.
0: Lenu kini wa ogun ile yi.
1: Oruko Jesu.
0: Owo agbara re. Aja ogba.
1: Amen.
0: Aja ogba.
1: Amen.
0: Aja omo re gba.
1: Amen.
0: Lenu kini wa.
1: Oruko Jesu.
0: Apani lapasaye.
1: Aye raye o.
0: Ile baba re.
1: Jesu.
0: Kini wa.
1: Yes sir.
0: Awon agba.
1: Ao.
0: Kini wa.

gbogbo olugbọ mi jake jajo ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbọ mi ati lati gbọ mi ni kutukutu loni odi o Thursday agency to mo ki eyan omo Olorun pe aku popo sise todun bi ogo se nje ti Olorun odun eleyi o ni je ase mo Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank the Midiri Market igba gititun ni ilu Ibadan gbogbo eyan omo Olorun te fe ra anu gba mi mo boyo ri bed lo wa mi mo bi to tin ni anfani lati gbo mi mo fe ka dide bo ba ti gbadura tan to ba si ni gbogbo bi ti awon Sunday Church wa o tun le pada lo sun bo ba si wa Sunday Church awon iko Olorun awon woli Olorun awon pastor Comfort Life awon na mu mantu won bo fun awon ti won fe ra anu gba ni bo le wa dide ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re ina gbori ile feju okan soso ajanaku eni ti mi gbokijikiji a le fogo e fe lomi e wa kunle mami e wa ki baba yin e wa do bale daddy e wa ki ologo ajobo oba mi weri weri ti ma weri omo ti tun dake dake ni bi te ba mu ni bi pepe yin e kan mo nawo si emi o le fogo e fe lomi ipa won ori won ko gbe o today is 28/05/2026 e ma juwo si tinu tinu didun be se yi ka otun e ma yi ka osi e pe baba iwole sa e je won ma gborin soke lo ni rabaji gan

0: yisotun e yisosi eni baba mo dupe pe iye mi si olorun ipe oni majemu itura ade ogo pada fun olekan si aso ipo ose o oba riku yeri oba iniyan oba angeli titi lai la o ma gbe oga ogo ni fun o jesu jesu oluwa wa mummy ati daddy e dide nle oni ni 28 e jajo ki ogo merin ati hallelujah merin e ja kokoko ki ogo ka to ki hallelujah ogo eyin ta nu o mo fun ni ogo jajo si ogo merin ati hallelujah merin ogo ni e ja kokoko ke we n to mo lo sori Facebook somebody stand up and shout ogo merin oya ogo ogo ogo ogo fun messiah a wa ki hallelujah nla merin si o menu amina santaka aladash injo je mo pe bo ni seju ojo alamisi bo ti e je polide si tun wa nta ire gbogbo yo pade e loju ona jajo ki hallelujah koni ju merin na lo hallelujah nla merin oya hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo ni fun o jesu e wa dide nle mummy e kan rin lo waju erin lo sa eyin e wa fowo gbaya pe o da mi loju pe Epaphras yo ra anugba Epaphras yo ra anugba odekunle Epaphras wa ra anugba odekunle Epaphras wa ra anugba I am a candidate of mercy say that I am a candidate of mercy omo ibile anu ni mi gbogbo eyin te ra anugba bi n ba gbo to foke to si ami le kan na loruko baba to ma ti temi mimo ka ka omo won ninu awon ti o ra anugba laye ki won ka omo in the name of Jesus Christ eyan yan fe bi e ba gbagbe mo so nkan kan ninu we Genesis 28 verse 27 titi wa 31 orisi omo meji ti won bi ibeji ni won but anu ti tun won pin anu sokan de gbon anu si sokan da buro bawo lo se pin eni to yo je gbon la anu tun pin o wa so da buro e to wa ja buro o wa so de gbon ninu we Genesis 38 verse 27 to 31 ibi lati ri ibi ti egbon to ti pada da buro ibi ti aburo ti pada de gbon labe majemu anu emi omo bi an ba ni kin lo gberu mo ki gbe pe mo gba anu ru bo ba ti di bi adua anu mo fi sere gbogbo eyin te wa sona church mo fun won ni mantu ti mo so eleyi ti awon eyan fi kan owo lana won gbe bo ni gbogbo sona church e jo o gbogbo eyin omo olohun e lo be o gbogbo eyin omo olohun te wa ni awon sona church lo sibe o mo deje ise ti won ba ti bere ni ago mejo igba ti o ba idi 10:30 won ti pari ise kan pere na ni o enikan ki lo ko awon mo yen ikan je sera to ye ko je gbon aburo eni je fresh but nitori pa anu ti tun pin ninu Genesis 38 yen verse 27 egbon ti daburo aburo ti degbon eke baba ja anu tun oro mi pin olorun jo fa anu tun aye mi pin nitori ku atajinde re ja anu tun aye mi pin iyan ni koko ninu we Genesis chapter 48 ni verse 13 to 20 Genesis 48 verse 13 to 20 aton omo meji nbe o emi mo wa so e pe meji meji leyan meji meji laye ibi lati ri omo ti won pe ni Ephraim ati Manasseh ko ye kin da ko Ephraim saaju but anu lo tun pin Ephraim o la bro Manasseh legbon baba won fe so tele o ko won lo si odo baba baba re ko mo so tele saye won ni igba won si debe ase anu amarun oju eni ti won pe ni baba won to je Jacob ti fo bibeli si so pe nigba ti ko awon omo mejeji ti won kunle ni waju baba won eyin ayan fe igba ti baba oni egbon da won lo ni Manasseh lo nje abroda oni oni Ephraim lo nje oni mu won kunle waju mi bi baba se pawo da niyan oba yi owo o yi owo otun o gbe lori Ephraim o gbe owo alafia o gbe lori Manasseh baba won mo yen ni daddy mi baba baba won ni njebe o ni ejo e ti sowo gbe owo otun yin le gbe lori eto jaburo te si gbowo alafia yin le eto je egbon o ni momo omo mi momo nti mo nse so egbon na oga aburo okan ga julo ni anu ni ba se pin niyan anawo e baba ni bi won ti se pasi paro go mi ja anu o ja mi gba anu ja mi gba pada o de kuku se bayi gbogbo eyin momo le edide o gbogbo eyin omo kekeke idide bo baba mi gbadura kankan mo gbe leyi wa ke anu ba mi tun pin anu tun oro mi pin loruko jesu anu ba mi tun aye mi pin lataro ilo nitori iku atajinde pe oruko jesu ko ja lo waju ko ja lo eyin pe anu ba ntun pin se so nkan fun o bibeli ni ki se nton sare o awon kan bo nfo the education won won mere sa education won ya oro se won ya oro ati mari won ya o ni ki se ntin sare baye be ni ki se ni to gbonu anu ni mo tun pin mo so tase tase ki anu o tun oro e pin gbogbo yin te nbo mi lori facebook bi gbogbo eyan da mara won meje ti ami anu nbe lara won won a share program ni igba marun bo ti e je pe woli odekun le nbo lo ni rabaji gan mo nbo lori facebook to ba ti di 630 nisin mo nbo lori facebook to ba ti di 630 mo nbo lori youtube ati tiktok join me wa wo eni tin du ni live ni agbara eni to laye atorun oh iyen nikan ko njo je mo pe oba meji oba won pe oba kan ni Davidi won pe oba kan ni Saul oh anu si gbe Davidi eti ijoba anu lokan simile lori anu yen si gbe depo a si fa ijoba Saul ya a si pin fun Davidi ah anu o emi la gbogbo enu le je ki pastor ko wa correct mi ese ti Davidi da opo ju ti ese Saul lo but anu ti Davidi gberu opo ju ti Saul lo anu ni ase mo dari kan eleyi ti mo tun kan pin ba anu ba nsise lori aye re wa si dabi eni po mo se anu ki ku o le sa logbe o dabi omi ni bo saju be lo ko ni han ebi baba danu lu aye mi iye nikan ko ninu we Matthew 25 nko bibeli so ni verse 1 to 10 a fi ijobo orun wewun dia mewa marun so logbon marun sa laigbon kin lo de to fi ri bayi aye ipe gba olorun jo ninu awon ti o ra anu gba olorun ka mi mo won awon ma mewe wa won jo mura ti o se ba won oboko yawo lo asawon ko ni loko asoko ja won le afigba to ja marun le eru asi ba mi ah olufe mo sako gbogbo iwo to ba wa nbe yen mo recognize owo anu nu aye re e mo ya won to fine sugbon ti won ori bi desi I mo ya won to lewa omelewa ti segbe loyin ta nu ofun ni placement asa anu ni mo place eyan wa yawo ko ke anu fun mi laye anu o fun mi laye emi mo waasu e ko si sojo Wednesday ti mi so esa adua meta ni olorun ki ko laye adua lakoko ni adua ope adua elekeji ni adua fun idariji ese adua eleketa ti orun ki ko o ladua fun anu o so ninu iwe abakuku o ni laarin odun ni ma so ise mi ji o ni nigbati n ba n binu ma si tun ranti anu ase n ti oni jeyin ojiya asa anu ni bi won oba fiya ji oto oba dese anu lori gba gbogbo eni ti n gbo mi anu ti mama ri okan ru eri anu ti dadi okan ru eri mo ni ki won so ka ori e fowo yin gba ile ni igba meta owo alafia your right your left hand side I want you to use that hand to smite the floor. Fi owo yen gba ile ni igba meta pe baba baba baba sanu mi ninu omo baba mi. Bo ba wu omo gbadua, bo ba wu omo sun. Olufe, idije yen ki se fa won to mere sa. Idije yen ki se fe ni to mowe. Idije yen ki se fe ni to gbon. Oh, anu ni sise. Ololorin yen bi so, anu ma lo nsoro. Baba agbara mi mama ko o e wonu we Luke chapter 18 ni verse 12 ni verse 10 titi wo 14 Luke chapter 18 verse 10 to 14 ibi la to ti ri awon eyan meji meji meji oni ada ile aye awon meji ni won wa sinu temple bibeli ni agbowo ode ati farisi farisi yen dabi eni to ro po mo awon ti ro pa awon mo igbagbo se awon mejeji won jo wa farisi bere si nawo soke o bere si soso kuso o bere si wi emi ngbawe le meji lose mo san ida mewa mi emi oda bi agbowo ode yi o bere comparison bibeli so wi pe inje je mo pe agbowo ode yen o je gboju e soke iyen ni fast 14 won ni kan gbadua ni olodun dariji mi mi oye ni toto jesu wa so yan red letter ni won fi ko oni okunrin agbowo ode si jade lo pelu idalare asanu e ju eni tin gbera ga lo aisha won ba bi obi woli ki won bi oni bishop ti oba si ororo anu lori e ofoni enna wo yen mejeji emi eni baba mi sako danu lumi e wo ru emi nisi ki mo be bi sako won obi mi bi woli baba to bi mi lomo ode ni ogboju ode ninu gbo mu mole oh my god igba ti baba baba mi je ode baba temi to wa converted on to convert si muslimi leyin igba to convert si muslimi o na to nsesin yen lo igba ti jesus o ja wa gba eni ti o sanu ti wa generation wa lategun to fe sile oh won obi mi bi woli won obi mi bi pastor sugbon mo ra anu gba awa ta ra anu gba ni eja sarajo oh my god o se toro fun anu laaro yi ko ye fanu oh my god o se kigbe fun anu ko ye fanu ibi ti anu ba ba aye re de o keni ti o mu odi nibe e ke baba jo sanu mi anu sanu mi anu sanu mi ka anu sanu mi anu sanu mi jo mo deja adua laaro yi ki se beyen nikan mo ri ninu we Matthew 24 verse 40 to 41 oni okunrin meji won jumo wa ni oko ni verse 40 amu kan afikeji ile verse 41 obirin meji njo nlo amu kan afikeji ile sa oluwa ji o je mi lanu omu meji meji ni yin sa gbogbo nte se laye meji meji ni anju won o se ba wi lejo gbogbo eyin te mo jaja lara in to le pa ilara lenu mo o janu lo in to le je ko wu oda owu ti en bo oja yi ko janu lo gbogbo igba tawon eyan ba wo wa ta ba tun dun elomi omo wonder kin lo de tawon eyan yi o ti ko gbale ki sa wa la gbe wa be anu lo gbe wa sibe awon gbo mi ibi ti anu ba gbe eyan si o ku ba be nti oja bo oluwa o gbogbo eyan omo olohun o se gbadua fun awon omo re anu ba n gba awon omo mi depo anu gbe mi soke ta anu ba ti le gbe o soke ko si gi to le ja obo ko ti so won bo se gun to ina menu o menasha enikan ni woli bawo mo se le ra anu gba number 1 o so simple to ba fi anu ninu we James chapter 4 verse 6 bibeli ni o ti fun wa ni ori ofe si nitori ide iyawa ko pe o doju ija ko awon agberaga o fi ori ofe fun awon onirele to ba ti le jore loju to ba ti gberaga anu asibo sise enikan ni ki le fe bi yen mu jade ikan ninu kan akoko ti mo je do ra anu gba laye o ni emi irele esa gbogbo bi won ba ti bi o koda ki won so pe omo yi lati nu oyun woli ni o omo yi lati nu oyun dokita ni o sa rere le gbe gale ai balamu ni woli ti ediju ti mo fi ri na o le mi woli balamu yo bere si sara re ase bo se gbona to ko ri ojo ti angeli fe be ori edan kete kete re nikan la si loju abajo ti won o fi lu eyin kan to fi je wipe kete kete re ni won lo gbogbo igba ki gba to ba tin janu to ba n gbe raga orun a si koyin si o gbogbo to ba je laye and ewo gbogbo se yanu tin sele nu church gbogbo testimony ta n gbe yi nje je mo pe jesu lo n se o ni o je mo so fa won eyan o ni lo ko wa ri mi ti n ba ti ko loro olohun ki mo tun fe ri o si iwo tele ta ba so nbi jesu nikan ni ke wa ri o ni alagba awa fe ri jesu gbogbo bi ti an ba ti ri eniyan olohun ki gbogbo olufe ofe ki ise agbara mo sele ninu ise ranse re ye polowo are mo je ka yo ri na ri jesu je won meni to je o n lo nise iyanu se mi ni isin ti baba mi je ode se ni ma so pe mo fe se iyanu be ni kan ba ti wa church kin to so kale lori pepe ma mo so fun mo wa mi wa o jesu ni o wa wa o an ta ba ti sise to bayi mo n lo nu office mi nu mo n lo gbadua fa awon eyan niye o ko nilo enu e lo fi gbadua olufe fenu e gbadua bo se duro yen olorun sanu emi na o de aje gbogbo eyan okunle emi go kunle nu studio yi mo kunle nu studio yi mo gbadua fun o agbara ti oni je ojo re loju mo ni ko wonu aye in the name of Jesus Christ gbogbo eyin te wa so na church man tu ti mo gba lowo baba woli kale jaye mo ti fun awon pastor na won mu bo ni gbogbo sona church won a fi kan yin lowo ni igbaradi fun ojo sunday holy communion a gba holy communion sunday to koja yi ni agbara olohun a le gbara oluwa ni ojo sunday le isin kan pere ati gbogbo awon youth for jesus ati gbogbo awon adult for jesus isin eyo kan ni wema isin eyo kan ni gbogbo sona church isin kan na laaro yi ani fun o ani gba laago mejo si agun mewa bo eni kan ni woli ki tun ni nkan mi teyan ba fe ra anu gba on lo simple ju elekeji oni pe igboran patapata total obedience asawon ti mo sanu awon olugboran ni Isaiah chapter 1 verse 19 oni bi eyin ba fe joko momo oni ti e si gboran o le ojire ile na awon ti an ba gbekele olohun ti won momo gbo ti won le tele ire ile kan be anu ile yi nbe odo won ni mo bo si gbogbo igba to ba jore loju to ro po mo nkan olohun a si won wo ran iya nbe fun awon alai gboran aye oni si tori time ti mi oni ninu we 1 Samuel chapter 15 e won ti bibeli so ni verse 22 1 Samuel 15 22 won like ibi Samuel se so won ni Samuel si wi pe oluwa ni inu didun si ore sisun ati ebo bi pe ki eniyan ko gba ohun oluwa gbo kiyesi igboran o sanju ebo lo ifetisile o sanju ora agun lo to ba fe ki olohun gbi oga o fe ko lohun ji otayo kan gboran gbogbo eyin te wa sona church kan gboran lo fowo kan mantu gege bi ohun olohun won a fi omi 77 si kan gboran e pade mi lori facebook ni ago ni agbare ni to laye atorun enikan ni lago melo ni ago mefa bo nisin otan bi o ba ti le gbo asiri awon atayo niyan and lastly ki tun ni nkan ti mo je ki eniyan ra anu gba ki eniyan o ni okan to da bere nipa ki eniyan na mo sanu bibeli so nkan kan ninu we Matthew chapter 5 o ni alabuku ni fun awon to nsanu nitori pa awon gangan won ra anu gba iwo to ba se wi pe o ni okan to da nkan to do mo wa sodo e inti o je ki nkan to do lo sodo awon pastor mi atawon woli mi okan re ti doti ju gbogbo gba won o mo po ni lara won o mo po ru nbe ninu e ni sale lon lon ko mo jowo omo ni keje ko mo se lara ko mo ba gbogbo nkan je ko mo fi gbogbo nkan oh my god if you don't have good heart ati koju anu si o yo le die olohun ni mo sanu eniyan I mo wa won lokan to da pe se ta ba gbe eni iga ta ba fun eni lowo se yo le je omo lo si waju se ko ni ko mi engineer e pe mama yi e ja won no phone si ka won ta nu so won da
1: praise the lord oruko mi ni ore oluwa mo ri anu gba igba ta won si program ba mi ka so
2: ibole ti wa
1: lati ilu ibadan
2: won
1: ni ka so wa loruko won wa so ni mo ra anu gba 2022 ni mo denu ijo yi ibanuje lo gbe mi denu ijo yi ibanuje eku oko deni
2: iku
1: oko mi ku ngba yen
2: ah
1: o je ku lojiji emi ga ti doku tan irori mi ga iku e lo fa suru mi se gun to lo se fufu ngba yen
2: o je gbadua o ni riku oko o ni riku aya o e ma wo bi mama o ni riku omo o mo n gbo yin mama
1: so gba ti mo sa wa de bi ngba yen mi o ro orun sun for good 6 months mo ti ati awe re tan ga won ra radio won se gbo won try ni jo ti mo lo na sugbon ni jo mo kan wa si radio mi mo kan gbe ku oni orin won ti ba mi gbe automatic play o ti se orin na gba fun mi ngba yen mo wa gbe fun mo kan gbo laaro baba mi njo yen mo wa ni idami sori igba na nu get me na tin da mi si won lori ngba yin mo sa n lati wa won tell me si mi lara igba ti mo dele emi ti mo ti gbogbo ogun mo gba bere gan o fe form abscess emi ti mo dele njo yen bi eni pe omi yen lo fi airorun sun ni bi mo sa se sun ni je njo yen be ni mo sun ara mi bale mo se gba pe mo se sise gan papa tori oluko ni mi so gbon pelu anu olorun olorun sa ara mi pada baba ma so pe fi nkan mo nkan e mo yole e ma roluran lowo nipa adura baba mi mo to mo fe ri won but tinu wa su won atorin bibe won ni a o ni da ti rele kankan to ni ti mo fe so gan baba mi a ti so won a lo sinu bibeli won a lo sinu aye gbogbo awon akawe yen ara mo sa ara mi sa mokun mo dupe lowo olorun ninu ijo yi pe olorun saanu fun mi ti gbogbo e lo mo sa ara won oluran lowo awon ti o mo mi ri gan awon na ran mi lowo elomi ti ma so fun pe opo ni mi ko ma popo ni mi tori ko lo nje rara re ninu aye mi ninu aye awon omo mi tori su fe so leye daworo ni oko mi ah mi le royin etan oko ni sugbon wa so le daworo mi atawon mi gan awon lawon reti ku baba awon won fe darin waru sugbon olorun tun le mi to olorun saanu fun mi olorun alaanu si mi ko je ke bi o pa mi o ntoju mi o n ba mi se sugbon to ti agbe mu alale yi to mi o kin fe jade baba mi ale ko ba lo ma se yin lore ke wa ma so olorun le se nkan mi to se oni baje but ko le se nkan mi fun wa bama wo pe bi ti mo ti jade awon to yi mi pe mi sa wo pe polo bi se nse ni bi fe jade pe ba lo bi su mi bata ki ndowo bo but tin ja yen mo wa wa si church na ni iya kan wa jade bi ko ma gbo testimony iya ni pe teacher lo ohun a di fp ohun ti gba letter emi na de ti di fp ngba yen mo wa ni oluwa se lo ba gba letter principalship temi na emi na mo wa dupe pe mi na se laarin ogore eyan a po ta ti di but aye pe te lo wa sugba ninu anu olorun ni 7 March so ni ka lo ni jo fun ni jo on the 6th ka lo ma gbadura aloti of favor na loju rere awon pastor tolorun lo fun baba wa yi ati gbogbo awon pastor sami pastor yemi gbogbo won ni jo ni ka ma ara webe fun oju rere anu ninu program o te ma pe mi pe mi o ti egbo mo pa gbo mi gan mi o gbe temi ta gbo mi silence no prayer mo wa tun pe mi ki ma bo ninu sector mo sa lo sibe mo ba ki lo gba letter ah mo ba ka fi letter mi le mi lowo o
2: letter ki le ti di bayi
1: principal
2: e ti di principal fun ra yin ah ah emi ni olu
3: amen
2: o yo won po fi pi won di principal gangan that is God so e mo ye level yen bi olorun se mo se niyan o ti eye nse soji gan school yin mo sole kan na bi oluwa se nbe ti emi nbe laye mama ayo le fi lo igba yin nice
4: mama principal mo ba yin yo bo se wa niyan o bo lo se nse mi bi se nse lotun bi se nse lo si niyan awon kan bere won ala won o di principal but won o je bo anu gba fun iya yi gbogbo iyen ke anu gba fun mi gbogbo eyan omo olohun oya emu da mewa emu owo odun emu ore anu olohun jo mo fore ilele ipo ti won ki de ninu iran mi anu gba jade fun mi e wa jo omode ataba e make sure fo mama ru e boy ni mo n lo sori facebook ni isin e lo account number yi e fi se gbogbo eyin te ni da mewa won bu oluwo odun o fe san da mewa owo kan o lo mi anyhow and case send the testimony account number church lele 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International niyan ni o tun gbe jade iyen nikan ko mo fi yonu Christi beyin gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni e wa kunle yin te mark wedding anniversary yin e wa kunle nbi e je so tele se aye yin account number ti e sanwo yin sire yato si yi gbogbo eyan omo Olorun se mo bi ta ba bibeli wa de 58 la wa lana e je aka lati nu we Psalm 59 titi wo 64 59 to 64 iwe Psalm oni o tun wa nle o gbogbo awon eto ti je o je lo ka o mu mo a n ka bibeli tan lodun e kunle gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni e je mo so tele eyin te mark wedding anniversary yen yin e wa kunle Olorun jo mo fi majemu bi o mo fi tito bi ola re bi o mo fi anu iwo la laanu samaria mo fi o bi o mama ati baba ati brother ti sojo obi re ti mark ayajo ojo obi loni ati gbogbo awon ti mark ayajo ojo igbeyawo won loni jo nitori jesus ton je anu je won ra anu gba in Jesus name happy birthday long life and prosperity Happy wedding anniversary. Gbogbo Sona Church. Mo ti fi man to si owa awon pastor. E lo fowo kan asiri ni. Gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e. E lo number e jo loud. Ko neat. 080-88-71-65-66. 080-88-71-65-66. E send the message ire atanu.

0: mo e fe mo di abajo monomin plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja e peleke o ntara se o maradan o nje ko mode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe monomin plus
1: monomin plus fun eroja to n tu inu ara se leyin iwadi imo ijile a tun fi eroja cod liver oil epo eja si lo fi iwadi ogun meji ta papo sinu eyo kan soso ka fi pe ni monomin plus ileise to yi pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele nibe ka pogun oyinbo lo se monomin plus Bumi babale anipa ojo

0: example of divine reversal. Eleketa ibi ti a ti mo pe so sele nu bibeli togun pada fologun eleketa re o na ni Daniel's conspirators awon to ditemo Daniel ninu bibeli awon governors ton je olori eya ijoba ni abe oba Darusi oba ti won wa ona lati fi Daniel sun kaba leju Daniel si okinun ki lo pa se won awon na ni won fe ki won ju Daniel sinu okinun a fe ri Daniel mo kini Daniel se fun won o se jeje ti e oga nfiun oga tin ropo o fi jolori oba like e won mo pe Daniel ma ga won wa ye ti e ajeji ni e o kin so mo Oluwa na o se lagbara ninu ijoba Persia won wi pe eja mu kakuromo kaditemo nipa nkan to de nse la fi mu ko le ma pray lojumo eja sofin pe eni kani ogboro pray solomon mo kani ko ba fosa si ko wa si bi o se ni pray ta ba ti wa ka mori adua akan lo so fo ba ni e ma si tako ofin oba inu okenu la ma ju si lu yi na ba sofin kabiyesi odidi 30 days odidi osu kan eda kan ko ogboro bere ko ogboro gbadua anybody ogboro poruko olon ni lu yi be yin oba pray oruko re nikan ni ko ma fi pray oba oba ni eh Say over the fenu e ra mede ati pasia woni be ni sir ofin wa ti oba o godo yi bada o ta fenu e kabiyesi na yo ka o fi edidi si o da sir o do fin laarin ojo ton so yen Daniel o de le mo pray le meta lojumo lo ba tun lo bere adua re igba ti o je tun pray o tun si window le ba wa ra bi se kamonu so o tun ti pray o tun ti pray ba se mo ruko e lodo ba ni e o le ti so fo ba pele pe eni to ba ru ofin I o kinu ni ka ju si kabiyesi oba ni o si wala igba tan dodo kabiyesi oba ni o si Ani ati re nikan to takofin tani Daniel inu oba baje o se le je Daniel eni ti mo feran ojogbon mi le wa ni kin ju okinu oba o le yi ofin media ati Persia pada kabiyesi pase e lo ju Daniel sinu okinu sugbon oba wi pe Daniel olodun ti won si tosan toru mo mo pe yo gba bayi ni won ju Daniel si okinu sugbon kan sele ngba ti le mo kabiyesi lo bi I okinu ati yokuta le lori won ti fala won ti fi ase oba si pe Daniel ti o de pare sinu okinu e jo sa sami kini wa yo ni ri e je o didi oba ba lo si o lo si okinu lowo aro o ni Daniel iranse olorun alai nje olorun ti won sin losan ati loru o a le gba o bi lenu awon kini o so le gbo mi ni sale okinu be yen so si wa laye abo ti ku ka gbagbe ni Daniel ba da lati sale iwo o ni ki oba ki o pe emi Daniel mo sin be laye emi atawon kinu ga la wa nbi ka lo se awon kinu ba mi sere ni seleke ki n to de sale olorun ti rangeli re lati di awon kinun lanu tori eni won se le pa mi lara enowo gbogbo eda to gbo mi kinun aye oluwa di lanu pa
1: amen amen amen
0: esa mi kinun aye o ni ji omo
1: amen amen
0: amen sale pa ta wo kin se so ji 30 seconds aya di lanu Baba ka leyin aya di lanu baba ka leyin

wetu we pelu ami ayo meji sodo ngoro aye niyan o Femi Azeez olola nfani lati gba bolu mejeji yen wonu awon lojo tana mo ti ja yin beta akole te maita ele tomo logo nlala yen to fi le amode ba sugba se wari oluko ni ipo gba bolu tori le de wa Nigeria eri sekosele alaye ti soro jalaye o ni mo gboriyin fe yin agba bolu mi ni kan kejeje papa julo Femi Azeez ele to lanfani lati gba bolu mejeji yen wonu awon lojo laye ajeta yen o lo se dada o la mo de bo sugbon eyin guys e si tubo nilo lati jawe sobi yin o lawon apa bi kan be se gbodo ti se dada si o ni yen gangan ni kan ma fi mu yes fo yin o ni e se dada o ni bu sugbon Oku oku, enye gagagane bonro, gege bi Eric Sekoseli, gege bo chengba wan babo lwe, bo chengba wan emana. Otun gbori yin fun won ni kokan jeje o le mi lanfani lati ma farabalẹ jayin temi beta o ye je nja yin palawata porogodo wi pe fese wose laarin ko agba bo lori le de Jamaica awon ti reggae boys ati ko ri le de India eja leyin mo wi pe ko agba bo lori le de Jamaica meji sodo o ni won fun ipa gba bo lori le de India eyan lojo tana e o to tumo si wi pe ase kagba yo ma waye laarin korilede wa Nigeria atorilede Jamaica enye ninu idije invitational tournament ele ta mo si unity cup yen gagagan niyan o bo se je gagagan niyan ko bejo de ma ni gbe de be ma ni je beta omo ya mi o ya mo si nbe lapa be ye in ti kuro lapa be o ya se menko e west rock awe sapa waju niyan mo nbe ninu idije unity cup yen niyan gege bo se ja wi pe agba bolu ni gba kana won le baba wa Nigeria Greg Etaifa gege bo se lu tare gege bo se lu oluko ni ipa gba bolu super ego si le wa eri sele eri se ko sele gege bo se lu

igba na lo je wipe alaye o ti si ninu ipa gba bolu kokan to je wipe o lanfani lati ma tabi elebe lori ilu lori papa ele to wa je wipe kire ngba ti won ko ru daruko awon asole ele ti o lo sinu dije unity ko e ran ti wipe o to lo koko Ojo mo ipa gba bolu resa eyan lori le de gesi o nlo te ma francis zo o na nlo wa ma lafa ni o lati mutare sani uwa bale wa lafa ni lati mu lo ngba ti eta ifa ti o wa soro o lo ye ki eric secosele o lo ye ko ma laye yi lo o je je gagaga niyan lagba be yen mo gbe ade be ma ni je beta o bere gege o ye je ma lo so da won gba bolu omo bibi le wa nigeria se nbe ni le okere e je mu latodo tare bi senior ma keleji eyan nacho Ikeleji ya na cho kilo nchele lo do ala ye gege bi kache lo. Ero ti wipe nu ikwa agba balu sati ki mbe lo mo lo gon la la ye. To ti lamfani la ti lo do la lo wata wai. Gege bi kache wan lo. Eni tu je. Ade lo lu kwa ni kwa agba balu sati. Enya lori le de Scotland. Mwoso ni pa mati oneli. Oti soro chala yo. One egbo. Emi o le soro nipa ojo waju tare keleji yan naso o nitori pe kire ati modo ta dorun lasi pe boya alaye yo si ma lo daula lo eyan koja sa igba bolu ta wa ninu ipa gba bolu ti Celtic lori le de Scotland yen gagagan yen e ran ti pa mo logun lalaye o lanfani lati yegudu

ito fourth partition suru lere le lorin dadi e kojo ma o e ma banki mami ise oluwa oni towo yin baje o ya dikin adeniye lati nu ijo alafi oluwa batijo eyan lo sire le lorin otun ba le ka jadi waziri gbogbo zere owo baba ablami awo ti tayo onile ba me ku eku odu ana emi o se pupo lase olohun oba o da papa pa mo gbe body e je lo sinu ipa gbe ballo ti barcelona o basa eyin ti barcelona bibitech farabalẹ ko gbo me won le ti gba lati to lati so owo to to lo 69 million pound eyan lati lo re gbe antonio gordion lati nu ipa gbe ballo ti newcastle united niyan o ele to tumo si pe o cheche ka ti gboju kuro lori tare Julian Alvarez gagaga eleta fe gbe lati nu ipa gba ball Atletico Madrid gbogbon enu ipa gba ball Newcastle United awon ti the prince le fe lo gberu lati yin Antonio Godo le fe lo pada gbe pelu 69.3 million pounds ni o jade de 80 million euro o je gagaga ni yo mani gbe debe mani je beta mo je lo ni ferenjogi o ya gbogbo eyin ti Ghana o ni boje poka eyin lomo ti won songbo raye biu baba abeji ba mi re mo ri e lapa abe yen awon ti gunners eniyan o o ye jini asegun aje wole alaye mi duro re paresi agba bolu ni gba kana nenu ipa agba bolu titi ipa agba bolu ne paresi eyan ni gbogbo osogbo ti si e ni gomo ni lu lorin alaye duro si lowo ta wa alaji wa ide adejuma awo ti 50-50 eyan ti fortunate niyan e ma le gbogbo gunners to kari ile to kari oko ko ke abayomi oludasile best brave football academy eyan ni gbogbo ataku masais nepele oso bami gebre dola yemi are gbogbo goma eyan awon olori emi eyan ni lewa nigeria gagaga alashe atapase amoni brass band gagaga niyan ori elapa abe yen officer chris ni gbogbo a division ile ilorin ori elapa abe mi gbogbo e e de show mi ana o da papapa e ti kowo lori itare gbogbo yusus e lo gagaga le ko le mo n bo lori yen na e je n sare lo sinu ipa gba ballu west ham united lodo eni to je oluko ni won eyan ni lo espirito santo gege bi iroyin se n jago di mimo aja abale bi emu koloko opolopo awon eyan ni won ti ro tele tele

o le mi lanfani lati farabalẹ jeyin temi lo ni fere jogi o da gbogbo eyin ti afna mo ti pada sodo yin gangan ni sosan ne tori pe ogbon tagi agbabolu ngba kana wiko agbabolu asna eyin Patrick Vieira o ti soro jalaye o ni ka ma paro ka ma seke o ni koda ba vi tegogun ta ba tun yo tegan kuro nbe o ni seri isowo awon agbabolu lowo yi nenu iko agbabolu asna o ni won ma ri daula lu pe kan ri kese o ni won ma ri daula lu pe kan ri kese won ma dominate idije league eyin EPL lori le de gesi fopo lopo odun gege bi tare Patrick Vieira na gege bo se lanfani lati gboro yen simi loti oni mo je yin temi beta opere gege mo tun pada sinu ipa gbabolu ti Barcelona niyan o no tele to je sporting director won eyin un deko o ti je ko di mimo oni je rida chidi omo aya eleko eyin ma ko shefo o lo deserve o deserve lati ma duro nenu iko yen leyin to ja wipe o se aseyori tala kan sepo gege bi ayalo ele to lo ni sa igba bolu to koja nenu iko yen o lomo odun mejidinlogbon na o lo se gudugudu meja ti yaya mefa se be ba gbagbe abe ti gbagbe kin ja yin better kin gbe yin debe pelawa ta porogodo kin ma pololo fo mi pa mo logo nlalaye o lanfani lati gba golu to to merinla eyin wonu awon to si lanfani lati lami onina lowo eyin assist mokanla nenu idije ti la liga domedo eyin ni sa igba bolu to koja la be oluko ni Hansi Flick gagaga ni o koda o tun gba ade fi eye ti la liga eyin ni sa igba bolu yen woro je je niyan lagba bere ko be jode o ye je tun gbe body nitori ijoba akoko o dodo tori olukọ ni ko agba bọlu fula eyan mako silva alaye gaga bi iroyin se nlo won lo ti gba wipe oun yo lo je ade

0: o je ja gaga ni yan la pa be ma ni gbe de be ma ni je beta mo ti je beta mo ti gbe body ni yan o agba bolu ni gba kan na ninu ipa agba bolu chelsea mo so nipa philippines ma laye lo ja wipe ajo soro iduna dura tin lo laarun pelu ipa agba bolu bayer leverkusen lati lo je oluko ni won lowo kan la gasi kali ni yan o mo je ja ni yan go be jode e je ma lo sodo agba nitori pa agba ti e tin be lapa bi o kuko on ti ko wa papa mara agba
1: e ko jumo kakira agba ye asiku ojutu wini to ro yi
0: wini wini ojo
1: abedun akewu mi oruko temi afa ko kiko Crystal Palace ko rire won gba ife ye conference league so ti Arsenal na ba gba Champions League yo je league meta yo wa si ile England ele ko la ko rest sele ni ile Europe lodun 1989-1990 we na sele fa won team lati orile de Italo AC Milan won gba UEFA over European Cup lodun na nigba Sampdoria gba cup winners cup Juventus na si gba UEFA cup so ti gan na ba se won darapo mo to se ru e lodun 1990
0: ti won gba meta
1: to je league to je title ti UEFA n se
0: ni le odun ta wa o jo bi pe odun ton ni
1: Crystal Palace na lati jo won gba
0: won ti gba Crystal Palace o gba Europe ri
1: won gba ti le England kan gan ri won gba FA ni last season
0: won gba la FA
1: won gba community shield ni bere season yi won nu fi kinle so that's na ba gba meji awon kan gba meji ni England yo
0: ti Arsenal ba gba meji
1: awon kan gba Crystal Palace na gba meji won gba community shield won le tun gba
0: won gba conference league
1: won le tun gba community shield
0: odun ton lati e wa yi tori pe ta ba wo a ri pe Aston Villa awon na won gba idije to je ti Europe ri sugbon won gba lodun won gba Europe
1: won gba Champions League ri
0: Aston Villa won gba Champions League ri
1: o ga ti pe ni
0: o da
1: awon ati awon ati
0: Nottingham
1: Forest be ni
0: not mo mo pe Nottingham Forest gba UEFA Champions
1: League won ta kon na ti gba kan ri la mo bu Arsenal pe Aston Villa se gbe won
0: ati nkan ti o ti en be nle papapa ka ba le se ojo opo yen nle o na ni pe nje o se se ki Arsenal tori pe akole ti o ma nbe o na ni pe iko agba bolu to ba ko wo abala to ba wo abala se ka gba UEFA Champions League won n gba Arsenal ti wo ni odun 2006 nje wa sese ki won gba ta ba wo Chelsea ngba ti won ko wo lodun 2008
1: won na won
0: 2008 won na won
1: ti le ti Terry ti ego won na yo
0: to re ti le yo alaye
1: se le le yabo gede
0: o dale ni
1: o dale o wa bale o
0: so Arsenal tun wa le ti o le ba itan yen
1: pe awon mo ni ko ba awon Arsenal pe Dembele pada play o won lo ti poti o ti fit
0: my game ni oro Dembele tele aja
1: anu ama le ndo inu won tin du tele pe awon ni gba pe ko ni gba
0: e baba ku loro
1: okay lo so Dembele ni play mo ni a Dembele le go play ko ni kan mo na yin edit mo ra o
0: e ja we ni ji
2: ma so e ka lo e ko eto
0: asa eleji re
2: be
0: e ko ojuma
2: aku ati ko odun agba aku odun
0: e sope o ami o
2: olorun da ma ki o
0: ami o e se o
2: te ri oro lori oro Arsenal bolon se tawon kutu ti won ko ni agunto passe sida ti won ti passe sida o gbo olorun mo ngba lado afun pe olorun o je kan gba tampe na
0: ami o lo si
2: tori ko ti nti o le sele awon na le gba tampe
0: eyan
2: wo Aston Villa bo se gba Europa League
0: be ni
2: e wo Crystal Palace to gba conference
0: be ni
2: kini o ba ti da bo je pe Arsenal na ni o gba tampe
0: ku gbo ti mete ta ma
1: ko si le England
0: Oda
1: oda first time o je se o ni pe ka yo re re Arsenal oda yen na da re la mo ri o
0: ji
3: basu
0: o ko yin bole ti pe
3: Victor Chelsea
0: eh Victor Chelsea bo ni
3: e na so fun asa pe ki won wa lo fu PSG
0: ka ma foju di PSG
3: won gba league PSG na de gba league
0: be ni be ni
3: won ko si me de bi le ba tin de omo du yen ma wa be ta
0: be ni ka Valaskelia
3: ni
0: odo oga kan la won mejeje si ti ko se ni ko si wala e ja ma wo bo e ja ma wo bo o se Victor yo da fun e ja wo pe yo kan si ka ma lo agba 0913656952 ade o lori pe boya Sergio Ramos yo ra iko agba bolu Sevilla o ti fori sopon o ti fori sopon ji
4: Masu.
5: O ko yin bo le ti pe.
4: E wa sport.
5: Gbe fun baba. O ko yin.
4: Ati agba nbe e ko bi baba ati fe so lati moda e
5: ke. Lati moda e ke.
1: Awon la ko ma yun ni won.
4: Awon ati ma yun ni
1: e. Ah ko e ko mo ju ba na se de ku ne season e lo Champions League bayi e pele.
4: Ah
1: bo be wa ni e. Okay. Awon kan mo ke wa e je ko keta e pele. Ah, le ball mi lo ale pade.
5: Le pade.
1: Le ball mi lo.
5: Abi te ba pada loju orun.
4: Eh. Fenu tata ni.
1: Eh. A mo ri bele kan kan to je se toluwa. O dun mi a lo Champions League. Sugba aso ja won kan lo se lo kan kan ti won sa. Awon ni buka off ko ke wa san ju won lo.
5: Ah ah. Agba. Eh kan ti so fun yin, o so fun mi, won ni to ba di ojo Saturday. Erora e ma wa o.
1: Ah, kilo de kan ti o sele. Eh, awon Chelsea wa Valence. I just see we have just awada. Ah. Awon Chelsea si da gija gan. Omo lo abi la omo Chelsea. So, yeah, ero ba mi rara.
5: Ora agba ja ma lo le.
1: Lapa lo apade ni ola lori eto lagbo sport ba se je kan fe won la ko to folu sa mo rabi goli na ni
5: o diba kan na en ti en be lojo pa ye lu jara isun adupe amo lori o mo dupe pupo pupo ajo se po wa o ni baje ay sport mr lagasi kale lo nkan ti me ja ma sere dada ntori nfun ni lokun atagbara merci beaucoup mo lo mi en be lapa bi e ja gbelura
6: oruko mi ni yeye lua toyin adegbola mo si ti le ni 50 odun laye laye ataye dera igbokegbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si re mi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomi plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja e peleke o ntara se o maradan o nje ko mode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe Monomin Plus.
7: Monomin Plus. Fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ a tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí ló fi wádìí oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo la fi ń pè é ní monomin plus iléeṣẹ́ tuyi pharmaceutical industries limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é

0: yolongo ji ekiri ji gbora tana danu sempin night leyin ise ojo to wa kefin irora to le fa irorun sun bo se nfe to ba woju ago to ri pe o ku iseju medogun to fe sun be sempin night horo meji lura were were ni sempin yo ma sise lagu ara re nigba to ba sun lowo ti ilera pipe yo si je ti e to ba ti ji lai latati sempin night je je kule ni sere lagu ara re loju orun kebe ni fun e laaro ojo keji lenu ise re ile ise ti pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni bi ka pogun oyinbo lo se bara re o ba se were leyin ojo keta kan si dokita re sempin night
1: e fori irora wa bigba o sempin oko yin ti de
2: ikani to jale jako to tan kari aye
3: gbogbo wa ni gboro ti mo ki lo ngabun
4: aspapa o mo pope oni boji igba ti gbangba to wa degun gedere
2: ayo ati idunu yin lo je wa logun
5: we are people we make you happy we are
2: pelu diamond fm igbadun ti o lopin ni
6: after working kiloku igbadun loku ta ma je after working
2: ani ninu ohun gbogbo aye ope tun yo
7: se olohun o boju mi je
8: awon ti wa
2: diamond fm ikanni alayo ni wa

0: akiwa pe aku ojumo ni
1: yes
0: o ni ni ojobo ojo keje deni ogbon osu karun odo ta wa ye
1: yes
0: akiwa kabo sori akotun eto yin eto wa eto atupale royin ni ikani diamond 3.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara akiwa pe aku popo sinsin odun leya ta nse lowo ye Hey, I want to fun wa leran ati tiki number yin atoruko yin le. Awon to fun wa leran ati tiki na aso pe se. Awon to fun emi leran. Awon to fun emi leran mo ti tiki. Eni kan se ran mi se. Awon kan Awon to fun wa ati tiki oruko won. Awon to fun wa na. E se le fi ran sa wa l'office loni. E sa package ye. Kebere taiwo ade yemi kin jarante to o mi atare ko se fi boju epo yin bore na ko se ntoro je o de lo wuro to ni eto yin eto wa eto atu pale roye ni kan da mo 3.7 to wa ni lorin ni ipinle kora odo ti yin bore se npe awon kan koko ajimu ni Hello, me a raw. Go get an belura. I want rafe. I want precious. Buy you one in belu. Go get a belura. Loro ro. Ni le bad. Amala la fure. Ati abule wedo. Belu ero gufe. Ogun bani. Lao jao jo. Ni kan bi ago mejo. Uro koja I. Shedu meji. I sheti ro yire. To wo leti panda kore tanka lawon le bi kan to
1: yato si awon ajara buka iroyin
0: taiwo ade yemi lo kan mi
1: lai to mu ni mo
0: tele o te sio
1: yo ba bi nuta lo pile awon agbawo elejire won ni atupa kini yi loso sugba ma gbaye lojo ale o wa tun gbe o te mo je de oyin mo ma do gba ni eko gbona tun pa lo royin o mo tun sogun ba eja ajomo yo mo lo ni selese bo tin lo ni gboro aye la wa na tele la ma ganu si gbenu si gbenu se lo ni soki isimi olare waju oye wole o
0: to lowuro toni ola on a straight line ni channels yo soro lura toni punch na Yo para soro soke lo ni ni waju mi lo to yin na a tu wo ya ra royin leadership lo to ni ola
1: elejire the nation be lo to mi punch sengere sapa bi ogbo eyin vanguard daily post gbogbo won ni won ta ba na won ko agbada ri yeri bi eni lodun leya tele mi leyin laaro to ni o ya gbe body o
0: to all right odun leya na la nse lakoko ta wa ye keke royin ti mogun channels ya ra royin ohun mo wo lo Rotoni, waju are brati no burati barawa, lo rotoni, toni, agba lagba, zio, ale kao soro, yomo kwada, ketansare, aele, ibo latino bote, kesi amole nenjiria, kiwalo, kotowa, nenu kwa posishin odoleya, toti jekwe, kanefe ara wan, alfu, lede layingba, to kiro odoleya tan, ni buba amolobu dodan, towa, nilegos elandi, are looking bako, kalu olu, badamona pataki, lori oro abule ye nuri badu olosise ni office arun gbe amila ati gomina ipinle eko babagire sanwoolu ati awon ekamiran are tenumo pe awon le nigeria kan re pe won fi aye gbara won pa pa julo kan bowo fofin to je awon eko to wa ninu popo so to leya are wa tenumo we pe wo eko mimo yi o ma gboju agan si isele ka ma para ni channels ni lo soro soko ro to ni ola
1: awon agbabo won ni on to ba jora bayi la fi were iko epa won lojo ko si eleri adigbona ko won lojo mi alaba won agbalagba ko mo gbodo ma se langba langba o se ti ma o ti pe fun wi pe ejo fi wa agba ka gbe wa agba won o ba ti nsumo akoko eto idibo lodun 2027 be lo fi dani loju won fun gbogbo orilede nigeria wi pe egbo dido bayi lo so yo so ati wi pe leke eto rajo orilede yi irorun ni kini ohun yo pada ja si o fun teru to And it is a backage are lewa no lady Nigeria Senator Kashim Shetima Mati Jade Sibombo ne or Joroni Bitote Parawa Sibuba wa Daria Dari Leka Leg Bedbe Egoshilo Tema Bubamo Lady Nigeria and it's to lady yo lati jojari the daddy pay walk by walk by walk you want to that you pay a tweet bubu but you are a lot of 2027 can you oh lord near a wall or sale bear look for if I oh igba re ni bawo loju na ti daju pe eko soju mimo lori lede yi be lo jawe aki wowo ta ko yikeye iwa eyi to ba le da omi alafia orilede Nigeria ru igba keje are lewo ohun o tun wa fi dan loju an fun gbogbo orilede Nigeria wi pe isejoba to nbe lori alefa lasiko yo oni ijoba toke ijoba ta ni te mo ijoba ti sale lagbon eyi ti ko wa won di mo ni won ma faraje ati mo ki ara ko tu teru tomo orilede Nigeria papa julo lori atunto yi ti ijoba apapo orilede Nigeria leyi ti won gun le o leka eto oro aje setima lo fokenki oro won setigbo awon ni gege ara ni kete ti o la afani lati kopa ni bi eto adura eyi ta mo si idikabio prayers leyi ti won lo waye o ni papa ikirun idi ti won pe ni rama square idi grand leyi to nbe nilo meduguri nipile borono ibe gangan lo mo ti se pele mo ifaraji are bola ahmed tinubu lati ja gbe gbogbo ponpon na yan te mo ipe nija leyi to nkoju eka eto je orilede Nigeria kini ohun o jerodo olomu mi o oni sejoba yi ti are bola ahmed tinubu leyin ton dari ohun lo mo faraje ati daju pe ara tuteru toma ati pe ki nkan tumo ru gogo si fawo mo orilede Nigeria o gba balance abi lo ni so ke eleji re the nation lo se ri oro laaro otoni o
0: all right punchy o mo gba mo lo wuro otoni ola keke royin mi ipinle kora na mo gbe pada wa lo wuro otoni toni aisinbe na lai ba won da si lori odun le ya ta nse lowo lakoko ta wa ye ogoro awon musulumi ni ana ojoru o oni won ku irun yidi ni ilu ilorin ololu ipinle kora to si je pe awon eyan jankan jankan ni oro ijoba ati ni eka roselu tatiri gomina ipinle kora abrahama abrazaki are legbimo asofin agba re tele ye bukola sorake ati omo legbimo asofin agba ele ye to je pe osojo awon eyan ekun nibo agbo ipinle kora lowo seto soli mustafa ati awon ekan toba lo wa nikale arahun omo kirun bere lati nkan bi ago me wow bro ko igun seju to je pe imam imole adulae abrahamide loko awon eyan sode lati kirun ohun leyin igba na oni won pa eran to je ohun mo ni igba pe ti won ma nse niidi nigba odun leya eto ohun ona mo ni irun akoko ti won ki to je yidi odun leya latari leyin igba ipapoda imam kejila je imam agba si ilu lo nse ibashi soliu tan dagbere faye ni ojo kokan deni ogun osu kini odun ta waye ni eni odun marun deni ogorin leyan se ranpe nilu abuja punch le so ni loni ola
1: so eloji re ko ba tubo jo jare ko fi aljanna oni dera ko fi ke baba wa to lo imam agba ilu ilorin tele to ora je ka wo tesi waju o di wo ninu wero in the nation to jade lojumo toni kini won wi kini won so ngboro aye o won ni ile ise are mo ti pe fun igbese ofin to gbopan bi awon irin tako vdm lori eso bi pe o fi fọnà kan lédè tí wọ́n pè ní ọdíò èyí tí wọ́n ní ó jẹ́ ayédèrú o léyìí tí ó fi lọ ààrẹ bọ́lá ahmed tinubu ó fi lọ ní gògóńgò iléeṣẹ́ ààrẹ ilé wa ti wá jáde sí bọ̀m̀bọ̀ ní ọjọ́rú níbi tí wọ́n ti ń pè fún ìgbésẹ̀ òfin tó gbópọn bí àwọn erin tako ògbóǹtarìgì gbajúmọ̀ lórí ìtàkùn ayélujára ni ìyẹn martins vincent otse tí ọ̀pọ̀ èèyàn mọ̀ sí vdm lórí fọ́nrán fọ́nà kan èyí tí wọ́n ní ó gbalé gboko tó jẹ́ ayédèrú fake audio ni wọ́n mọ̀ pé o èyí tí wọ́n fẹ̀sùn kàn wípé ṣe ni ó lọ́dí kínní ọ̀hún mọ́ ààrẹ bọ́lá ahmed tinubu ẹni tí ń ṣe olùbádámọ̀ràn pàtàkì sí ààrẹ lẹ́ka ìròyìn ohun ìlànà àmútẹ̀lé alàgbà bayo ọ̀nánúgà ni ó fẹ̀sùn kan gbajúmọ̀ lórí ìtàkùn ayélujára ọ̀hún pé ṣe ni ó ń tan àwọn ohun tí kò tọ́ àti èyí tí kò bójúmu o tó sì tàbùkù ẹni ṣe ló máa ń fọn tó sì sọ kinní ọ̀hún di tọrọ fọ́kálẹ̀ o lórí ìtàkùn ayélujára bẹ́ẹ̀ lójúwe ìgbésẹ̀ náà gẹ́gẹ́ bí ṣíṣe ojú òpó ayélujára ọ̀hún lò lọ́nà tí ò bófin mu o ọ̀nánúgà ni ó fọ́kẹ́ńkì ọ̀rọ̀ ọ̀hún ó sì gbé jáde gangboro sí gbòòrò ayé o lórí ìtàkùn ayélujára x rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló sọ̀rọ̀ lórí gbọ́ ìsòyí àròyé ọ̀tẹ̀ lẹ́yìn tí wọ́n ní àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé pò yẹnu kiri lórí ọ́dí ọ̀hún èyí tí wọ́n ló gbalé gboko lórí ìtàkùn ayélujára níbi tí wọ́n ti ń fẹ̀sùn kàn tó sì ń lọ kínní ọ̀hún mọ́ ààrẹ bọ́lá ahmed tinubu ṣùgbọ́n báyìí o iléeṣẹ́ ààrẹ ilé wa ti wá jáde wípé ẹgbẹ́ ìgbésẹ̀ òfin tako vdm torí pé ohun tó fi lédè ọ̀hún àjàrà búùkà agbelero lasan lasan ni leyi ti are bola ahmed tinubu ti o mo nkankan pa re o gba balance be the nation lo se ri oro laaro toni leji re
0: o punch mo gba mo lo wuro toni tolawa lewaju vdm ati ile ise are
1: ole ewo
0: ki ma nbe leru
1: ole ewo
0: wo se be se lopa
1: so ma nba ole ewo
0: ola ti na ni
1: todo ti ta
0: ole ni e to punchi omogba mo lo wuro toni keke royin mi ipinle oyo ona mo ni mo mo gbede lo wuro toni toni asha tilu kan ba file baje aimo wa wa awon agbagba to wa nibe na mo ni asha gbodo finijo yawo di ka mo tun le gbe adiye gomina ipinle oyo seyi makinde ni ana ojoro tike si awon mo lebi awon oluko atakeko ti won ko ni gbekun ni ipinle oyo ipe kan fokan bale ipe isa kosore e ti bere igbese lati ri pe won tu okun lorun awon eyan hun makinde lu fun lede nigba ton gba lalejo igba keji gomina ipinle oyo bayo lawa ati awon musulumi tan se abewo si nilegbere to wa ni kolaba ni ilu ibadan ololu ipinle oyo fun popo sisin odun ileya o tesi waju to si daro pelu awon mo lebi to fara kasha nibi isele ohun o wa gbadura wi pe olohun oni yo ti ba yanju oro ohun papa julo bi awon yan na se nkoju ipinija tun agbara lakoko ta wa yi punchi lo so loro to ni ola
1: so olohun yo sa na wa ti a oni ta eleji re o eyi o gbo je nsare jule na mo o di wo ninu wo leadership to jade lojumo toni duro de mi ni ipinle oyo lori akolu ti won lo waye sawon ile eko kan ni ipinle oyo won mo ti fi gboro o fi gbe awon afurasi mejo ototo be ni egbe awon oluko ni ipinle oyo won pase iyanse lodi lagbegbe won o ile ise olopa leyi to fi dipagba ti ipinle oyo mo ti fi di re mule pe awon ti fi gboro o fi gbe eniyan mejo ototo awon afurasi mejo ototo leyi ti won lodi mo isele ijinigbe o e ti won lo waye nijoba ibile orire ni ipinle ohun lenu lolo yi gege bi won ti filede o lajo lajo iko eso alabo ni won osun be ni wo wo koda won o gbe agbodo dani lori oro won o se ni won sise takun takun to so toru lati dajpe won dola gbogbo awon ti won be lowo lowo ohun ti won sin be lakolo awon obile je do bi tin so lerun na nigba soro lori igbese na eni ti se agbeni so fun le se olopa ni ipinle oyo ayanlade olanyinka o ni o mo pa awon eniyan leti yin pe ise nlo ise oduro oni to so toru ni lajolajo iko iso alabo ni won ma nsise o ni ifowosowopo pelu ijoba ipinle oyo lati de gbe gbogbo awon eyan ti won be lakolo awon obileje edana ni won ma pada de layo atalafia be lo te pale mo wi pe pupo ninu awon iroyin la won ko lati fi lede ki nkan mo ba jimi ma won lowo o ki okete mo si ko mo ba boru ma won lowo amo sa o egbe awon oluko ta mo si Union of Teachers NUT ni won ti pase fun gbogbo awon oluko ti won be lawon ile eko to je ti ijoba ni ti buto ro ijoba ibile orire ni ipinle oyo o lati akete sawon ile eko won o gba balance de ko lohun sanu leadership lo se ri eleji re ye tun gbenu tan o
0: ko lohun sanu wa lori ile oyo yi to punchi omugba mu lo wuro toni ola keke royin mi waju egbe oselu adc mo gbede lo wuro toni ti won bowo nibe emi o bowo mo lo koroyin wa
1: mi n
0: bowo mo lo koroyin wa ni to mo lo koroyin wa ti se
1: eru ba wo bayi
0: to oni agbalagba ona mo ni baba ni oko be ati ni abule agba keji arele yiteleri atiku abubakar ti pada wole gege bi omo oye fun ipare fun egbe oselu alatako African Democratic Congress ADC fun to idibo odun to nbo nigba tan se ikede bagade sidibo ohun ni asale ana ojoru ni ile itura Transcorp Eating ni ilu Abuja to si je pa oniroyin lo wa nibe won kede pe atiku o fe minister tani laye fun rena oko rotimi amechi ati ojimi to mo nipa oro aje amadu ayatudi janle ninu eto dibo commerce yo hun to si je pe adari egbe oselu adc yen are apapo won so david marke to wa gbe asia egbe oselu adc fun atiku bi pe atiku lo to ona lo wole ninu eto dibo commerce yo egbe oselu adc fun ipare ola punchi lo so loro to ni yi
1: Ọlọ́run bẹ pẹ̀lú wa. Ẹ lẹ́mẹ̀ wo ẹ kú kalẹ̀. À ń bọ̀.

0: to e ka bo pada lati e ka ipolowo oja wa yin na gbe polowo oja yin wa ke fi gbogbo ara saje bi sese fun ikanni alalubarika yin na re diamond 88.7 FM nile lorin eyi witi witi loja yin yo ma ta eleju e ya gbe body o di wo ofere gege eyi yara iroyin le ise wa ibe ni mo bale ka si loju ma tun ni o eni tin se akogun ti lu sawo mo ti da wedu nu pelu gbogbo muslimi ododo jake jado agbalaye te mo gbogbo muslimi ododo ni lu sawo nipile kora te mo jake jado agbalaye o lori ayeye odun ileya eyi ta nse lowo o akogun ti lu sawo ta mo si akogun sawo kingdom alagba oloye dokita oladun ni olarewaju alaba mo ti ba gbogbo muslimi ododo lokunrin lobirin o mo ti ba won da wedu nu papa julo gbogbo awon mo bibi ilu sawo te mo gbogbo muslimi ododo nipile kora lori lede nigeria ati tibutoro agbalaye lori ayeye odun ileya eyi ta nse lowo ta menu e lasiko yo ninu oro ikini ku odun eyi to fi lede o oloye alaba ni o mo ki gbogbo muslimi ododo wipe eku odun eku yedu o wipe emi wa to se todun yi yo tun se temi to owo to ma wo be lo tun dupe lowo bo olohun allah futi ase yori irin ajo sile mimo aji be lo paro wa odinderu akoko yi agbodo samulo awon oye te ma won eko eyi ti anabi ibrahim leyi to fi han leyi to si gba fọlọrun patapata lori ipinu ati igbese te ma se ti oba lawurabi eleyi to pa fun o be lo je ko di mo wi pe ni ru akoko ta wa yo se pataki fo teru to ma ati wi atagba tokunrin atobi ni onile ati alejo lati ran ti gbogbo awon to ku die ka to fun layika awon kikini ohun ko ba le senu re ati bi pe se lo agbodo mo idagba soke orilede nigeria ipinle kwara ilu sawo lokun kodo ju ife enu ara wa lo o gbo balance re yara iroyin le se wa lo seri e laaro toni
1: eleyi o punch mo gba mu lo wuro toni keke royin mi ipinle rivers na mo mo gbede e tan se ajoyo odun kokan deni ogota ti won se idasile ipinle ohun to wa fun lede nigba ti mo gbe keke onde waju gomina fubara pe aiko egiri ni eni kenu gboro fi awo re se ilu gomina ipinle rivers ni fubara ti fidi e mule ifarajin sakoso re si alaafia isokan eto abo ati idagbasoke ipinle rivers bipinle ohun se se ajoyo odun kokan deni ogota 59 tan se idasile re fubara ninu ise ikini ko ire to buwalu lana ari se ajoyo idasile ipinle ohun fubara tenumo bipe looto awon eyan ipinle rivers koju orisirisi ipenija amo won se bi akin papa julo iwa isokan to wa laani won an ti se idasile ipinle rivers punch lo solo soke lo to ni ola
0: je sare gba fila lori ile papa bi ogan daily post na tu gbe won ni oma gege o ma mu gege ati takanda o be lo kowe fi egbe osilu apc sile leyin ti won ni o fi diremi ni bi eto idibo abenu yi to waye ni ipinle delta eni tin se igbakeje are fun legbimo asofin agba nigba kan ri ovie oma gege ni o ma ti mu gege o ti o si kowe fi egbe osilu oni tesiwaju ni Progressive Congress APC sile o ma gigi lo ma kede fifi egbe osilu on sile ninu letter feregede kan eyi ti won lo ko si eni ti se alaga fun egbe osilu APC ni ward keji ni orogun ni ijoba ibile ariwa ugeli ni ipinle delta lo ni so ki iroyin won po jantirere daily post lo seri e laaro otun ni leji re
1: den gba bata lese ti waju mi leadership o na mo gba mu ni owuro toni keke royin mi waju ile ise olopa ni ipinle akwa ibo mo gbede to yin yin ni ke ni semi lara igbese a ri pe won ko awon ibon ilewo kekeke ti o bo fi mu kuro nile ati igbese ati dakun iwo daran ni ipinle akwa ibo un ile ise olopa ipinle ti fa ko fi gbe awon afurasi odaran ti won to meji deni ogosan commissioner fun le ise olopa le ye ka ti ipinle akwa ibon baba azare lo foju awon afurasi ohun lede pelu awon ibon ti won gba lowo won ni olule ise olopa to wa ni iko apanabia ni ilu uyo o fi de mule wipe awon ija ohun ija won kekeke toto mokan deni adorin oni won gba lowo awon afurasi ohun o tenumo wi pe won pe gbese lati de wi pe won tu okun lorun awon eyan ti won ko ni gbekun atawon eyan ti won lo nilu eru ni ipinle ohun nigba to se ise akashin leadership lo so so ki lorun to ni ola
0: ora elejire e ja won mo lo sabala keje eto eta pe ni abala lami to alayo lanfani lati so fun pe lami eto wa won ti wa ni kale bo ti je pe odun be lara odun benta sugbon ju gbogbo e lona adupe lowo balawura bi pe won ti sengere sapa bi ta wa dokita Abdul Karim Jima edun ti won wa lati University of Ilorin better
1: by far o ta won yo fio o ke tente lo wa
0: boy ti
1: awon yoku wa na gawo loke ni
0: ti e o neta lagbaro lo
1: o te mu e
0: ta lo pile o ga gba ni ha leka ti won tin ko nipa oro
1: oselu
0: etodi etodi ni won o eyi awon ni alejo wa laaro otoni o ga akorin
1: ka ko soprano wole
0: iyo ba wo ko
1: lo wuro otoni
0: jalo

0: e ka bo pada sori eto yin eto wa eto atupale royin ni kende amode 3.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara abala kejire ta pe ni abala lame to enrale eliwo wa ni oju itakun YouTube wa ni adayama 87 FM ni YouTube wa eliwo ba se nse eto yi lo abala keji lame to ajo lona tani kale ona ni omowe Abdul Karim jimo edun asofun ile kan pe awon eto di yin adare eka tanti ko nipa oro university to ni lorin ni ipinle kwara o ta won yo fio better by far lo nje le de gesi Dr. Akin pe kojumo
1: se o aki gbogbo ti to ngba agba pe ti ta ngba ko ni di o
2: ami ami olohun to eleji re
0: oya lo ni o video ba mo le pe atiku le kan si oni o tu bori ninu eto dibo ko mesi yo fun ipo are egbo selu alatako Democratic Congress ADC on fi de mole bi pe o fi eyin amechi ati ayatudin jenle lati di omoye egbe oselu ohun be ta n kaka bayi a fe to gba karun kefa lati ku tin dije fun ipo are egbese ayojo le fi wo ka ko ibe muna
1: we ara ntan pe ni steps in democratic practice na ni internal democracy la n pe yen eyi o pe osilu no abeli to wa laarin awon egbe si egbe and osilu abeli ni ko tele laarin awon egbe ka to ri osilu gbangba so yi pe article contest under PDP atawon yuko ta contest pelu e aro osilu abeli na ni to je pe won pada lead si osilu nta gbangba but ta ba wo dada o je pe ko ni je yalenu fun eni to ba je keen observer as development on sele ni PDP ipe baya atiku jaja bi ko ni buri ara ipe ati ro pe yo buri lo fa ti ru kwankwasu ati ubi ti won fi ku ninu egbe PDP tana gbabi ton ro pa to iri jauseki lati ri pa won soju egbe ti won wa nisin ibo ti won ri almost 1 million ni 1 million plus ni atiku ri ade ri pe eni to tele amechi won na fe ni daji into ni ka to ari aya tuto na ni periki to ni bo gbugbe na ara osilu abele ni nta si ru pe yosele na ni ati mo pe o sese ba si ru po sese ni APC ki are tinubu ko ye po na ni o pada wa je ni ti o gbe asia APC lele keji so awa te anton teli intin sele ni PDP o ye ka ti mo pe o sese ki atiku na jade ko si gburi nbe
0: ka wo bae ni ka wo bae mo we edun mo ka wo agba meselu aran re lo awon kan ni are tinubu pe won ti wo pe awon ara ariwa tun bo won le di soju kan na pe ariwa wo pe awon na ka won ko ibo gusu southern region ka won na ko ibo yi lo fa ta pe awon gomina ni ipin lawon ipinle ni gusu ni southern state won blossing na gboselu APC are ipinle delta are ipinle akwa ibom are ipinle bayelsa are ipinle enugun to je pe gbo won won ta koso sinu gboselu APC ko ye kan ti gbe won wole sugbon lano ni geta bayi agbo pe Jonathan bi pe o sese na kun na dije fun ipo are obi ne we should NDC o le dije an kan wo pe se ko ni se akoba fun ibo te ka sinu buri ni agbe gusu te pe atiku pelu nkan ta n gbo pe awon ara ri wa pe nu bi won sare gan se je pe asiku atiku lo de bayi lonu to n bo
1: we osilu Nigeria ki osilu iru nto sele ni US abi ni Britain to je pe o se se ka predict pe osilu to nbo ata se yi o eni ti o wole lele that is why o ronu fa won lati ri pe won content tan pe ni opinion poll ki o je pe nti opinion poll yen ba so ngba election today o se se ki nti o sele na ni gba ti election ba waye osilu Nigeria wa very complex not only complaints in my base to ni Yoruba die and the other were dynamics over dynamics say in to ba sele leni ko je pe ona ni o wa so nti o sele ni ola o se se ngba to ola yen ba de to je pe for whatever reasons situation to determine ko yi nto sele lana yen ko yi pada
2: orisirisi ara ni nbe lowo e
1: lowo na tori pe awa ta nsusu ni Nigeria na for ara po lowo wa so nitori para yen po lowo ali di lion loni ko di lola ka pe boya kameno la di lola so nitori pe our dynamics gan so o suru gan lati predict nti o sele ta ba yo yen ko nbe of course ara awon mo ta n ko ni lewe ati wadi ta na nsi ngba ta ti ri nto sele ni result general election 2019 ngba ti buhari wa nbe de ni 2023 awo 40 pata won ani ka mo se wa di ka nu ka kun won lati ri pe kino sele se ethnicity ati religion so determine 40 pata ta ni 2019 general election so determine 2023 general election ta ri Nigeria of course iwa di ta mo so fun wa ni pe o determine ipe ausa won digbo fun eni to ja ausa ara won then na ni elede yoku na yoruba ati ibo awon na digbo along ethnic line iwa di yen jade pelu iwa di ta mo si so in ta so ni pe pelu nte be
3: mi be won be 2023
1: even 2019 oh na o paramode but e pe boya anti o jade ni sale ke pe boya won nigbo to inti are ni but atiri ni pe igbo ta ndi Nigeria pe o faramo die I pe esin ati eya ta ti jade adigbo along awon to jade latodo ti wa clearly o fa show ni 2023 election ngba ta ti ri bi obi ibi to ti mugbo ti e a si ti ri tinubu bi to ti mugbo be na lare atiku but iyi to je ile fun ambe ni pe even ni bi ti tinubu ti wa ngba ni bomi Eko ati Osun won lose election yi si eni to wa lati eya bomi ta ba wo Osun yi a ri pe Yoruba ni eya to wa nbe ta ba wo Eko yi a ro pe Yoruba na eya to wa me but ni general election 2023 a ri pe election yi ko lo pelu eya but generally gba ta fi re o lo pelu pe Hausa mo ti wa not idigbo fun o lo pelu pe bo mo ti wa awon south is idigbo fun be na la ri pe majority igbo ti Tinubu na ni oni ni southwest but this not we standing on the pen bon kaluku ba won se murasi ba se ni won ni 2023 yi election ilo along la a ri bi ti Tinubu na ti wole ni apa re wa
3: o re safara
1: o wole pe ba wo bonu na o wole nbe not we not northeast oni igbo nbe so ayi nja ha me pe to kosin ti o le sele nigbo ta fe ni 2027 yi o di bend bon kalu ba se murasi ni a se ti ri tan pe ni political leg over ka kere en ki la n pe ni political leg over ni pe awon tin dese ru die die be se so si waju pe Tinubu na atawon lo se lu yoku calculate ka ba te ni ka lo along ethnic line na ni je ki mu awon south south yi south

0: won to pe ati omo lo ma tagbalagba ti won ku ti won si bi an se yi mi o ri anfani ta fe je nbe ta yo pe boya won o beru olohun pelu asha ti won se yi en to ba kan lo mo kono ba wa da wo gugun to sele kakiri ni gugu le di Nigeria awro security o so ru so le je ni ri afefe mo ti so si waju ngba ti nkan sele ni Kwara South won ni ki se pe gugu activities ti ma asha ta ba take ni o se se ki en to je leri ada president abi governor abi awon ologun yi kon ma so sita because ta ba so sita yo jeopardize yo se akoba fun igbese ti won gbe so ni o fi soro so ni ire afefe ani gbagbo ipe from the central government to the local government through the state government ko se to simi lati ri pe won ri amo ipara ba sile a de ro pe laipe jojo pelu gu lodo olohun pelu ati leyin olohun awon mo yi won para sibi ton bi ton gboro gbe fun ta awon oluko ti won gbe igbese ti won gbe ati igbese to da ni kinafa ni ilewe ti won lo ti o je pe boya for now won o ri security to protect awon to ku de kinafa ni ilewe ton la wo continue pe awon ti won ji gbe yi won o ti ri pe won da won pada so iru ibanuja ni won wa pelu awon atoluko atobi atawon mo ti won keko ipe awon akeko awon ege elegbe won wa nibi ti won o ti e mo ti won wa ti won o ti e mo rupo ti won wa so mi ro pe boya igbese ti won gbe igbese to da ni on ti gba ti won ba to ri pa awon yi pada sile then won le akore pe won pada sile we
1: ka wo ba e mo we dun e se ka wo e soro kan le kan yi pe kan pada sile eko la se wi pe etabo wa nibe be aha isele kan se kolu sile eko yen Nigeria aleka o ti po atati ri laipe ijoba papo won se fi lole kan pe ni safe school initiative ati dagba awon ile eko ibere ni pe ijoba ko le kan se itori kan pa pa fari sile bayi pa pa sile eko kini nkan ti ye ki won se lori eto abo ile eko itana won eto ajalabo sha kan won atoni lati ma moguto awon ile eko yi abi a ni ijoba won kan fi enu ta musanana fun wa lori nkan tan pe ni safe school initiative ni
0: ati ijoba ati aralu ani won ni sese pelu lati dekun gba gbogbo ton sele yi ki si poro ijoba nikan fun ijoba security apparatus si won oda pe ke ti to won o fi provide won nta pe ko provide o sese boya iye number security personnel yi gan ko to because te ba bi tan ti se jamba yi ki se capital nsa ba man si ibi to ni gberuko won tin se jamba yi be lo tin se to poju so awon security to wa ni gberiko yi ton ba ti e wa melo ni won lati protect awon to wa nibe de le keji oni pe e ba rin tin won awon oluko ti kini sele ni soju won won ni kese pe boya hausa abi ibo ni kan ni won so won ni ton so yoruba to wa fluent o wa lara won lara awon ton wa se ise aburu yi je ka mo yi pe no le fara gboro check there is awon kan wa ta pe boya won kan ara aburu yi lati saburu yi won kan le sadede mo ju ona le pe awon kan ju ju ona fun won awon tin ba awon ara ilu gbe te ara ilu nu fura pe awon laburu na ba awon gbe lati study bi won si move bo won si mo pe lewe wa nibi to wa bo won si mo na ti won gbade lewe bo won se ma si ko ti won gboro to pe igba ton gboro so te pe won ba awon ibi te pe ibi to le report ka won ni gbo le le ka si wadi bo gbo e na gbo mo si so si waju owo ijoba atara ilu lo wa ijoba won ye ki won mo pe inu ara ilu odu pelu won and to some of us ani pe state tin fail niyan I pe ijoba in fail nitori pe eyi to se koko ti ijoba gboro se fun wa ina ni protection emi wa ati property wa emi o gan na ni o wa secure yi an to ba fi mu won ta si ri pe won ko ni north east won ti wa wonu gbo south west ka kiri so an ka look abi ka ni fura ko se to save money yen so it's a collaboration between ijoba ataralu ta ba ro pa fe dekun nkan bayi but ta ba ti ni proactive collaboration smooth color and strong one o se se ka ma ri nkan bayi ka ma ni dekun
2: ara eleji re iketa to ni se pelu oro ile ise are le ti iroyin ti saju fi lede pe won pe fun igbese ofin tako VDM lori foran kan ti won pe ni audio e ti won ni o je ayederu le ti won fe sun kan pe pe won lo kini omo Are Bola Ahmed Tinubu sugbon o so nkan kan
1: eh ni asigade kan to le de ni asaleana latowo agbejoro VDM iyen de jade yanju o ni VDM ko ni o fi foran lede bi pe kan ma lo gwa oju ta ko sha mi da andu si ti e bi pe on ko lo fi lede bi pe ile ise are pe nkan ton so ri be sugbon awon to ri foran yi won ra woran VDM be atoro to fi lede yi sugbon a ri pe social media page e ko won ti fi lede
0: we pelu bi ta lo ile aye de ati ajara social media de nisin ko sin ti o le sele bi pastor si joko mi bayi nisin o le gbe pastor kan pe London ni pastor wa ton si ma karoyin lati London ta so yi pastor si wa Nigeria ni diamond mi ta wa yi so ko sin ti won le se be na ni won le gbe ohun Mr. Taiwo fun pastor ton ni Mr. Taiwo ni soro
1: AI ni e
0: ko sin ti won le se
2: Allah
0: so le ti so but ta kan ro are ile ise are ni pe won ni agbara lati si wadi oda ko ni pe won kede si ta pa fe si wadi ise ti won no gboro si wadi ko si ri pe won fi orudu oro won fi gunle fun araalu pe do to sele leleyi won ni capacity yen technologically wise won ni political wise won ni so constitutional wise won ni so ni lati gba oro ibe ni pe eni tin gba gbo ti so pe ke en tan fe lodo won ni pe ko si wadi so ta pe boya okunrin to akisi lu ba se kon je ka mo ta pe en to so to to ke se are lo so kon je ka mo so you ni o fun omo Nigeria ni confidence pe ijoba wa nta won si soju se won
2: oda eh eleji re je ka lo eja soju opule fun awon ara le lati ba wada se ohun tin be nle koko meta ototo ni o be ba ti pe wole suko ni diapo ti radio yin o ko yin be ba tin pe e ba wa soro ko ba kun gbe ko be ti re senike ni e ma se akolo ni tarata senike ni ti a o ni ta won ni ti ti oda si wa ngba oju opo te lanfani lati pe si re 0913655695 tabi lori WhatsApp wa 0913655864
1: Eko jumo
3: Ekarova
1: Eko jumo ru kon yo
3: Emma look up to come look man at Baruba
2: Oh yeah that's royin
3: Emma te si wa ju si mi o
2: Ami Olo
3: Akun ipa to ni idabubu ni Ah ba wa lai don bubu kan san ba te mo lu Ti awon ti o ti won di lo mo ni ariboro ti je Ko e kan mo mo ko e kan mo mo loye papa jo ni south west wa yen
1: kan awo ye ki tun bo pare isa keji re ka gba le pada sa igba 2031 ni woye ti odo ti won
2: e
1: ko jumo
3: lo e karo
1: e ko jumo
3: oruko temi ni Alhaji Abdullahi Imam
2: kada suro yin
3: to e ri olohun ko sanu
2: e pa radio yin tabi ke suko ndi e eti egbeji
3: olohun ko sanu wa pelu ijoba wa ta wa nbe lo lo kiri eto abo era pon ewo ton ka ti wa logun boko haram won ati won 20 years lo ma bandit se nigeria so ja wa wulo mo ni abi ti lo sele e wo gba kan ton la won lo da for awon lo liberia nigeria so ja ina won wa ko to wa di pe agbara nigeria so ja to lopo wa ta mo ti ni olodan ni eyan mi amo ko on fe da iwe kun le be fohun ta mo pe ko boju mu gbo le rile de wa nlo ki lo de tawon eyan wa nse bayi akoko nu elekeji ni that man e ri pe okunrin yi gbogbo oro ti ma nso laye bi ko ma ko awon talika jo pe joba yi o wa post video kan oni Tinubu ni ton ba ti sere ina won ma ti bo fohun mo o ro pe leyin eleyi na la denu ga le gbe jade won le se aroda roda video kini won se gbogbo eleyi fun nti won pe won si ni ko won moju to gbogbo yi ton wa ju won o le ran won lowo o ne ba je lo na won
1: Olorun ẹku eto. Ẹ ṣe gan. Ni WhatsApp wa onigoguru lati kangile. Won ni iwoye ta won lori eto abo ni pe gbogbo awon eya kan ma sun asupiye papa julo lori agbegbe won. won ni awon ijoba ni ese kuku na kan pese to abo fun ile ko alakobere ati ile ko girama lati odo oniguguru kangile
2: ta ara ese ofe won ye ti na
1: e ko julo
2: ka ro
4: tola alasuke
2: community da gbo
4: ri to je ko pele security mi na ni simpact fa amon ati wole school fa amon to ku ganga so ma ka ti olo ni demi na ba lo po mi mi do le mi yen ma na ja pa ko fa mi na wo kini yen lana te ba wo kan ta yen e fi wa ninu gbo yen ninu time rain everything ki jo ba o yo governor ti won da ko gbo agbara tan ba wo le mi o je ka mo yen wa ni laya ti alaja tu awo bi ipin te ba bi ni eto awon ti ka lu ko to lo di han na ma yen lo Nigeria yo ini yen awon ti ko mi da pa mi ni mo ga awon mo drop ni imo fun ola mercy yen iyen lawon na ga iyen lawon na won ni family won imo resources le environment le to be ka security o se ma vigilante gan yo wonu boy won se wahala amo joba gan ko wa ko ati ko ran ti to ga iso life and property ni common dey ten gba mandate le olorun bi won o awon le ko mo dutun kan te won sawo do ka mu gba bi ka bi so kan ka ran je won ta si
2: ara esun fun woye ti yin na
1: ola le ko aje yi
2: be ni eja sare doki lona ka lo taja anbo wa ni
5: ki wa pe aku odun awa na kipe eku yin gbogbo eyin eniyan ni pinle Kwara aku ipale mo odun eje npa ineti yin nipa ifa odun ta pe ni ileya promo to lo lowo ni le share divine communication and the one lo lowo pelu awon ebun rabandera bande fun eni to mara latest techno spark 50 ati techno pop 20 abudara oto tin be lara spark 50 ni pe won se to wo juri pelu 6700 mAh esun e charge awon device mi lara o ti ni alope to ele lo lori ojo meji gba ko ti na osi ni tambori e lowo bayi bere lati 22 si 31st osu karun ta wa yi le o mo gba awon ebun lala lori eyike yi oja te bara ni divine communication anfani sadi ade ase nbe lori awon oja awon gbogbo uk laptop to je ti solar battery ati awon owo ilo ile miran to no itan sorun lo wa ni divine communication to wa ni divine communication plaza adojuko mrs filling station taiwo sale ilorin ipinle kwara akure alaye e ma pe sori 0703 402 9432 divine communication lo so pe odun eleya dun yato
6: Ferobin ion I care the good for your body shey you yeah oh yes
7: Chisaye, chipepe, wa ni ominira pelu Ferobin Ion fun iwa ati fun emi ara to ji pepe okan to wa lalafia Ferobin ni ti wa Ferobin Ion ati folic acid ko sofo mo owo re papo re o si wa larowo to ogun olomi tin sori omode bi wipe oyege lojojumo Ferobin ni ona Ferobin lati ile ise Fitting Healthcare PLC o wa ni gbogbo ile itaja ogun jake jado orile ede Ferobin eronja fun ni leje to daju

0: gbogbo ìṣẹ́jú àti wákàtí lẹ ó fi máa gbádùn ojúlówó àwọn ètò ní ilé iṣẹ́ tiwa kò sí àṣàdànù nínú àwọn àlàkalẹ̀ ètò ní ìkànnì tí ẹ ti mọ̀ bí ẹni mowó Diamond 88.7 FM ẹ lọ fọkàn balẹ̀ bó bá jẹ́ lẹ́ka eré ìdárayá ìfikùnlukùn lẹ́ka amúlùúdùn eré oníṣe àti àwọn orin aládìídùn fún ìgbádùn tiyín nìkan ni o Diamond FM ìkànnì tó ń tàn yẹrin yẹrin.
1: Ètò ńlá tó ń tọ́ ní sọ́nà lórí bí ìdàgbàsókè yóò ṣe dé bá àwùjọ wa látún rán wa létí nípa rẹ̀ ẹ bá wa dá sí ní ètò kan àràǹbàdà lórí ìkànnì yé ètò tó gbóúnjẹ fẹ́gbẹ́ tó tún gbà wọ́bọ̀ pẹ̀lú àwọn atọ́kùn apèdè gbáyì àwọn àlejò tó tó gbangba sùn lọ́yẹ táwọ̀ wọ́n sì kájúùlù lórí gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ ìdàgbàsókè tá a bá ń ṣàgbéyẹ̀wò rẹ̀ lórí ètò ní gbogbo ọjọ́ ajé Monday sí ọjọ́ Eti Friday bẹ̀rẹ̀ láti dédé aago mẹ́wàá òwúrọ̀ lórí ìkànnì Diamond 88.7 ìlọrin ẹ bá wa dá sí ètò fọmọdé ọ̀dọ́ àgbà tó lórí tẹ̀lẹ́mù tó ń ṣíjú wa sáwọn iṣẹ́ ìdàgbàsókè káàkiri àwùjọ wa ẹ bá wa dá sí tọ̀sẹ̀ yìí àjọ gbọ́ ni.
2: Mo kí wa pé a kú ojúmọ́ òní òní ni ọjọ́bọ̀ ọjọ́ kejìdínlọ́gbọ̀n oṣù karùn-ún ọdún tá a wà yìí lẹ́ẹ̀kan sí mo kí wa pé a kú pọpọ ṣinṣin ọdún iléyà tá à ń ṣe ní àkókò yìí ọpọ rẹ láṣẹláyé ètò ẹ bá wa dá sí i ó ní a ti máa ń ṣe àgbéyẹ̀wò awọ́rọ̀ tó ń lọ lóríṣiríṣi ẹ̀ka bíi ẹ̀ka ìdájọ́ ẹ̀ka ètò ààbò ọ̀rọ̀ òṣìṣẹ́ ọ̀rọ̀ ìṣèjọba àti agbami òṣèlú ètò yìí bẹ́ẹ̀ tán bíta kókó bó ṣe wá ta kókó yìí a fi ń sọ ojú abẹ ní kò ní Taiwo Adeyemi ni orúkọ mi ó ní àfẹ́ wò ó ní ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú onítẹ̀síwájú APC ní ìpínlẹ̀ Kwara kì í ṣòro yìí mọ́ wípé ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní ìpínlẹ̀ Kwara wọ́n ti ṣètò ìdìbò láti yan ọmọye ẹgbẹ́ òṣèlú APC fún ipò gómìnà bẹ́ẹ̀ ẹni tí wọ́n fìdí ẹ̀ múlẹ̀ òun náà ni ọ̀nàrẹ́bù Danladi tí wọ́n jẹ́ abẹnugan lẹ́gbẹ̀mọ asòfin ní ìpínlẹ̀ Kwara ṣùgbọ́n àwọn yẹn kan sọ wípé ẹgbẹ́ òṣèlú APC pé tí wọ́n ṣe ń pinlẹ̀ Kwara wípé kò gbé wọ́n wípé ètí ò wá láti Abuja òun gangan ni yóò sọ ẹni tó jẹ́ ọmọye ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní báyìí gba òyìn retí kan tó pè ní Abuja list lónìí náà a tún wo ìgbésẹ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ Kwara pàápàá jùlọ ká tó yan ọmọye fún ipò gómìnà láàrin wákàtí 24 àrí ọ̀rẹ́ tó yí padà ẹnìkan tó pè ní ọmọye tí gómìnà fẹ́ ó padà dé tó padà gbàṣẹ́gbẹ́ kan ọmọ ẹlòmíì a wo ọ̀rọ̀ yìí lónìí a tún wo ẹgbẹ́ òṣèlú PDP pàápàá jùlọ ipe Emirates kò lè ṣe ẹlẹ́ẹ̀kejì pé kò ṣẹlẹ̀ rí a wò lórí lónìí alẹ́ jomi lónìí àwọn ni malam láàrin suleiman tí wọn jẹ ìkan ẹgbẹ òṣèlú apc nípínlẹ kwara malam kí n pẹ kojúmọ.
3: ẹ káàárọ ẹ ṣeun atọkùn.
2: mo pẹ ẹyin o sì máa wẹ pé apc nípínlẹ kwara ẹgbẹ òṣèlú tẹ wà wípé wọn ń ṣi àwọn èèyàn lọnà ni. ẹ gbà láàrin wákàtí 24 gómìnà tọ́gẹ́lídà yín wọn ni ọmọye tí àwọn fẹ wọn kàn ní preferred candidate. O ni Abasoye Aseriki ṣùgbọ́n nígbà náà gómìnà ni Aseriki jọ̀dọ̀ ó sì ń ṣe nǹkan tí àwọn èèyàn ń fẹ́ ṣùgbọ́n láàrin wákàtí 24 gómìnà yí ohun padà wípé Aseriki kì í ṣe pre-candidate mọ́ wọ́n mú ọ̀nàrẹ́bù Danladi.
3: ẹ ṣeun olóòtú ṣé mo lè.
2: ṣùgbọ́n ìbéèrè ni pé doni yìí mo mọ̀ pé gómìnà ò dá Aseriki mú wọn kàn sí àwọn ìkẹgbẹ́ òṣèlú apc nípínlẹ̀ kwara wọn jọ mú náà ni ó túmọ̀ sí pé àwọn adáde yín gan-an ṣe òjò wọn nípínlẹ̀ kwara ní apc.
3: ṣeré ẹni tí ò ń bá ń kí n ṣe olóṣèlú tí ì bá ṣe ẹni tí máa ń participate nínú party politics ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ó jẹ́ àjòjì sí ṣeré wọ́n máa sọ kíníkan ní òṣèlú wọn ní 1 hour lójú àwa tí à ń lo tá à ń bọ̀ tá à ń ṣe olóṣèlú àsìkò tó kéré ni bọ̀ lọ́dọ̀ olóṣèlú tó bá ti kan decision making process kódà 30 minutes ni máa dàbí ọ̀sẹ̀ kan ni torí kò sí irú nǹkan tí ò lè ṣẹlẹ̀ laarin asiko na an soro alignment an soro realignment so kin da gwa pada sey lati bi odun lati 2023 ni opolopo nu awa omo egbe oselu APC tori gba te ba ran ti egbe wa pin awon kan lo SDP so awon kan lo PDP e to lo PDP ngba won ni ara won ni Shuaib Yaman Alhaji Shuaib Yaman te DJ ninu egbe oselu PDP ti won fa le ngba won from Kwara North so beyan ba ni po won o wa wi e pe adehun be wa pe ah ta ba pari 20 ta ba pari joba wa 2027 egbe wa as ruling party a gbianju ko je pe Kwara North ni mu successor wa ko se
2: awon olosade yi
3: nbo wa
2: awon olosade yi
3: eni omo egbe oselu APC ni mi
2: eh
3: pelu ogo lohun mu wa ninu ara awon to sadehun nbo
2: ati tatun ni
3: apo
2: ati gomina na
3: ah nbo ani mu la apo
2: eh madam ati gomina na
3: in ni mo se leyun a ma apo
2: eyin wo le e fun mi loruko awon to wa nbe
3: ah nigba na mo da egbe kan le a npe ni Voice of Kwara Progressives mo wa nbe chairman ife lodun nisin eh oga wa Femi Yusuf won wa nbe Ibrahim Akaje won wa nbe awon yen po lori sirisi ninu egbe un a create support fun governor to egbe wa pin ati wa infisiji pe ki politics yo pada ri bayi o di bayi so our move ka kiri gbugbu 16 local government ipeto awon yen wa lo to lati Kwara notes ikanu won je kolokolo jeri majin kolu nbe laye ni siketiku awa make case peto governor tin se dada yi e dakun e ja ba won yan wa soro from Kwara North particularly to ra mo pe agitation pe Kwara North na mo governor wa o wa legitimate o tumo si pe nkan to se gbo pelu eti ni ti Kwara North ti ba n bere governorship won o bere nkan to buru tori ta ba wo lati 1999 Alhaji Muhammad Lawal Kolomba forunke won won so du merin Dr. Bukola Saraki won so du mejo from Kwara Central Dr. Alfata Ahmed lati Share Ifeludun Kwara South won so du mejo Malam Abrahama o ma se odun mejo so yo ma je 20 years for Kwara Central 8 years for Kwara South so amọ pe ti Kwara no ti ba n bere pe da ko ji ka wa na se mu o bere nkan ti o da awa na si gboro consider re awa move kwa kiri mu wa ninu ara awon to lo si all the five local governments ni Kwara North mo fin so pe telu mi ba lo wa wiye boya bi to fisi nigba na wallahi bi temi fisi ori atagun ni mo wa a move ka kiri a si ba won yen soro e dakun e mo digbo fun omo yin mo lo idu mo lo songa mo lo saragi mo se gbugbu asa se wala ramani yin se dada fun yin gbugbu primary awon primary health care odo yin health care centers intra ti fix re ko si town kan to wa ninu ni odo yin ti o si 1 or 2 kilometers of roads ti won se te ba wo mi o improve ngba na te ba wa primary health basic education primary education ise su begbu tin so nbe e ma je ka da progress yinu amo by 2027 a wa lara awon ti o pepepe ki governor wa so do yin se mo pe oro ti mo so yi ko takula kai ama awon kan wa tu ye pe awon o sinu picture yi so in le be ni kankan wi lati 2023 that wa digbo tan awon kan na tun wa didi adehun ta se pelu awon ara Kwara North tori eyin o kan le gbeyan wa ipe eni en denen Kwara Kwara North ko a ba won yen soro na ni awa move ka kiri in each local government of the state 16 local government tori a ni contact as lawon party structure tan ba soro e dakun ba siku ba to e je ki ajo panupa pawopo ka panupo fa omo oye le ko je pe Kwara North ni o ti wa oro tin so 2023 lati bere ba se digbo ta la bere so ko si pe o kan sa se adede wa bo ninu wisdom ninu agbara Olorun a lot of things in sele to je power and things ti e so ori ategun amo oga wa leader wa won ni gege ba se kanu weroyin won ni egbon wa Alhaji Abdul Fatah Yahya Siddiqui won la prefer so bo se so all option because asaju ri na ju awa ta wa nsale lo reason ti mo fi so be ni pe e mo ro pe ke so ro sa ko fancy o teyin ba gba asaju ni mona emi gba mona gbogbo imoran wa ni asaju o gbo ni wa yewo yo wa mu e to bili pe circumstances o favor e
2: so ro kan le kan wi pe e tin dele abi
3: no bi tin lo ni pe won wa la e wa ni won declare Fatah Yahya Siddiqui immediately e de pe gbogbo apatapata a adopt pe to asaju wa ti soro asaju wa ni information ju wa lo but igba to ba mi o ti gba ti Olorun o se ara re less than about 24 hours after abi kimani 2 or 3 days after ni tori awon kwara north na dide pe e dakun ebe po ebe yi po plead yi po tori ke se pe boya kwara north na de mo so pe e ba gbe to wa ni rara o to ba de bi pe awon loba loba won jade won be onikaluku e dakun tori to lo e je ka jo gbe kini wo alhamdulillah olohun wa ni ki won ni to o de lo feed e lo primary asi lo primary ntoto senator musli obani kuru lateku awon wa conduct primary asi se primary ya sali yakubu daladi si win ko wa mi ni pa won awon yoku na boya won wa competent you to the mistake to polopo awon yan se niyan ti e ba se po oni kwara no ti di abi zone di abi ka respect kaji ka won na se ko de ni o se se code of primary ko lo si direction mi iro boya n tele mi ko si bi ti oba mi o le gbe ka amo la pe argument won ta le ti eni to ba wa fair and just ah to awon megbe wa digbu fun danladi so alhamdulillah
2: megbe abi gomina fe danladi
3: ah se be na le tu pe gomina ko enikan nisin kle eyin le so
2: eni suru awon megbe fe danladi abi gomina fe danladi
3: ah ke so ta gomina
2: gomina lo ko so yi pe a fe danladi ke to so yin danladi se be ni
3: ikan ti mo fe bi lere ni pe gege bi oniwe iroyin e so bi kankan te ti ka I pe governor se pe ti yeye ambassador yasiriki official statement jade
2: eh
3: e dakun ibo official statement ti da lati jade
2: logun ti yin bayi governor da la won fe
3: oni weroyin ni mi emi na wa ni weroyin for a very long period of time
2: eh
3: nkan ta si momura wa ni pe oro to ba ja latenu la momura lori e so fun mi press release wo lo jade to so pe governor ni eni bayi ipo nkun da ladi e ka so fun mi
2: iye ni pe malam malam
3: ani
2: sorry malam sulaiman
3: logo ti yin bayi be ni
2: me ni pe gomina okun ayaseriki le so bayi
3: impo
2: eni suru eni suru gbe so bayi ni pe gomina okun ayaseriki won se kede si ta gbangba
3: be ni
2: sugbon ti danladi gomina so pe awon kun danladi ara nkan te so ni yi
3: nkan ti mo so ni bi nkan ti n bi lede ni o emi bi question ni o
2: ye ni pe gomina so
3: nkan ti mo ma laani gbaun si gbaun o wa eti mo lo so lori ategun wa eti le wi lori ategun wa ame eti mo le wi lori ategun ti sin fe ke po mi fun tori eni wi ju ba lo
2: o ni so ni
3: e ojo ko
2: re to ya nse gojo tori
3: abatu mi ko lo ba forun ke won won ni o to le yan ma so ligba mi eyan ki n so ododo ododo mi si pe te ba so awon kini kokan bo se ri nkan baje bi daye se rinu amoro to to leyan gboro mo gbele
2: ibere
3: ti won so fun ni pe nigba ti won adopt ti won soro ti press statement jade pe ambassador Fataya Siriki opolopo awon eyan won dide ti won plead ipe eni suru e ti mo mo ni so fun yo pe won plead e dakun e se ja fuju bae wo koda boda mi ambassador Siriki di se danladi na ke se pe boya o jaje si won won plead won bi awon na se de eni to e ka mo yin bikini to e ka mo yin ju tabanye governor kamoyi ambassador Fataya Siriki tori tan ba ni eni olohun samu ni tori gba ti plead na de dakun wodo wa na ta ba lose le ale mo tu di mo lasiko yi o si ju pa oju sele
2: ibere ti mo bi e ti da malam Suleiman
3: ben
2: e so ba yi pe governor na se kede yi pe ya Siriki ni awon fe
3: ben
2: so governor o se kede yi pe tadi la won fe leyin so ba yi tan fi sita se den so ni
3: se won fi sita im bere ni
2: emi a en lo selu
3: ah no
2: se wa ka
3: se yin ka pon fi sita
2: do ta wo yin so ta eni suru
3: se beti asiri kini se ka
2: eni suru malam Suleiman
3: in gbadun yin
2: nkan ti awon yen yin so o ni pe gomina won pada so pe danlad la won fe lu ya se ni pe won lo mo emi wan bi
3: nkan ti awon yen wa so abi
2: nkan ti wan bi bai ni pe lo ti yin bai malam Suleiman eto yi wa Facebook wa YouTube o
3: be ni
2: o so bayi ni pe gomina so pe awon kun danladi nkan te so niyi be atejade gomina
3: se e fe so si mi lenu ni
2: emi bi ni nkan te so niyi
3: ani se e fe kin so kan ti ni mo npa re
2: ye ni pe olodun ti gba gomina o gba le so
3: se e fe kin so kan ti ni mo npa re tan ba ni enikan le jeyan ki wa le jeyan la ro ni se bo mo se fe mo in ni kan le bi le ki bi jeyan abi jeyan
2: odo ti kin bi bayi se gomina kun abi won kun danladi ko to di pe o se tebe ko mesujo
3: se ri lati 2019 lati 2018 o ni gomina ti kun danladi
2: mi o so sika e je ka so pe gomina leyin gba kan ya Siriki tan se gomina so pe awon ole ase won ya Siriki ko won lo mo ko da radi wa ni pre candidate ni o so be won so be
3: se gomina so fe mi le so personally
2: te yin na ka te gbo no fi lu yin
3: seri emi e paro nkan to yin gba ara o e fe soro si mi lenu mo si n da pada si en nkan ta pe mi pe kin so nkan ti mo mo nipa re nkan ti ba ni mo npa re ko ye kin so ti ba so o ti di ronu
2: ta o ti ja mi le nkan ta so ba ni pe gomino ni nkan kan
3: eni su ni mo npa re
2: ni mo yen ni pe
3: ni pe boya gbo
2: mo ni eni su mo si eni ka o bai eni ka o bai
3: ni mo npa re
2: gomino wa kere no suru ni ye won gbo mo eni suru
3: eni suru
2: eni suru kan nkan te so ni pe gomino ni pe ya seriki won buwolu we pe awon fe aseriki
3: se e fe ke so ke mo fe
2: ni suru e gba bere mi pe aseriki ga mo so ke aseriki awon fe aseriki bayi
3: ben
2: sugodan ladi lodo tin yin te so bayi ni pe dan ladi go so yin pe dan ladi o awon fe abawon o fe pe a ri kankan lati e ri lati gbendi yan ni pe to tun si pe ka ni lo oto gomino kun dan ladi aseriki won kun fo da pa o pa la fe aseriki jele ninu eto bi komeso yo so mo si pe gomino gbe won niyan
3: se eyin le so be abi mi ni mo so be
2: emi bi yin ni kan kan ga
3: ta oro te so ori be bi mo se ni mo npa bi mo se ni mo npa oro te so ori be
2: ba lo se ri
3: seri ebi ti mo ni mo npa oni pe seri ati yaya siriki ati danladi atawon mi ninu egbe ti won dije oruko po tin fe ile mo ka gbo etan
2: 16 ogun
3: 16 ogun won aninu won yi ara won to ye pe ore governor kori ko sun benu won ara won to ye pe won wa nipo kan pe ra won ni omo governor ara won ni yaya siriki ara won ni danladi so te ba so pe ohun oko enikan ko enikan bi pe yan fe sabu se fe danu le
2: go mi na fi e je ka e ma yoro yi
3: yi
2: mala sulaiman go mi na fi akija lede
3: ben
2: tani yaya siriki ni awon fe won pe ni preferred candidate
3: ben
2: leyin wakati mere le ni ogun
3: ben
2: ati gbo wi pe gomina yaya siriki pe won lo mo gata mu ta ta ngbo ta ta yin ta yin pisin so ni yi
3: ase la ku se de da ko nkan fun mi
2: ah
3: o de te gun la wa ben
2: eni suru
3: ehn
2: bi pe danladi won fe lo sugun te yin so lo ni bayi ni pe
3: bi emi na bi question mu da pada fun
2: yi yin bere bayi malan sulaiman ni pe ka yin bere bayi ni pe se ari rai lati gbe ndi bi pe se gomina ni dala won fe lo ka te bi te so ni pe gomina fe kale ni pe dala la won fe lo
3: eh o da
2: sa won bere bayi lo ti yin pe ka ni gomina lo to
3: o ki ka ni ka lo
2: bayi awon leader yin ni won gomina je
3: be
2: se ma npe won
3: ben
2: to won si gbe won ninu oselu nipinle kwara ka ni lo to gomina o satileyin fun daladi be yin so yi o
3: ben
2: pe ase kina won fun telu pa won fe won ni gbeyin gbeyin daladi para fe yin ase diki jan to won si pe oro gomina ko gbe won le ti aye episin pinle kwara ni
3: e da ku se ele fun mi ni bi seju kan
2: e so
3: te ni interrupt mi lati fi down ninu egbe oselu ona po ta fi mo pass information around sawun yen wa a ma se mi gege bi eyin ni weroyin e ma pin wa le mi e fe ka mo official statement wa official statement mo wa and any other channels of communication ta mo fi pass instruction ti di shan ba change abi to ba ti wa evolved back yes there was a press release to jade pe endorsement wa o lori preferred candidate which is ambassador Abdul Fattah Yahya Siriki. Yes, after about less than 2 days or thereabout, abi 2 days which is 48 hours ko si nkan to je press release lati so pe ki so eni suru e fini suru e me court
2: mi e ma so yin lo
3: but gege bi oloselu gege bi omo egbe oselu APC tins emi esi sara astagfirullah lazim ko lo fori jimi ninu eni to gbodo mo ni mo wa o ni pe ati mo pe bon se sohun demand de ebe de lati kwara north se n gbo mi ye te ba n bere nkan mi e fe kin paronu kwara north ti dide ti ma ni kwara north aten to je omo egbe oselu APC aten ti se egbe oselu APC atawon abenu ga atawon loba demand ebe yi wa po ipe edakun won o be governor nikan won be ya siriki na edakun an bebe ni eje ko ja wa le consider to esi ebe ta mo o ni pe decision change as we are communicated pe to ibi ti kwara na ti bere fun ati wo be se en tele mi
2: ewa communicated ta ba yin soro
3: bo eleyin o ke se mo feyin te ba fe mo e wa gba membership card APC
2: ta lo bo me gbe soro
3: eni suru se
2: kan yo un pada
3: ninu en to bo me gbe soro ni mo wa ipe ibi bayi la nlo
2: gomina o mo si
3: ani egbe ake point mi le won be governor won be ya siriki won wa communicate awa ta effect re ta implement re pe ibi bayi la nlo emi nikan ko o apo baun ipe to ati ro lo sotun ati ro lo sosi demand kwara noti ebe kwara noti oto kodako tun tan kwara ni ke bi ibi ti lo fun ni oro Kwara City o de national level de bi pe gbogbo eyan pada wa di pe dakun e je kajo won pada there was an agreement latoki ata ati bi ti dise tin wa pe to e je ka consider Kwara North e ba o megbe soro so won si ba o megbe soro
2: asi ba yi soro ni pele Kwara
3: ani e fi le ewo ntin
2: yen ni pe boya
3: ani our communicator
2: boya tawo yan so yi pe gomina ni pele Kwara gomina ada yin pele Kwara APC pe gbeware lasan ni won ni pele gbeso APC ni pele Kwara tori pe kani gomina won mu aya se di pe o la won fe sugbon e so yi pe ebe po bayi boya won wa gbe nkan gba yin gomina gomina o mo
3: ara governor mo si so sister
2: gomina won para buwolu
3: danlad ben
2: para buwolu danlad yen ni pe gomina lo eni suru eni pe e so kan le kan wi pe oro oselu pe 30 minutes gan po
3: ben ko da 5 minutes
2: gomina lo oselu fun seriki niyan o boya oselu yi da seriki tori gomina jade si tarangba oya eni suru e so ro sin yen so ro tin gomina sa tarangba gomina so yi pe a seriki o podo ni wi pe ohun sin ta ara lu nfe won pa a seriki won pa lo oselu fun download di bay e so la pe won abu wallu sugbon latoki oro wa yen ni pe a seriki oselu oye
3: se ngbo o da pe alaye mi boya egbo ye ni abi e fe gbo ye
2: itori
3: aye ni su e farabale seri alaye tin se fun egbo dada there was an endorsement official endorsement mo aso pe nkan to teyin endorsement ni pe ebe e mo tun mo plead ni politics mo wa ba anything e ti se nkan ba e dan toro tolorun e je ka foju mi ba ewo e ja foju mi ba ewo e wa gba si wa lenu e wa loke e go ahead pelu nkan bayi e get it ati yaya siriki ati governor understanding wa igbore eni ye wa lori pe ah omo mi e ja gbon kan tawon ara bi so e ja kun won e seri tori e ma binu lori kan tin sele yi e gboro gba pe mo ni mo npare ju yin lo
2: ora lebudo mo nkan te
3: se awon laye ti
2: seri e sawon yan lona ni pinle Kwara
3: eni suru
2: ojojumo la n gbo pe ah lagbaja ni tamodo na tun ma pe se ti o si ri be
3: seri
2: ga wa kan ri bayi
3: mo wa so ri ori ikani yi about 3 weeks ago mo so kini kan mo ni gbogbo awon 16 ti won jade ko si nkankan nu won ti wa competent ko center ba fun omo ta ba fun Kwara awon Kwarans ti won o ta ni confidence nu pe yo perform dada
2: la di bayi yo
3: fa ko egbo mi ye ko si eni ta ba mu wa ta ni conviction pe yo si dada fun ipinle Kwara se gbogbo aro ta si gba to tonu yi priority na ni pe ani bi ti Abraham Abrazak gba joba de ni ipinle Kwara yi a fe ni ti o fa ifaseyin wa a we ni ti o improve lori re ni so that is why gbogbo patapata legacy continue ni won so so we have performed very well as a government in the last 7 years so ta ba fun anybody ninu awon 60 yi ko se ni ti o ni deliver amo lati for equity fairness and justice ijoba pe ka won na Kwara North na le feel pe Kwara la won na nigba ti won o se lohun so la fi ni ko lo sibe ambassador ya se di kisire db se so fun yi ko ta ko decision pe download ni awon mo re o ta ko igba ta bara waja kile yin fe ka ja fun mo fe mo
2: ah ibere ti
3: mo e no da won leyin o
2: awon ta wa nbe ni pe egbo oselu yin fe
3: dabi ati gba ta ti ri nisin
2: egbo oselu da bi pe eso kan lo ni yi ola e tun yi pada pe o da bi pe inu leyin o ko oro oselu o ye ke ti fe nu ko tan em tet beru yin ka te pe aka kan lo ni bayi o lai pada yi pada
3: se oju ta yin fi wonu
2: o ye ka soro nipa danlad ta so yin
3: ben
2: awon kan ni danlad to je pe won ni rubber stamp ni
3: iwo tun je rubber stamp
2: to ye pe o je gbe wuda ni abenu gan papa ti lo a pada wo eto abo to waye ni ekun ni boja danlad yen ni Kwara North to je pe danlad si re gbe abenu gan mi ro pe won ti sa abado fi kankan se pe yo wa ni dati kapa ipenje to abo yi a ti wa soro pe eni se re ko tesi waju pinle Kwara sugba won kan so yi pe ijoba buruku ijoba bpc ni pinle Kwara wi pe eto abo yi e ti fidi re mi e kan dibire yi e dimu
3: malam ewo ni kin down sibe
2: e damage e kan dimu ni
3: eto abo abi
2: leyin pelu oja yi e fi sanrale le kan si mo kin yi pe ah eko ikale
4: fantech is a place for quality
5: ma
4: my people, make una open na ESO. Why you dey pay plenty money for your electronics? When you fit pay sickly money for Femtech to buy quality phones, laptops, electronics, solar products, and plenty more. How? Simple. Like Ewedu de Maria Mala. Just download Femtech mobile app sharply to enjoy Femtech awoof. Then open your WhatsApp. Knack high. Enter this number 08099996565. Lubatan. Sikina, you don't start to the jollificate our awoof bidato. To use sickly money buy quality. Make sure say na Femtech.
5: Femtech is a place for quality.
6: Sonia tomato sachets. Oh, Sonia. Mo fẹ́ràn Sonia tomato sachets gan. O rẹ dodo, o ki, o dun. Ti n ba fi sebe. Jollof rice tabi spaghetti. Awọn ri atun yo. Ounje mi adun si. Sonia tomato mix n je ki ounje dun.

0: àwọn èèyàn ni ó gbé sórí wọn tẹ bá ní kí n gbé effort ṣe ń gbọ kí n gbé effort sórí wọn pé ṣe ìjọba ń ṣe àwọn nǹkan tó yẹ kí wọ́n ṣe ọ̀tọ̀ ní result mo fi sọ pé ṣe gbogbo bí tẹ́ ń lọ yìí ẹ fẹ́ máa gbé ẹ fẹ́ kì í ṣe ìjọba APC òun lẹ fẹ́ máa try to discredit and discredit the effort of the Nigerian army ṣe ń gbọ́ mi ẹn di sọ ẹ fẹ́ máa discredit the effort of the garrison command nisobi ẹ fẹ́ máa disrespect the effort of the Kwara State police command the NSCDC the DSS that is what you are doing mo sọ pé it is a very any suru sẹri
1: mo gbọ yes
0: you may not agree with what I'm saying ẹni máa agree but gbogbo nkan ni man ni odiwon oro issue in security there is limit to what you can discuss emo this is why tori 1 2 3 effort ti won se most of it are secret but tori pe ti abase ri attack ni amomo pe nkan bayi o ti wa solved but it is highly insensitive awon kan wa tell eje flex am condition se yin wa we pe te ba de kaya ma baruti awon party gi military station checkpoint awon military outpost ti ko kakiri you know that people are dying this same military officers tell us secure wa awon ta so lati niger lati kenji reserve ni won wa te ma ti fe mo wole loru won pa awon soldiers awon soldiers na pa won e wa ni ka mo bi support is lori here it is not done it is insensitive
1: ibere ti mo bi malam lare sulaima
0: ibere te bi milere
1: so re kan le kan wi pe eni awon moye 16 leni
0: emi ka mo said I'm always very very passionate about it
1: eni suru emi o tako awon ise labo
0: obviously en tako
1: ṣugbọn ijọba yi ni pele fara ka ni looto emi so fun ko mo mo
0: se no
1: emi so ko mo mo se nkan temi eni suru nkan temi bi mi tako awon labo lori otabo won gbiyanju
0: awon ara o
1: ijọba APC emi se gbele won re
0: ara
1: ogunse eni suru ogunse ijọba APC ni pele kwara won lati pese eto abo ama ti duka fun ara ilu e gbabe abe gbabe
0: bẹẹni ni gbogbo nigeria
1: emi wa n sọ fun yin pe
0: e mo ti mo n jẹ gọọmenti
1: eni suru emi wa n bi yin pe e sọ lẹẹkan wi pe eni awọn ọmọ oye nigba naa wọn sọ ẹwẹ to mẹrindinlogun 16
0: bẹẹ yẹn 16
1: bẹẹ ṣe wa ni wọn gba naa ẹ sọ pe gbogbo wọn gba naa wọn ni kiṣẹ rẹ yìí kó máa tẹsíwájú kọntínú ìṣògùn náà ń pariwo káwọn máa ṣe tán bá débẹ àbí.
0: yes
1: ma n bi yin pe ẹ jẹ ká wòtò àbò náà agbóṣe yín náà lè tó àbò kẹwa gbé sórí wọn nípínlẹ kwara ìgbìyànjú gómìnà yín àwàṣe gómìnà yín lórí tàbí nípínlẹ kwara tẹ ẹ rò pé ẹ kò tẹsíwájú nípínlẹ kwara.
0: ṣé mo lè dáhùn láì lè wà
1: interrupted
0: tẹ bá béèrè pé kí ni àwọn kíríkà tó ń pè ní kinetic effort àwọn ọlọpàá náà ní àwọn security agents àwọn ẹmẹlẹ yìí túmọ̀ sí pé bó la ṣe fẹ́ tako àwọn bàbá ń sọ ṣẹ́ẹ́dì ibi títí gọọmenti because oro security ti ma siro kan so nisin o di detention fun mi tori won ni bo lo se ni information yin lowo nkan tan se n bo nkele ta baba se so nisin awon bandits na lawon na n gbo because won gbo awon na ni intelligence ka ki won lawon yen tan ba won se ninu ilu now Kwara State government through the office of the NSC ati awon government mi ka ki won agree awon governance pe ka bere nkan tin je forest guard e kokko bere kini je forest guard na life my effort government gọọmenti wa lọ káàkiri six local government wọn bá àwọn olóye sọrọ àwọn mẹgàjì sọrọ ẹni sùúrù ẹ gbọdọ gbọdọ
1: yìí mo gbọ yìí
0: lọ tẹ bá láwọn volunteers bíi vigilante tó já àwọn ni wọn mọ environment yín jù ẹnì kẹkọọ ò lè mọ environment tó bí àwọn ti ń gbèlú ṣe àgírí ṣe àgírí àkẹdá mi local
1: government mo gbọ yìí
0: ẹ àgírí àbí wọn wá ní kí àwọn sss àwọn sójà kí wọn train wọn bí wọn ṣe máa lo ammunitions assault rifles so that wọn wá wà lára àwọn tí wọn kún àwọn security agencies lọwọ láti tako àwọn problem yìí tí èyí bá sọ la pé government take proactive measure secondly wọ́n tún wá create logistics in the sense that pé bóyá vehicle ni wọ́n fẹ́ lò ní o ọ̀kadà wọn mọ̀ lónú gbó ní o aṣọ wọn mọ̀ lò ní o bulletproof ní gbogbo nǹkan báyìí ni wọ́n provide fún wọn government provide rẹ̀ àmọ́ torí àwọn èsì ìjọba pé ẹ̀gbọ́n kí ni iye bí ipò ogun fẹ́ jà yín àwọn ọmọ yín wá dìde ìjọba kún wọn lọ́pẹ̀tọ̀ ẹja ṣe báyìí wọ́n gbà tán bá pa àwọn bandits yìí tán pa wọn káàkiri tí wọn ẹyin ò ṣe gbé news ò ṣe rìpọ́ọ̀tù rẹ̀ ó ṣiṣẹ́ gbà tí wọ́n bá pa àwọn méjì mẹ́ta tán bá pa àwọn láwọn tí wọ́n gbéra wọn kalẹ̀ kẹ́sọ̀ rẹ̀ pé láti protect ìlú òun ni ìròyìn máa ń gbé you are not encouraging the effort of the security agencies and the people that sacrifice themselves.
1: ìbéèrè tí mo bí
0: ẹ̀ẹ́dàn ẹ̀ẹ́dàn ẹ̀ẹ́dàn ẹ̀ẹ́dàn ẹ̀ẹ́dàn ẹ̀ẹ́dàn ẹ̀ẹ́dàn ẹ̀ẹ́dàn ẹ̀ẹ́dàn ẹ̀ẹ́dàn ẹ̀ẹ́dàn ẹ̀ẹ́dàn ẹ̀ẹ́dàn ẹ̀ẹ́dàn ẹ̀ẹ́dàn ẹ̀ẹ́dàn ẹ̀ẹ́dàn ẹ̀ẹ́dàn ẹ̀ẹ́dàn ẹ̀ẹ́dàn ẹ̀ẹ́dàn ẹ̀ẹ́dàn ẹ̀ẹ́dàn ẹ̀ẹ́dàn ẹ̀ẹ́dàn ẹ̀ẹ́dàn ẹ̀ẹ́dàn awon security ni won pa won won wa pa bi murder man no awon security awon mlebi kan ni won ni now
1: ibere so e ma lo emotion as it down
0: baby emotion ko
1: on the hello
0: ko se ni wa emotion na
1: emi bi emotion e ma lo emotion as it down baby mi ijoba APC nkele kwara abe olola eni suru abraham abrazak eni suru mo fe je ke gbe asiyori won lo asiye lori eto abo sori won me wa lo poju
0: e da ge bi sa sa pe democracy and practice
1: me egbe sori won me wa lo poju asiyori won lori eto abo
0: there are challenges
1: egbe sori won wa lo poju
0: okay ipenija wa a ti solve re tan anta ku re lowo ni is an ongoing process emi o ere ti ongoing process that's clear
1: ijoba odun mejo
0: ani
1: a pari lo just ko on ton bo bayi egbe sori won
0: se the whole of the Kwara State government that
1: leka eto abo leka eto abo
0: and it is an ongoing process ki mo gimare to ongoing process
1: ni ijoba olodun mejo di sodun meje
0: challenges yi wa anja ogun awon terrorists lowo eni
1: esojo lori eni ki mo ti mo bere
0: e rojo ko eyin seri
1: ah awon kan so yi pe
0: benu
1: Emirates pe ko le sele keji pe akoko pe go ipo gomina ipe ilu lorin ko le se igba keji abi aketa
0: ara kan mo bi awon to bi le question awon to soro se ti bi won le pe kini nje Emirates to le sele keji abi ko le get mo fe understand the perspective because
1: awon pe won le se igba keji
0: se nkan te mi understand tin ti omo lo ni mi ki ma ni omo lo lasan eja fa ali mi ni mi ki tun fi we omo fa gba ni mi o ko mi sule ni nje oba ke fa ni nje sule oba Suleiman so ko wan je Suleiman Suleiman o ye ke mo pe omo ni lu ni mi ni gbogbo aye ni gbogbo olu yi tan ba ni Emirates for number 1 o mi pe gbogbo bi ti ola Sheu Halimide a ni sele keji number 1 na ni wa a mo wa waju ni to mo lo ni ma nbe Labuja waju ni o mo wa bo mo lo ni ba nbe Loko waju ni o mo wa bo mo lo ni ba nbe Lodo waju ni o mo wa nkan ipile ni tawon baba awon to bi awon to bi to bi awon to bi wa fi be lohun fun pe bi o se ma rinu ataya omoleki am titi tayo ipare a ni waju la mo wa nkan tin je ilorin Emirates for number 1 ya awon to coin re ilu sa na bi emi na si fa gba ti mo gbe dagba Emirates for number 1 nkan tan gba leronu ipe gbogbo omo ilu koda en ti so omo ilu amo oferan ilu oferan afa limi os oferan leyi omo se number 1 ni gbogbo bi to ba de ni ilu amo te ba wa se ka wa soro nipa oro governorship de ni 1999 ni ki ma 1999 1991 Alhaji Abdulrasheed Alada won contest omo lorin ni won contest against Muhammad Shaba Lafiaji pelu ogo Olorun ilorin yi kan na lo so pe ah Alhaji Alada se suru je ka bun omo nupe je ki Shaba Lafiaji o se ilorin si dipo fun Shaba Lafiaji igba won e so lorin lenu e se leni 2011 onku temi Alhaji Muhammad Lebe Gore Fulani Olorun won contest election against Omo Sare Igbona Alhaji Abdul Fatah Ahmed ilorin tun ni Lebe Gore onu omo wa no toto a digbo ti e na ama se suru jeka jeki lorin o fun Igbona a si fun Fatah Ahmed won lodun mejo so gbogbo bi ki bi ti ilorin ba ni affairs for party afekun animo ri ilorin fin mata wa mole gbapa wa na gbagba mo wa lawa ko si fi wa saye wa aye to lohun fi wa sibe ilorin lilu to wa fi eju ti mu mo gbogbo atekun ni tin so yi awon tin dari wa lorin atafa atawon atawon oloye atawa ta tun jo mo won nkan te fi ko wa nilu ni pe ka wa fi e ka si wa just a ko abuku tura ni fabuku loyan ni ilorin ta fi wo pe
1: gbogbo e fere je na
0: ala ni yan yeje tura awa ni yan yeje so as ni yan ni kankan je as fe kan ni kankan yan wa je so ilorin na lati ni to ta ba wo lati 1999 28 years ni mo je awa ti se 20 years kora sa tu se 8 years to eja fun kora noti na ka won na si so kese pe oro yi kese pe boya ilorin fa so se nikan ilorin ni buyan di pe a tun bu won lele le se ilorin na ni wa so pe daladi kwara not eyin no se fodun mejo ilorin ni so pe eyin no so dun mejo
1: awon wo lo son lorin
0: if for example
1: itori e kan abere pa awon wo lo son lorin ah nisi eyin ti gbaye pe loro oselu
0: omo seyin le mi tin soro abi
1: eh ni pe malam Suleiman o si lu baye ngba pe awon to nsoro pe lo ni emergency second yen won o ko ye won to ni
0: e da pe se ri e se mo ti awon oro kan si mi lenu
1: won po eni
0: suru si ni down
1: pe awon to so yi pe lo ni second yen ko ya won to ni pe ni saju lo ni second ngba kan ri
0: ah e gbo ye Egboye, egbomiye. Nkan tin je Ilorin Emirate for number 1. Mo ti tu fun yin ni bere.
1: Loro selu
0: nko. Gani kankan ba so pe ko ri be. E dako e bi enu.
1: Loro selu nko.
0: Yi pe gbogbo bi ti Ilorin ba tagun ta tegode, asaju la mo je be. Adu ati baba wo ba Ilorin ti se. Ta to ti pe Ilorin si ngba to si mo gba lo titi taye mo jaye.
1: Loro selu nko.
0: Number 1. Loro soli ware. Ilorin ti bun Kwara North tin government ri. Nigba sabala fi aji. Ilorin kan na labe tori pe lo ilu fenan baba saraki won se saraki bi to ba ti wa lo baba saraki ru so asa kolon ba salekun dada won kolon ba salekun ke won ilorin oni wa leyin baba saraki se ku sa balafia ji ilorin se la tele abun sa balafia ji governor lodon na lo sa ba se 2011 ilorin tun ni to fadai a fe ki won na o se ilorin to fun ilorin kan ni wa so pe Kwara North tu afun leleyin na ko ruju bi ro ni bo toni adigbo ni 2027 ni January ko adigbo ni
1: eh
0: eri
1: yen ni pe logun tin bayi eni suru ako atin lo logun tin bayi awon olorin ah won fi Bola Kaleka wu PDP ati Saraki sile won te daladi ati gomina ko ten so ni
0: ilorin so pe Rashid Alada dakun se suru je ki sabo se ilorin so fun Delebe Gore ati gbe mi Saraki lojo na lohun dakun je ki Fatayo se Ilorin kan ni wa so fun egbon temi omo le sita aromodo mo sita ni kalekawo egbon mi lai kan ni wa Ilorin kan ni wa so fun pe to kaleoniun se suru dakun je ki Kwara North ni o se bi ro ni npa bo to ni to ba di ni ele gbadigbe election eri se eri kini kan sele lojo ti awa nile danlad ta pari primary awon aligeta e ma ni aligeta awon ka kin oba won wa de won ku eyede pelu enikan won wa wole dalaji won wa njo won san se won kali geta won atoke mo ti gba call pe ah kini yi tan ma fi ki baba wa oba lu lorin lele kan yi on pada kan ma fi ki baba oba lu lorin ni lule speaker la wa ni lule ladi kan la wa i wa n pariwo aye la bowo baba wa isola opo eni ti o fi to ba se yo te ni le danladi awon yawo re wa bole atawon aburo re atawon yare lobinrin won wa bole won wa njo won wa n konrin aye la bowo baba wa isola opo be yin o fi to ba se yo te danladi baba wo balu lo ni koja oba bi kan oba gbogbo aye alami lo ba wa iwo to ba ti gba pe afa limi asaju re ni oba lo ni imamu re ni ni ojo mo ni ojo mo fun baba wa obo balu lo ni oba wa wi eyan ma pin Ilorin o pin awa o pin te ba ri mi tin soro yi ti ma se adigbo 2027 ko ni je nto de pe nikan lati bi kankan oro to ba bawon eyan so ise to ti se ateyi to fe se ni o determine bara lu ba digbo fun ki se pe wa lati bi kan tori awon mejeji ati Kalekawu ati Danladi omo baba wo ba lu Ilorin ni won so e mo politics kine kan eleyin o le work leleyi
1: eyin gba pe logun ti bayi malam Suleiman
0: se ro mo pa ni
1: awon loro fi Kalekawu sile won
0: a ti Danladi ri ticket tan to win primary tan ibele koko lo e da mi lo se bodi onu eroyin ni ibolo koko lo
1: eyin le keso eh lo selu
0: odo ba wa baba wa olola wa ogbo ba lu lo ni lo
1: koko lo igba ti kale kayo na tori tikaji tan odo lo si yafin
0: in tumo si pe kini in tumo si pe kini baba gbogbo wa ni baba olola wa ba lu lo ni be ebo ba gba lo ni lasaju ebo o ti do mo baba wa ogbo ba lu lo
1: e te kan ara ali kan ba da si boya lo to ni awon ara
0: lo e wa so kan le kan ti mo fe yokun be o
1: emu
0: e soro eh a fe gbe enikan subu enikan oni wa sikini mo Dr. Bola Saraki se dakun to to lon se ri awon strategy kan wa to pe e mo ja mo gbe oni politics mo o se lu Kwara ke se se lu pe enikan ba Bukola ja abi enikan be enikan ja e dakun ele di mowo koda
1: e fana Bukola
0: waziri lui waziri lui oni Dr. Bola Saraki Sadau na lui oni Malam Abraham Abraza governor Kwara State oloye ilu tan gba oye lodo baba wa oba lu lo ni won enikan ko be enikan kan ja ibi ta ti ya penu oni pe bayi ni ka se silu oju sey ti o si mu ja lowo ti o mu enimi ti lowo awon mejeji gbogbo papata ati ati turaki ati sadauna ati gbogbo won pa won pade ndi lana won se won ke won ke ye fun baba obalulo ni eyin oni we royin e ma gbe awon strategy development gbo wole fi divide ilu mo iru politics ba won apply re mo
1: iyen ni pe bukasa ati bai logu tin awu yin ko wole le so bai
0: yes
1: ati pdp
0: e se e da pe e gbo
1: mi bi eyin ni
0: clear da mo wi nkan ta won yo wi
1: e ni bukasa ki
0: ani
1: bi ni pe nkan ta won yo stay ta won pc so ni pe bukasa ki won fe feyin e tin oselu 27
0: fẹyin ti bi bo
1: APC
0: ani governance ni APC there so electoral governance said APC is going to control this 2027 again adigbo to ra nbara lu soro ka awon bukola saraki awon no so kan tawon na fe se faralu aralu wa ni to oro eni bayi o abato eni bayi o agbeyewo ibo la fe ka lo
1: sugbon awu yen kan gboro tin wu oju ti saraki lo
0: pelu ogolohun e ki wa ni afere se anjawo ni
1: saraki class is leyin gbadan ka no tele yin
0: 2019 olusi odigbo funra re olusi oluregbe la won mole 2023 won odigbo egbe won lusi se ko gba yin kokuri aye ni ah e mo mo say awon politics ba won a fe play re
1: ko le de government house mo
0: kilo de as former governor as former senate president to ba fe to ba fe governor to ba fe den to ba won be a lo now
1: be a fe lo ri be la kale ka o 7 wa lo sibe
0: e ti lo
1: e ti o po ta lo ah ojoko ta lo 1357752 ojoko ta lo loro toni ojoko ta lo 1367752 ojoko ta lo ni owuro toni e ko jimo
2: ka wo kan
1: kama kama emu e so so ke ka gbo yin
2: e ku ito e ka ro
1: oruko yin
2: adibayo lati palam
1: o ye emu
2: e jo omo ko fe bere kan ni awon eyan wa fe gbe wa fe studio wọ́n ní ìlọrin ní gbóyàn ní gọ́ọ̀nà ìyẹn ni mo fẹ́ bèrè pé kò gbé wa tó ló tèmi ò pé.
1: Madams ẹ gbọ́ ẹ lọ ní gbóyàn gọ́ọ̀nà wọn ẹ sọ bẹ́ẹ̀.
0: ṣé mo lè fi
1: abẹ́tún
0: interrupt mi.
1: no ẹ sọ ìṣòro kan péré akọ́wà ti ń lọ.
0: gbogbo ìlú gbogbo ọmọ ìlú ló lẹ́tọ̀ọ́ àti dìgbò síbi tó bá wù àmọ́ ìlọrin orientation wa táwọn fi dìgbò ń lu yìí kì í ṣe ẹlẹ́yàmẹ̀yà kọ́ra kì í ṣe ẹlẹ́sìn mẹ́sìn àmọ́ ṣé ìwọ tọ ẹni tí ò bá fẹ́ràn ìlọrin a lè kun láíláí ẹ kọ́kọ́ lè dì mọ́wọ́ ọmọ ìlọrin ni mí gbogbo ẹni tí ò bá fẹ́ lọrin tí ò bá fẹ́ lọ tọ́ pé ọ fẹ́ yan ọjọ́ta lọ ni wàláhì àní èmi ò ní kan gẹ́gẹ́ bí yẹn tó lè mi sọ máa lè aláàlẹ́ àfáàlì mi ni mí àmọ́ ìwọ tọ́ bá fẹ́ràn ìlú yìí ní kọ́rọ̀ àti ní gbangba wàláhì ìlọrin fẹ́ràn rẹ kódà ká wọn lọ politics ká lọ síbi normal business àwọn èèyàn àwọn èèyàn wà nílẹ̀ yìí tó jẹ́ pé ọmọ ibo ni wọn wàláhì nílẹ̀ yìí wọ́n ti gbé dáadáa sílẹ̀ tí ìlọrin sì ń fẹ́ràn wọn ẹ mọ́ bínú ẹni tó nílé iṣẹ́ yìí ní ma ní ká mọ̀ ka olólùfẹ́ ẹ̀ lọ́rin tá ma ní ká mọ̀ ka márùn-ún wàláhì á kà wọ́n mọ̀ ṣé ọ̀rọ̀ wọn mọ́lójútù ìlọrin dáfẹ́ òun padà ọ̀rọ̀ tí n ta sọ fún inú tó o bá fẹ́ràn ìlú iṣẹ́ ìlú yìí ni ó fẹ́ràn rẹ padà dáhùn láti fẹ́ràn wí a sì dá ìfẹ́ òun padà fún.
1: ẹ kojú mọ orúkọ yín ẹmu kánmọ́kánmọ́ à ń gbọ́ yín
3: gbogbo ẹ̀ńdẹ̀ tó ṣèlú ẹ jẹ́ máa rájọ́ ọ̀la wọ́n má torí ìdá wà nítorí tá à ń jẹ dá láti bẹ́ẹ̀ ń dakọ̀ jẹ́ bí ṣíkà ní àlámọ̀dì ṣe níjọ́ tí wọ́n ń ṣe àwọn tí wọ́n máa ń wó òkúta ṣègbè ní jẹ́ láyé àlámọ̀dì òun ni wọ́n ṣe òfẹ́ tó jẹ́ kí wàhálà rẹ̀ ó kì jù ní nígbà tí wọ́n ń jìyàn gbé jù kí ni iṣẹ́ tí dá láti ṣe lé jí ẹlẹ́ẹ̀kejì rẹ̀ ń gbé ọfọ́sẹ́ pọ̀nsàn òun ló dàbí súnà fẹ́ tí bá ń ṣe ìjọba dada sani ní ọjọ́ sọ́bàrẹ́ pọ̀nsàn ní adéta níbo ni wọ́n bá dé lónìí láti jọ yẹn gbogbo owó tí ń wọlé nínú yìí gbogbo owó tí wọ́n ń já tí wọ́n lè jí kẹrẹ́ sàrẹ̀ yálàdì náà dẹ́dàdì ẹ̀.
1: ẹ wá fèsì bèrè yín àwọn sọ pé dánláàdì pé kò ṣe yàn kan lórí ìpèníjẹ tó ààbò nípínlẹ̀ kwara ní wásaàp wa honorable yusuf láti àgàkà ìsàlẹ̀ fúlàní ìlọrin wọn ni ẹ bá àparọ́ wọn lọ́dọ̀ ní 7 wípé pdp yóò gba ìpínlẹ̀ kwara látọ̀dọ̀ tiwọn. ẹ kojú mọ a gbọ́ yín orúkọ yín o.
4: orúkọ mi làlájì yusuf láti fàtì. a kí taiwo dáadáa ọlọ́ọ̀dọ̀ dàpọ̀ tẹ́ ẹ rí àwọn apc ní kwara irú ẹnu wọn ti pọ̀ ẹ̀ ń bèrè pẹ́ẹ́tẹ̀ kan lọ́wọ́ láre nísìn kò sí nǹkan kan tó dídá òun bẹ̀ o ẹni kó fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní ọ̀ǹdẹ̀ kó fún ní pàṣẹ́ńtẹ̀jì kan nínú lérí ètò ẹ̀bọ̀ kò rí kankan tó irọ́ nìkan nìkan ni mo wá látẹ̀kan ní kwara centre yìí kò sí ọgbọ́n tí apc fẹ́ dá sí tẹ́ ẹ̀bí lè wọlé ẹ̀ lè kó wà kwara stage ẹ̀ lè wọ kankan.
1: ní wòye ti ọ̀dọ̀ ti yín ní whatsapp wa ṣàkànyọ̀ mi tàlátà lórí wọn ní apc ṣe nǹkan tó tọ́ pàápàá jùlọ bí wọ́n ṣe gbé ipò gómìnà lọ sí ẹkùn àríwá ni ipinle Kwara ni wetore ti won e kojumo
5: do e karo ola mi le katane mo la lati takude mo akoko na sayile eto abo speaker to wa nbe yi aka ma paro po eto abo eya iso sita e ke sita le ma so loya fefe e ke agba to fi pamani ite yan ba nsi ti e ba ti e se gugu ele ti e fi so ya fefe yan gbo omo speaker wa won wo ni pa security pa pa yan yan ni Kwara yi pelu eto abo ni Kwara yi e mo to se ni yasiki ani modumo jeta iyan akoko ele ti ji mo ba be bi lowo alejo wa ti won fi o ko gugu omo yi ti be ni APC ni Kwara se won ti fi lede ni federal Kwara mo ki federal lo ti wa won je ko ye wa iroyin to ta kan jeta atoku eni te gbe wa jeta e sa gbogbo ti won so e de gbe mo ba sikai wa nipa ororo yaya seriki pelu lo speaker na the bonifi ati sikai na so lori e ti pe ko na jan oro won o ti e je yan yo bo sa pe da je pe
1: da se gan fun oye ti odo ti yin ola lati sawo ni whatsapp wa won ni gomina fi won telu yaya seriki won ni awon not to wa plead won an se bi gomina o ye kan se asaro na ko di pe won fenu ko lori en ti won koko mu ni we toro ti won e ko jumo oruko yin o
6: wale lati opagara
1: pe lo kayin kamo kamo
6: ejo ayu eni te gbe wa yi o le da iluru o se ilorin ilorin state la wa ni abi Kwara state o je pe ilorin ni o mo bo yan ni governor abi e de ti lo ni o ba fun ni governor ko le ri governor state yi soro to da rara yi soro to da Kwara state la pe gbogbo nkan te se we Olorun be Olorun gbogbo nta se ni corona lo Olorun tu asiri lati enu eyi o dabo
1: ah e dare ni to e pada sori eto yi ni aipe papa julo ta ba ti wa ni agba mi oselu e wa so idi te ka rin pinle Kwara kan fi dibo fun Danlad te ni kan koyin si Bola Kalekawu kan si dibo fun egbe osele APC
7: men
1: ta le a lo ni lori eto yin eto wa eto e ba wa da si ni kan damre te possible to wa ni Olorin ni ipinle Kwara ri domi loni awon ni Malam Lare Sulaiman won je ikan egbe oselu APC ni ipinle Kwara Taiwo Adeyemi ni oruko mi oh dabo
8: oruko mi ni Yeye Lua Toyin Adegbola mo si ti le ni 50 odun laye laye ataye dera igboke gbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si re mi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomi plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja epeleke o ntara se o maradan o nje ko mode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe monomi plus
9: monomi plus fun eroja to n tu inu ara se leyin iwadi imo ijile a tun fi eroja cod liver oil epo eja si lo fi wadi ogun meji ta papo sinu eyo kan soso ka fi pe ni monomi plus ileṣẹ to yi pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni bi ka pogun oyinbo lo se monomi plus monomi
10: Ilorin, your time for divine visitation is here. Get ready for Outpouring 2026 live in Ilorin Kwara State with Apostle Johnson Suleiman. A powerful two-day prophetic and healing gathering filled with miracles, restoration, salvation, and life-changing encounters in God's presence. Date, 9th and 10th of June 2026. Venue, open space of Kwara State Stadium Complex, Taiwo Road, Ilorin Kwara State. There will be morning and evening sessions daily by 9 a.m. and 5 p.m. Are you believing God for healing, breakthrough, direction, or a fresh fire? Then this meeting is for you. Admission is free. For inquiries, call 081-309-7626. Ilorin, do not miss Outpouring 2026.

0: bongo nana awon o tun be loto iyen ni pe ise ototo ni kaluku nse ti maka ori be ti maka o se ki ko ri be nkan kan na ni gugu yo ma wi aso kan na lewo nkan kan na le si ma wi le kan na Allahu akbar Allah yo ti wa pari ise na e ma daruko awo Olorun
1: ma afidu min haythu afadun nas
0: la ilaha illa Allah
1: thumma afidu
0: min haythu afadun ibi awon eyan ba ndari ibi awon ba ndari lo te ba di pin won lo ibe na leyin o ma tele won e o keko re lati ile ah won lo bi kan nisin ti mo si si ni to pe mi lo nanu wa n pe ah mi se tan temi baun ah ah Olorun mi wi baun ibi awon lo ni keyin na ma lo ejo ma sin kankan nan oro nipa arafanu aduko folom
1: alhamdulillah
0: won sumu zaliva won jimbe won lo jamra ni won lo jamra ni won dari jamra bayi kaluku won mo fari won si mo peran lawana wa se liyam iliyam na lawana wa se lanan al hikmatu fil uduhiyya e ko tin wa nbe fun leya e dakun tori akoko o si ma ẹkọ ti n bẹ fun leya akọkọ ẹkọ ti leya wa kọ wa ni pe ẹran yin ẹran ìjọsìn ọlọrun ni atakarubu ilallah ta'ala ẹran ti kaluku pahun àfijọsìn fọlọrun àfisúmọlọrun ni irun kíkí àfisúmọlọrun ni àwẹ gbígbà àfisúmọlọrun ni àfẹ ká kú léyàn lásán kéèyàn kú léyàn lásán láàfin kírun láàfin yàrá ti dákọ ọlọrun ó ti kú léyàn lásán nkan abukun le fowo pa omo eran pipa e ri pin gba ta waye ah Allahu akbar gba ta waye in benu sharia islam in benu sunna nabi e pe eran fo mo to waye
1: okay
0: je njo keji re
1: aqiqa
0: nje al aqiqa e fari fun e fari fun wi waye wa ta waye pelu pin won pe eran ni won pe eran lati fi mo wa ku ni idogo tori oni kullu mawludin
1: marhunatun bi aqiqati
0: marhunatun bi aqiqa ati fisile bi pe yan lo yawo tan to mo yi owo ta aya yi 10000 lawuya iwo mo yi joko le kin fi rowo tin ba rowo tan kin wa be le le ti o ba bimo ti ba ti ko mare ti ina ni ke pe na ni mumini ti peran re un bi eni to lo bi eni o lo fo mo dogo ni yun wa kun le atmo wa bagbe si aye bo yo tun wa di pe le yo de eni olohun ba ni to kapa re won lo da ko pena koda a pena anabi muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: to won ba pena ti e ngbati fin be laye iye meji ni opa hamla hain
1: akranain
0: yo awon to ni wo daada to si tobi daada ani mo po eleyi funra mi ati fa won le mi erika awon le re awon yawo awon omo anabi apa koda tun boki aisha na awon na party won fatima na party to anabi fi yun ko ale ko ni pe awa to ba se pe iwo nikan lo le owo family lo nipa re ka family o tun a ri ra kari eyo kan ti wa na pa won o gbe ki lo lohun mi ni pelu a peran kasi ko magun ataqarrubu ila llahi ta'ala lati fi sunmo olohun ki se ran rubo eran fi sunmo olohun ki tun ani ko tun pe ni ikimo ti tun be nbe
1: at-tawsi'atu
0: 'ala al-iyal
1: yawm
0: al-'id lati fi se igbaye fa won le wa njo odun eh mi ti Nigeria de laye lo ni elomi ti jena nisi elomi ti ko pe elo ba ran wa o ti pe tori nisi gbogbo eni ti ba mo ran je t'Olorun ba ni o mo ara ire nda ko kan se ran ko ran 1000 ti ba fe ge ran 1000 fun yan nisi ko pe mewa ma mẹsàn ni
1: pe ma nu 1000
0: eh ah 1000 be ni ah ojo pe be ni ah ah ah
1: ki ma gẹ ni ni ni lo
0: o be ni be ni ko to fi le pe me me wa to ba ye pe won gbe marun fun abi merin ni won wa tun so be se yo kokan to ba so be se yo kokan nti a fe so yen pe en lori baun nisin elimi o wa ni 2000 lowo akoda ko ni 3000 lowo yo jeun pelu family se yo wa lo gẹ ran 1000 elumi ti jenesis osan die elumi atun ya die pamọ pe o na tun roju pamọ o si tun roju ah pamọ to kini si to kata sinu to to si pipi dada 1000 ni o e wa wo awon nkan won yin olodun wa gbe awon eleyi kale pe odun leya odun igba ti o se o ni fakulu mi ni ha wa ti imule konia woni mutar o gbe awon nkan won yin olodun mi ike pe lasan ko o tori lanya na lallahu

0: muha wala emi oni jeran insi ni muje lakin ya nal hu takwa minku iberu emi olohun te eyin osi ni se kan tori iberu mi ki ma compenser ti e emi olohun o san lesan ni nkan te le se nkan fo olohun pe e kan se ni o ko ni je lasan olohun ni eyin gan ida yin lasan ti n ba si ni ke si nkan in ni e se lasan emi olohun lai ti se yin mo ti ku esan ti n san fun yin mo ti ko kale awon to olohun mo ka la pe ju atun mo fe nu kan to olohun ni alhajju arafa abi ko o tun wa ni eni o ba se haji re daada le sala uli jasa ila aljanna eni aljanna mo palise kale fe to ba la
1: alhajja wa jarfus
0: ti ko jamba ko saburu olohun ni khara o tani khara duni bi ka yomi wala datu o to esere ti o joro na lohun a yin risi e a pa obere nigba ti se bi lan saye ko se ni ti o ni fe ma dibe tori itayiri mi bobe awa ni eran yi in ta fi ka fi sagba ye fa won ile yin awon wula won ile wa omo iyawo ebi ara abi eko aladugbo awon iyan wa nanu ahalu nanu al aqarib gbogbo e fun kinu won odun kode o tun ni kode ni o ba beere efun eni ti o tun beere to hun dake ko ni beere ko ni bi yin efun efun na eyin na e tun mo pe ah mo aha owo e to si tan hun iwo na to fi pa mo nbe e si je
1: nbe
0: to olo ni koda e tun fun awon talika
1: isha'atu rahma bin al fuqara'i wal masakin
0: inu awon hikma wisdom tin be fun ka peran le yayi elumi omo tin membe ina ni pe isa'atu rahma bain al fuqara wal masakin ke fi fun ike ah elumi ni e ran fun mi inu ti e na wa dun ohun na yo won to ba fe lo mi lo mo leran to to dede bi atele wo bayi ohun na tun yo beti ohun na tun yo beti nijo won ana omo ike la wa yi na olohun ko da wa lagba ta tun kere ju bayi lo ah eni ti o ba re na ti o pe ran gan won mo le ran je ni to pe ran lo tori li yo mu wa eli yo mu wa eli yo mu wa e wa wo le ni ta wa ko to di pe asiko aye tun da bo ti da yi na eni o pe ran o tun fe ni o pa ah la gbaja o ti mi ran o si ha ri yin e ba ko da elimi so won tun wa nlo ni aronda ronda alaji lo mera wa won e ba fun yawo re na le ran Allahu akbar o ba je pe yawo lo pa won ni e ba e fo kan alaja ni e ba fun lele na ni pe bo ba je pe eyan meji na lo ba fun pe eyan meta na lo ba fun so pe oka continue e lana na ni eti haran la pe juwe fun leyi to se san die ko min ni pe o wa se janja ha enu ni won so se jo san die ko so pe in to fun ko ju enu jije ti enikan lo to oda la pe juwe in to fun na ko to je ohun na o ba je pe onikan na ba ni ko to je re pe ah ogbo won fun mi ni baba wo eran 1000 eran 2000 la n pe ope mewa yi eran 2000 la ni ope mewa yi iyan ni pe ni ba fun leran to wa ri igesi marun abi eko tori igesi meta tori igesi merin ah won fun wo na leran kini yi ti won eni kan bere laaro yi o ni won pe eran malu eyan meje ni o di ma lati fi pa o ni tenikan ba wa lo to je pe o ni kan lo dara nko ah ko se nkan ko pa nanu o ladare ko de mi bi se ran kumi o na ti rinanu ba to lohun wa ngbe yi kale eko tin be lara le ya pe e dara yin lohun e se daada fun ra yin bi le ti e tin hosu tan afa won de ran lowo le mi nisin se bi jo keje nun la bayi ah awon sibi kan be ha bayi won fi nwa ni won bo tin wa nwa won le mi o le ban gbe fisa mi o won ni kilo vision ah gbo ran mo fe ku sibe ni ma je die die ah ah fun yan gbogbo fa wa ko lo mi ni ha wa ole mo tara e fa won ti ori to mo ka wa pada si bi atakarrubu ila allah ta'ala anabi muhammad lo ni kul
1: milatu abikum ibrahim
0: e kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil
1: alamin kul inna salati wa nusuki وما حيايا ومماتي لله رب العالمين
0: بذلك
1: لا شريك له وبذلك أمرت
0: وأنا أول المؤمنين الله نبي يجادي فون وكون وغبو بي ان صلاتي ينو ميتين كي
1: ونسوكي
0: انا ميتين با با بو انا جوسين تين با بو انا ليا اوان انا تي ان با يان
1: wa ma hayaya
0: bi belaye mi bi n ba tun si nbe mo
1: lillahi rabbil alamin
0: lillahi
1: rabbil alamin
0: tori akoko wa aya yi tin ju ni pe kiyan so mi ti ara re fo lohun o dara re ni mo pe ogun to n ba se ton lohun ni n to ba ti se ti ba ti se ton lohun jina ku nbe laye loni lo le di wa ninu le eniko kan wa atafa atomo kiu ateni toke ateni ti oke tolohun o mumu laya wa tolohun o mumu laya wa awon leselu wa ni won mura ton se se jadi e yaye tohun won nawo won nara won se wahala koda won saisun leri nkan kan ko leri pe a fe debe to ba se pe in to da fun yin ni ke debe nitori tolohun ke ma wa fi se tolohun ah anabi yusufu
1: alayhi salatu wassalam
0: o biri jolori won ni kilojo ibe oni safakatan ala ibadatillah
1: to ibadillah
0: ali safakatan ala ibadillah mo fe ingwa epo na ij'alni ala khaza'inil ardi inni habizun
1: qala ij'alni ala khaza'inil ardi
0: ada ko eni ka gbogbo ile marayi
1: hafizun alim
0: anabi olohun oba na ti wa nte ina wa
1: alini ala khaza'inil ardi
0: inni
1: hafizun alim
0: anabi yusufu na ti o ti kebo ti nte te ina kebo si en le poster en wole kankan en wole ra
1: wa ni
0: owo te o nabi anabi yusufu na o wa wa njo na to won wa
1: lati bi qatan ala ibadillah
0: eri o won wa lati bi sanu gugu awon edo olohun
1: rahmatan bihim
0: eri bo le yin o se ni rahmatan bihim rahmatan bina te bi se ni ikefa wa na te bi sanu wa nigeria lo wo ko gbe se yi to ba pe en ti o ba ma ba lo na ni o ma ba lo to ba pe en ti o eni ko yo ri gba lo re ni ko mo se ni eyin enikini yin atenikeji yin e ko si eleya yi ni maka ni johun agbo labari eran adaya ton ba pa yin mo po de bi pe won mo lo ri mo le
1: ji po ju
0: ngo wa pada ya se pa awon country yen saudi won duo awon duo pelu eto ni ah ko jeri ri mo le mo gbogbo ẹna ti wọn pa maka wọn ti láwọn ti wọn kú lọ
1: fún
0: wọn ti láwọn kọńtì tẹbi ń pa wọn lọ ha fún wọn wọn mọ lọ ha fún kálukú wọn wọn fi ṣe ìgbàládá àwa nísìnyí àwa òfin nẹ́ẹ̀sì àwọn kankan ẹ̀yìn àwa ara wa gan àfin nẹ́ẹ̀sì ara wa ẹjẹ́ ṣe pé àánú ni kálukú yìí náà lẹ́rànléyà kọ́dẹ̀ ha fáwọn tẹ̀ ha fún. Ko se kankan ko e le taye lorun ah gbogbo eyan ke le ha fun tan ama gbogbo eran te ha e ha ni tori pite lo ni ehn eh to eh oni de ilia na o fe koro olohun o fe ka ri mi ilia na o fe koro esin te nse ko se kankan e le ka woro eni o ba ka woro nu yan tele ti o ba na kankan ah bele yo ti ma se o ba je be yo ti eyin na bi o ti ma se nu to ba se pe aniyan ni won ba ka woro pe owo kini mo na iku ti se nkan fun won to ba ka woro be to ba pe aba ma se be to ba pe aniyan to da loni to ba de be yo se dada elomi nu awon tin na mi elomi na ni na pe ah eh ona sa je nde be yin kokko yanju gogun ti mo data hun na to ba de pe n pe owo le fin se te yanju te data te na na ku na be ti na hun se ibi ta ba n po na la mo ba nigeria ibi ta ba n fo na la mo ba ami eran ti pe lohun o bi yin o awa talika na ta wa na ta n fo tele won ta n fo tele won eh e se nitori tolohun e ma se se nitori nta je to ba je nu won to je ti won toli olowo omo re mo nbe ti o pada ganu ti o ti o mo bere ki lokan sinfani isa salaha sala al umma anabi muhammad anabi ni parinu anabi da meji ti won ba da ayoda alakoko al umara àwọn aláṣẹ báwọn aláṣẹ bá dá tí wọn ń wòye tí wọn ń wẹyìn tí wọn ń wòye tí wọn ń wẹyìn pé gbogbo ń tá a ṣe yìí ọlọ́run mọ̀ bí wà ọlọ́run mọ̀ bí wà tálíkà ìwọ náà mọ̀ wẹ̀yìn wò ọlọ́run ó bí ọ ìwọ òsín jọba ojú ara ẹ ló ń ṣe kọ́dọ̀ ń tọrọ jẹ ni gbogbo ẹni tí ń tọrọ jẹ náà ọlọ́run ó béèrè wàrọ̀ wa tí wọ́n ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe dáadáa ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ̀lẹ̀ ulama àwọn alfa lónìí àwọn tí wọ́n da ayé rújù lónìí tí wọ́n fẹ́ ju tàwọn ìjọba lọ àwọn afa ni àwọn afa gidi ọ̀fẹ́ sí mọ́ àpé kò sí o wọn ń bẹ o àwọn tí wọn dátọ lẹnu ìpín àwọn tó ṣe pé wọn àwọn nǹkan kan mí ju ọlọrun lọ àmọ wọn kéré sáwọn tó ṣe pé awon tin dogun kan ru awon po omi kin benu won agba benu won won si ri nkan je won ni lowo gugun ke ko de lumi si benu won tale ka lohun na tohun ti be na itun da nkan ru we jajina si o eja ran ti pe ile ya yi tori itolohun lolohun fi gbe kale olohun ko ma sa fun dada gugun na dada si ita si lodun ni won jojo pin aye fi la bale fun wa Nigeria olohun fi la bale ita ku si Nigeria yi olohun sala wa nbe
1: ta ba
0: tin kirun ka ma gbagbe
1: Allahu
0: ka ma wi Allahu akbar la tu fi
1: la jo ke ni odun
0: sa ti na la fi di jenisi na amaka to lo eda kullu Allahu yunjikum minha wa lam kullu karib agba ko ta ku si Nigeria olohun sala wa kaloku wa ta ba ti ku ni bi joko yi kaloku kili la fi kokan kolon o fere la ye bale Allahu akbar
1: Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر
0: ولله الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: pri lolongo ji ekiri ji gbora tana danu sempin night leyin ise ojo to wa kefin irora to le fa irorun sun bo se nfe to ba woju ago to ri pe o ku iseju medogun to fe sun gbe sempin night horo meji lura were were ni sempin yo ma sise lagu ara re nigba to ba sun lowo ti ilera pipe yo si je ti e to ba ti ji lai latati sempin night je je kule ni sere lagu ara re loju orun kebe ni fun e laaro ojo keji lenu ise re ile ise ti pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni bi ka pogun oyinbo lo se bara re o ba se were leyin ojo keta kan si dokita re sempin night
1: e fori irora wa bigba o sempin oko yin ti de
2: iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin ekun rere lati le ise diamond fm
3: e ka bo pada iroyin ekun re ni amuwase ti gboyin lati kan diamond 3.7 to wa ni lori ni ipinle kwara iroyin ohun tesiwaju ni ileokere are ile bolivia rodrigo passi ti jaki wowo pe ile ohun oni ara ti ni lati gba ti awon eyan kan fusuko tin se ife onu atako ijoba won ti ja okunmi awon eyan meje panpofin won ti gbe ogoro awon eyan alofenu ohun popo won oni won je awon lajo lajo ni ile ohun eke won ti gbe gidina gbe kan ile bolivia to tin se opolopo palara fun orilede na awon egbe ohun lo npe ijoba ko da okun pa ikopenti lo pada won si tu tenu mo pe are passi oni ko fi se sile are ohun ti ile america se tileye fun logun lo gba po ase ni osu mefa seyin nigba ti ile ohun koju ipe nija ora je o tesiwaju ipon setan papo lu gbe ni keni to ba gba mu pe o fe se akoba fun orilede na sibe ni ile okere okere tan awon akeko meni deni ogbon oni won dagbere faye ti won je akeko ni ile eko kan to wa ni ilu gigil ni ile kenya won je fidi e mule latowo ile ise ijoba ile ohun loni won se afikun re wipe awon eyan ti won to mokan deni ogorin lo fa to wa ra kasha ibi isele ina ohun to waye ni aje ni ile eko giga ti awon obirin itumisi to wa ni agbegbun ile kenya won ati mo okunfa isele ohun o ti bere igbesa ti won wadi re atowo awon osise olopa isele na ohun lo waye ni ile eko ohun to je ti ijoba to ti bere lati yara kan to je ti awon akeko ti won le ni igba ta akeko n gbe nu re won fide e mule pe ile eko ohun onile ise olopa ile kenya mogito ni abala iroyin ere daraya iko agbabolu kora united ti gosubara made ranse si awon agbabolu awon oloko ni awon alati leyin ati awon toro kan ninu iko ohun bi won se we ninu odo to ngbe ni pada seyin fun league ile yi ti sayi ati jade kan to lede latowo iko agbabolu kora united tenomo pe bo se wa ni ipele league akoko leye lo je egbesi akin to lede papa julo ifaraje to lede atowo awon agbabolu iko ohun iko na wa gbosubara bade fun awon agbabolu iko na fun ise akin ti won se pe nja ti won koju ni sa to pare kwa united lo pare si ipo kerin deni ogun ni tabile league ile yi akoko ti won si we ninu odo to ngbe ni pada seyin agbabolu lowo arin fun iko Chelsea Enzo Fernandez ti sele pe yo wo hun ajo kuro ninu iko Chelsea lo se kuro ko pa ti je ile Europe ni sa to nbo amo iko Chelsea lo tin bere fun owo toto milionu lona ogofa pansi lowo en to fa ra agbabolu lowo arin omo le Argentina hun Fernandez eni odun 25 lo darapo mo iko Chelsea lati niko Benfica 23 o si wa labe adehun pelu iko Chelsea Fernandez lori awon efun ko Chelsea nigba 15 to se inawo meje ni sa to pare iko Chelsea ti fide mule pe a fe ra koko wo hun wa ewe asoju Fernandez tin wa iko agbabolu to le ra papa julo sese ko sinu ko Real Madrid to lekan si awon koko na re ya po le yi ti bere gbese lati je ki awon agbejoro le pe ejo ni opin ose ta gege to ni se lori oro eto dibo aso pe Dangote mu adekun igba naira de batun ta gala epo diesel fun awon alagbata ati so fin pe very dark mart fun lede lori duklaja to lede latowo ilese are ile ye to ni se lori oro ejo ni ipinle kora ka fun pe le solopa ile ye ka ti ipinle kora tako aye soro pon pan pofe pe awon afurasi ko boko haram kan ni ipinle yi ni ile okere aka fun yi pe awon akeko toto ni toto meji de ni ogun onu won dagbere faye atare sele na kan to wale aje ni ile eko kan tan keko gbe ni ile kenya la kotan iko chelsea tin bere fun toto milionu ona ogofa pansi lo wenta feda agba bolu lo arin re fernandez ne 75 oni won buwo lu iwe adem a de se idasile ajo oredegbe ecowase ni ilu eko awon adalode nigba na ile adulawo papajulo ni agbegbe won adulawo lo buwo lu adem

0: oko mi ni yeye lua toyin adegbola mo si ti le ni 50 odun laye laye ataye dera igboke gbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si re mi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomi plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja epeleke o ntara se o maradan o nje ko mode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe Monomin Plus.
1: Monomin Plus. Fun eroja to nto inu ara se leyin iwadi imejile. A tun fi eroja cod liver oil epo eja si. Lo fi wadi ogun meje ta papo sinu eyo kan soso. Ka fi pe ni Monomin Plus. Ileṣẹ to yi Pharmaceutical Industries Limited. Awon to loruko to se gbekele ni be ka pogun oyinbo lo se Monomin Plus. Monomin Plus.
2: Eti ri to ma sanwo gegege nigba to le roju lowo oja lowo to rele sha ti download Femtech mobile app nisisiyi ko si ma jifai diwo ipologo to nlo lowo lori owo phone igbalode smartphone laptop idegbengbe electronics awon ohun elo solar ati be be lo ma se je ki farabande olojojumo lori oja ni le ise Femtech yi fo eru o kan te atejise ai lori WhatsApp si number yi 0099996565 ko le ma wa lara awon eni akoko ti o ji fo oja wa gbogbo ri daju pe le ise Femtech ni o

Ekuro le akwa pe aku popo sisin odun le ya to wole de yi opo re oni aselaye rinsokire lati kan diamond 8.7 to wa ni lorin ni ikinle kwara adari agba ajo ijoba le yi to wa ni janu isinulu awon odo NYSC o gagun olakunle na feel ti sadaye pe awon odo to sinrilu oni won gbudo bawo fun ofin to ndabo lo joko ailo jara lori de yipa pajulo tan ba wa nigba pajulo tan ma se nilu lowo na fi lo fun lede loni nigba to soro nilu abuja na fi tenumo pe awon odo to sin rulu oni kan bawo fun awon ofin tan gbe kale lori ila n lojuko ijara de nigeria papajulo tan ma se nilu lowo Egbe Oselu Alatako Nigerian Democratic Congress NDC ti se afomo re pe eto dibo commerce yo lati yan oludije fun ipa re ijoko onilegbemo asofin apapo le yi oludije fun ipo gomina ati awon mo ilegbemo asofin ni ipinle oni yo waye kakere ti butoro ile yi ni ojo kokan de ni ogbon osu karun orun ta waye ha fun pe isimi odun ile ya ko ni sakoba fun ala kale eto dibo commerce yo hun egbe osulu na lo safonum na latare bi awon olu deje sin koju ipenija inoko papa julo latare isimi to wa lode o fide mule pe ogoro awon omo egbimo to e ko se ayewo fun awon to fa deje oni won ti wa nilu abuja ni ikunle kogi egbe kan to je egbe awon toro kan ninu egbe oselu oni tesiwaju APC ni ekundebo ila orun ipinle kogi ti ko ifonu ranse si igbimo amoseya egbe oselu APC ni leye lori bi won se pase kisere to jubri isa loro kunle won kesi awon adari egbe oselu APC pe igbese na oni oje iwa ote loro oselu to se tako asofin ohun atejade kan to lede ni oni tan bo wolu atowo asoju egbe ohun Ibrahim Muhammad atodo kon lo kesi alaga apapo egbe oselu APC network itwada ko se agbeyewo awon oro to wa nle papa juro elu tan ko lede lori igbese tan gbe ipe asofin ohun ko loro kunile lati ipinle kora panpe ofin won ti gbe awon afurasi odaran meta latowo ileise olopa ile ye ka ti ipinle kora lori eso sije ikolu si duki ajoba ati iwa edigunjale ninu lorin olulu ipinle kora atijade kan to lede latowo agbenuso fun ileise olopa ile ye ka ti ipinle kora sp aretem ejire adeyemi lorin loni salaye pe awon afurasi on gba won mu ni ojo isegun latowo eka kan tan se idasile laipe yi ni ipinle kora lati ma dekun iwa odaran to yin lokun iroyin ohun e pade wa to ba di ago mabo loni fun iroyin agbaye wa ni kan diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kora lekan si akwa pe akorun le ya tan se opo re ni aselaye amin

0: eku role aku odun gbogbo omo orilede Nigeria aku odun leya o
1: oro yi bale bi egula
0: mo wole mori ti gbogbo Diamond Amusement Park ton rokeke ton metiti inu mi wa dun mo ni kabiyesi re Idumare
2: ani
0: awa re lodun to koja awa ati yin na tun re lodun yi alhamdulillah en ti o de lorin o le mo bi le ya ti dun to ajo se doba to ni na ni awa ta ajo se todun to koja atun jo se todun yi oluwa mo se Olorun o seun o Adele bare itoju alami si re lo ko Olorun oba oba ajoke aye oba asake orun
1: egba lo wo ro ko
0: lo ko gbogbo awon loga loga ni Diamond 88.7 FM

0: Eka bo lati eka ipolowo oja. Adelebare na ni o. Akobi londelede shanko. Ege bi mo tin ba bo nta gbeyewo re. Eje atile kesoro ni. Nipinle Kwara. Legba oshilu PDP. Ati meni ti yo dupo gomina bayi toji omo oye won. Legba oshilu APC. Ati meni toje omo oye ti won na. Legba oshilu ADC. Ati momo oye o. Ona wo ni won gba yan won. Ona meji na ni won lo bayi. Ninu eto odibo ko mese oyo to nwaye lorilede wa Nigeria. Egbe oselu PDP, APC, ADC. Awon lana ti won lo. Ah kan lo direct primary. Ewo ni nje direct primary. Ilana gbangba la sata. Eni emi fe dibo fun ti mo fe fa kale lo mo yere o. Eyan ni pe gbogbo wa eji asunmo to se ka jo fi owo ara wa tun wa ara wa se pe eni a fe ko lo soju wa re ko lo dije dupo bye bye lati nu egbe oselu wa. Idibo gbangba la sata direct primaries. Bakan na ni won lo ifenukonu ifohun gbe ohun iforwosowopo fa enikan kale iyen consensus ipamopo yan enikan eyun a ma waye laarin gbogbo awon omo oye pe gbogbo wa la nduye looto omo baba kan na si ni wa eje ki seyi o lo soju wa. Ilana consensus inu PDP won ti fa engineer Bola Kale Kawu kale Bola Kale Kawu agaka engineer Kale Kawu ilana consensus ni an lo gbogbo awon awon ti won fi fe han pe awon fe dupo gomina labe egbe ase egbe oselu PDP won ni eje ka jo fowo suwopo ka fa kawu kale won si gbe kawu kale eyin oni consensus awon APC nti won won lo ilana direct primary eto gbe eni to je abenugan legbi ma sofin ipinle Kwara lowo yi honorable Danladi Wole to je ondije dupo labe asia egbe oselu APC ADC nti won eyan kan dondo na lo ni eran mi lo efo ti mi bi gbe keti fowo ti le won si dibo fun gbangba la sata eyun ni Zakari Muhammad Narebu. DPC ati ADC be na won se ngba ti won se idibo commerce o yo tare APC won dibo gbangbala sata are Bola Tinubu na ni kini ohun tun mu o ohun lo yo gamburu loju opon fa APC awon ADC awon na lo ilana gbangbala sata direct primaries ni won fi fa atiku kale gege bi on dije dupo are be baun baun lawon ipinle mi Eko Ogun legbe oselu APC kini ni an lo eje afenu ko feyan kan kale ti igbagbe pe Femi Amzati igba keji gomina lowo bayi ni won fa le ni Eko nipinle Ogun omo West Senator Yayi Adiola ni won fa le nta wa gbe yewo re o gbogbo atotonu atekan ninu dibo ko mese oyo yi to ti waye atawon yi ti won tun se laarin emi ateyin ati bi gbogbo orilede Nigeria atawon ti won gbo wa kaakiri agbaye se ngbo wa yi ninu ero ti yin ilana gbangba la sata direct primaries ati consensus ti won lo yi ile ri si so mu ki ifese mule isejoba wa ara wa tubo rin le si abi abracadabra continues na la se ba lo se toni konsesor si on se ki isi ogman baba so pe nan lan tele. Eni direct primaries se ki isi wikwe bo ori nan mi oro kan mi nan lan baka lo lagbo oselu wa lo ele de wa Nigeria. Oselu ni joba wara wa. To fun eni kokan la ye gege bi igbagbo to wa ninu akole pe o le mu ki eni ti o le yan gan ko di eni ti gbogbo eyan mo wari fun bi o ba ti se daada to si je pe gbogbo awon eyan ni pe eni re leni e je atele ni APC Tinubu lo ndije dupo are ti an fa kale ni PDP won fa ona kale ADC ikangun kan fa Atiku kale ikangun kan fa Katiku kale PRP Duke ni o dije dupo are AAC Sowore ni an fa kale o SDP ikangun kan fa Adebayo kale ikangun kan fa Atanda kale NDC awon ti o kan ti fife han NDC obi fife han pe ohun o dije dupo are lati egbe oselu NDC APM Makinde na ni ajepaki ajefe ajefe takiti kile risi direct primaries ati consensus ti an lo yi 0913655 6952 se o mu ifeserin le oselu o mu ke ijejoba wa ara wa ko tubo fese rin le si. Hello.
1: Alafia, fun my moderator.
0: Yes sir.
1: Oko abale Godwin Ladajo rin.
0: Yes sir.
1: Eh sir. Olorun soro to. O ninu o gba je ko demo na si aye.
0: O loro osilu wa ina.
1: Be O ninu oloji. Oloko oloji soro ta lo le mo.
0: Kini iwoye yi lori ilana consensus at the primaries direct primaries
1: so
0: ati se imagara re pe eni o ba tele ya mo
1: nje mi pe se je won be lowo awo ilu ko to pe consensus or no consensus ije wa mo ilu je fe dibo ki da mo ni pa ki no so ni pa nje mi ni pe sa gbogbo won te bere won yi o wa lowo lo
0: ama awe eyan la dibo awe eyan la nse joba leri ara wa o baba Godwin
1: awe eyan karo dada
0: o da
1: awe eyan karo dada ka wo bi ti an lo
0: gbogbo awon toro kan na ngo bayi e seun bi egbe oselu bi mejo abi kasa so pe ti an ti dibo fun ni dibo abele idibo commerce oyo yo ati to bi eyan bi mejo ta ti mo pe an eleyi fe dupo are ninu eto selu gbogbogbo ti mo ti ka jade bayi abi an bi meji kan na tun re ti on tin lo bi mewa. Hello.
2: Hello Akobi.
0: Yes sir. Ami o
2: uruko mi ni se
0: ha o baba dada
2: eri gbogbo ati consensus ati direct primaries se gbogbo ama ni gbogbo o ti ma ama ni a ni di gbogbo gbogbo se so ni o ko si to se ti mo
0: fa e ngo awon answer ten ju ni ro le yi o fi yan pe ile ya ti senge menge la podo yin
2: alhamdulillah adupe
0: ope ni folon ama ero pe awon kini tubo fi isejoba wa ara wa o tubo fese mule si
2: o fi mule na la wi ama
0: ati pe o tun dabi pe o nje ki opopolopo awon egbe oselu ki won mo ifese mule won abe ri aduro eyan ti an lo dibo fun are Tinubu iru aduro eyan ti an lo dibo fun Atiku lati nu egbe oselu ikangun kan ni ADC ninu idibo commerce oyo ti gbangbala sata primaries ti won se. Hello, sir. Hello? Hey.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mia mai Professor Fatai Aremu. Mo wala kisubuki ya wele world. Mia sa local government area of Kwara State. Mo fi asiko yi ki baba wa, olola wa oba ilu Ilorin, Dr. Ibrahim Sulugambari, CFR. Seu, wala o yasi mo kamina na. Awa fi ola baba wa oba ilu Ilorin, afiki gbogbo omo Ilorin, pata, pata, pata. Nindi loko lẹyin odi ni pe Eid Mubarak, aku odun o. Asopolopo odun ninu ayo pelu

0: pe eyekeyi awon afurasi Boko Haram ni ipinle Kwara o tanumo pe oro hun lo le fa ikaya soke fun awon olugbe ilu Ilorin ile so lopa se afomo re wi pe awon eka ton filole to je eka ton dekun iwo dana lori oko akero kan to ko awon arinrajo eya Fulani o tesu waju pe wori won ni asale ojo segun ile se lopa tanumo pe awon eyan hun bo se yan wo won ke klara won to le sakoba fun eto abo ni ipinle Kwara egbe kan to je egbe awon ekan omo bibi ilu Ilorin ni ipinle Kwara ti filede ifarajin egbe ohun fun dagbasoke ilu Ilorin ni gbogbo eka are egbe ohun Malam Ahmed Ladan Gabriel fun lede nigba ton soro loni ojobo nibi ayeye odun leye atodun ta wa yi ti egbe on se agbekale re o tenumo wipe egbe ohun oni o farajin papa julo fun isokan alafia ati ife ni ilu Ilorin papa julo awon to to to ni se lori ilu Ilorin are ohun nigba to soro nibi eto olododun ohun to waye laarin awon megbe awon toro kan ati awon ore egbe ohun tenumo ipe egbe na oni o farajin fun isokan papa julo ifarajin fun nkan to ni se lori ilana egbe na are ohun taso waju pe egbe na ti ko o ti gbe igbese la kaka julo lorisirisi eka bi eka rolera eka eto eko ati nilagbara fun awon odo iroyin agbaye ona ni amowa se ti gboyin lati kainda amore ti 7 to wa ni Ilorin ni ipinle Kwara leyin isimi ranpa yi a lo si ileokere ni le Armenia ton ti kole de nile ohun awon ohun jagun tuntun to je igbalode tile na ni nigba ti won se ayeye igbominira ile Armenia lekan si akiyin pe eku ikale
1: e darapo mo wa ni itakun kai lu jara wa itakun ibadore Facebook itakun abeyefo Twitter ati Instagram lori Diamond 887 FM Diamond FM shining supreme
0: eka bo pada iroyin agbaye ona ni amowa se ti gboyin lati ikanin da amode ti 7 to wa ni Ilorin ni ipinle Kwara iroyin ohun tesiwaju ni ileokere ile ise ologun ile Armenia loni otobo siso loju awon ohun ja ogun igbalode re nigba tan se afin amologun boyin se ayajo ominira ile Armenia Mr. fun oro abo ni ile Armenia sure pakiya ati olori eso alabo ologun ile ohun ogagun edun axia oni won se ayewo fun awon ologun to duro wamwamu eto ohun won siso loju fun igba kokko awon ohun ja ogun igbalode ile Armenia sebe ni ileokere awon agbefoba ni ile Philippines loni ti fi esun iwo daran kan senator Joe Astrada pe o lowo inu iwa ajebanu ati pasipayowo lori eto kan ti won gbe kale lati dekun isele ekun milion ni odun to koja to si gba owo ibobe toto milionu lona 500 pesos to je owo ile ohun won fi esun kan leyin odun kan ati are ile na are Fadina Marcos siso loju pe iwa jibiti oni won lo lori sakanse ohun lati dekun isele ekun mi to salaye pe ijoba ile Philippines lo padanu o biti billion dollar to je owori ti awon eyan ile ohun san ogoro awon ile ise ode ohun fesu kankan lowo ninu iwa jibiti ohun awon sise ijoba ati awon oloselu agba kokore ton fi esun iwo daran kan omo legbimo asofin agba ile ohun lori pasipayo owo olu na ni abala eroyin orukowo ile Nigeria ni owo to ni afogisun lati pawole ni eka epo robi jawale se ni osu meta to kayin ninu odun to koja to je pe igbese na oni o se akoba fun o Nigeria npa ni eka epo robi atejade kan to lede lati office to wa ni ganu eto suna ni le Nigeria fidie mule pe owo ti won pa oni owo to dide ni trillion marun naira tan se ni afo

0: Pri lolongo ji ekiri ji gbora tano danu sempin night leyin ise ojo to wa kefin irora to le fa irorun sun bo se nfe to ba woju ago to ri pe o ku iseju medogun to fe sun gbe sempin night horo meji lura were were ni sempin yo ma sise lago ara re nigba to ba sun lowo ti ilera pipe yo si je ti e to ba ti ji lai latati sempin night je je kule ni sere lago ara re loju orun kebe ni fun e laaro ojo keji lenu ise re ile ise ti pharmaceutical Industries Limited. Awon to loruko to se gbekele ni bi ka pogun oyinbo lo se. Bara re o ba se were leyin ojo keta kan si dokita re. Sempin night.
1: E fori irora wa bi gba o sempin oko yin ti de.
2: Diamond 88.7 FM. The time is 6 o'clock.
3: Ago mefa tilu.
4: Agbelere egbo kilere agbe ajojelere agbejo bawo ni mo yin ti jile to nipa ise agbe kini pataki eto ogbin si awujo wa bawo la se le sariraju opo onje nilu lati le bejina si wa e ma da mu jina a o ni fun yin lo ko idi opero e je ka jo pade lori eto agbelere ni gbogbo ojobo Thursdays lagu mefa irole ni ikane yin to tawon yo na ni Diamond 88.7 FM Ilorin agbelere Olabash Nigeria Limited lo so ni gbowo e ebi ki wonu koro mi iwo oko inu la fi ngbetita Pastor Shanko Alaji atokun eto ma gbe wa ni ajo eto ogbin sise e ma mi si

0: eri o se pataki ka mo kira wa ka bo sori tuni tuwa agbe lere fun ti role tuni yo nile aki alejo aki gbugbu awa ololufo eto yi ka kire gbugbu agbaye gbugbu awa ti a mu eto agbe lere lokunkunun awa to je pe ise agbe la wa fin sise se awa to je pe lona kan ta bona mi ibi ise agbe lati nje mu ki wa bakan na wa ki awa to je pe to awon kan ti agbe n pese la wa yan laayo lati ma je e ti le wi abi se eyan ko wa nle aye yi ti o so pe to ohun yan nkan ti o n jade latodo agbe ohun yan ni posin kamari o tun ma se wi pe lona kan ta bona mi gbugbu apata o na ni agbe gbugbu apata la nje nkan to ni se pelu agbe agbo apata na la si jo ni ajosepo to gun omo pelu agbe to ba ri be mu ki wa lekan sin ka kiri gbugbu te tin gbo wa ka bo si tun yin to wa agbe lere nikan ni Diamond FM 88.7 mo mu kini wa loruko gbugbu gbe ma alase kan ni bere lati ru oludasile eni ti olon lo lati gbe kan ni kale baba e ma tesiwaju ipa yin o si ni pin loruko Jesu e ya ma dupe pataki lo je manager wa mausa mo se dupe pataki lo awon engineer wa ta ti ti jo foju kan ra wa loni bi engineer Segun Ajiwole ni bi Henry ni engineer Victor ni mokin laiye olotu gbogbo eto to jade lori afefe sile Taiwo Adeyemi Sheyi Jacob ni olowo button ni wa ta ti jo se bo lataro so won wa pin mi nikan ko ni mo mo wa sori tuyin eto wa agbe lere dayo kilo tomo baba be a tun jo se lojo to nini yo da ko re fun eyin ara le yo kiyin nigba to ba kiyin tan a lo si le se oloba shilachia limited ile ise to n gbe wa laruge lori etun se agbagbe bi ta ro ko si ni jejo e mo gbagbe pe a se akopo ogbin abi osin egbin le ti a se leri re pe a bere si mo mu won leyo kokan bi yan se le toju egbin ati oniruru ile ti a ni fun won baba be dayo banka wa ara ile kan fi mo pa je wa nbe ni
1: aki gbogbo awon ololufe wa ni kan ni wa ikan ni to ta won yo yi
0: adupe
1: Diamond FM 88.7 eti o kale si agbegbe ri wole de ni ilu Ilorin ni Kwara State wa nra yin aki gbogbo awon ololufe Sanko Alaji gbogbo awon ololufe agbelere oruko temi o yi pada dayo le meje omo kilo tomo e ja wa nkan fidile lati gbadu eto toni idanileko temi ati taari ere opo nbe ni e mo ba wa kalo
0: e je ka lo si le se lo ba shitaja limited nigba ta ba de a te waju gbogbo eyin ti eni lokan te fe ko biyan ti ma si pin
1: o ti morale
0: akoko re fun yin o sugba polo oja ta ba de a te waju e seun te npe kan ni Diamond FM e se adupe

0: ti je lati le ise Olobash Nigeria Limited ni e mo gba pe olule ise won wa ni John and Esther Shopping Complex iye ni agbegbe Amoyo bakan na ka le ise won kan wa ni Adojuko Vision College esi mo gba pe ka le ise won e to fi ka le si Adojuko AUT Secretariat ni agbegbe Asadam e to ba sumo yin ni bi le ise Olobash oni kelo e pe won sori number 0035 81 66 13 0035 81 66 13
1: kene ko won ti bere osin
0: igbin o wa ni pe ka won teti loni
1: ben
0: lati fi le ma biyan se nsin igbin
1: gbogbo preambu jo ni pe gun re ti leji lati gbo food ti
0: e seun la to tun ti pe anfani la ni oje fun wa papa julo awa to da peto owo nla owo rogun rogun
1: ben
0: en ta fe ma fowo ko o ni ile ise diamond nipase oludasile wa tan gbe kale pe ka janfani re lofe
1: awon eyan ma ro ori ofe yi lofe
0: idi pataki ta fi ndupe ni lowo baba wa e ri pe ni jejo mo so fun ayi pe ona merin la le gba se ile igbin
1: ben
0: okan oni taya
1: ben
0: okan oni pa ko ta ri mole ta se next si
1: ben
0: okan mi ma block bi block sokewe
1: sokewe ben
0: okan kada won lenu yara
1: ben
0: tan ti ma fakiri e ta ti koko bere re lojo tuni oni ile egbin pelu taya akoko to je aditu ninu egbin sisin oni wi pe inu ogbe a ma dun lopo lopo ko je pe ibi ti e fe se ile won si ko je ibi tutu to ba ma je ibi tutu yo je ibi to rin
1: ben
0: ke se ibi to nse gbojo gbojo fun ojo ke se le gboto gboto
1: ke se ibi to mi darogun si
0: sugbon oni lati je agbegbe to ntutu laaro losan lale o ma gbe tin ba soro yi e ni ah se mo mi ru okan awon igbin ni ya se shanku ati awon igbin won jo se pade ni inu igbin a ma dun papa julo to ba je pe e ba ri abe igi igi to si bole
1: ben ti ogi re po
0: to ni boji daada inu igbin a ma dun ko je pe ibele ko le won si le to tumo si pe to ba je pe ilana kafitaya se ile igbin le fe samulo e gboro je ku je pe iru gbe be abegi yala igi odan tabi igi to sa ma nsu to je pe gbogbo nu re amo abere amo tutu
1: ni ojorun ni ma to le nbe
0: ibe lo to ke se ile igbin yin si baba wa la fe lo taya a fe lo taya lati fi se ile igbin ki ma se bi taya mansion ni abi taya okada ki ma se bi taya maruwa koda mo le so mi pe ke se taya oko kekeke baba fe gbadun re
1: ta ma wo taya re mo 30 moto ta la fe lo
0: sugbon taya to dara ju fun wa lati lo dayo oni dai awon taya ti rela
1: ben
0: awon taya oko lala
1: to tobi to laye
0: to laye ninu oni elelo opolopo awon eyan tan si ti wa ba fun imaran imara ta ma gba won be ni pe ko ba da be ba wa lu taya o e kuku lu taya orisi meta idi to fi pa lo je orisi meta ma salaye re fun wa akoko oni wi pe ayogba awon igbin wa lati rin lati igun kan bo si igun keji
1: ben
0: ori ofe ati fun wa lo nje yo wa bakan na awon na ora ye lati nara tan ati lati
1: ategun ofisi
0: kakiri be ba wa fe se iru re kini igbese te gbe egbe egbe mo so mo pe agboro pe se taya meta taya koko ta fe gbe si lele a se bi eni pe a fe sin taya bi gba pe a fe sin oku nkan dede bi ti taya n ba fi egbe le e gba ibe daada ngba te ba gba tan e wa gbe koto be e gbe to je pe e mo pe bi yan ba de gbe taya abala kan ni o fi yo fi eke lele abi
1: ben
0: taya ma fe eke lele
1: ben
0: eke bi to fi lele yen e gbiyanju lati gbe de bi wi pe gbigbe re yo pare mo yepe
1: yo le wo
0: o tumo si pe idaji taya ni o wa ni
1: ina le
0: isale abo taya yoku oke ni o wa iyan ni o fun ipin wa le ori ofe lati ma rin lati inu bi te ba ku won si ko ni je pe yo sese ma gun taya te gbe kale o se pataki nigba te ti wa se yen ton taya ile keji e gbe si taya ile keta e se kini o e gbe si o wa dara niru akoko yen ke lo wa ile yanrin tabi ile du lati da sinu taya yen dida te ba da ile ile du tabi yanrin sibe e gbo ri gbo lo ri ko da yin loju pe yepe ore mo taya akoko ti e gbe sibe ke se pe yo re mo ton e mo bi kiyan sin nkan ko wa je pe nkan abala bi idaji ara re e ti je ko ropo mo yepe to fi je pe awon gbingangun ni mo lara pe inu taya la won wa e pe kini idi ta fi mo fe lati se be
1: idi kini
0: tori orun ni bi orun ba mo mu to ba ti orun ba mo mu ti igbe si ti fara kan o se se kojo igbe lara
1: ben
0: won ko lo oja nigba ti ba de a te waju eto yin to agbe lere ni pele mi emoyan re ipaso shanku alaji agbe lero
1: fe ni to ba le se
2: chai my hair do oga landlord why you dey shake like ceiling fan eh my village people don't come again this one with your body hot so you don't do test yes see result Oga landlord no be your village people na malaria you need Luta na better medicine with the knock down malaria oya see am take am thank you Oga Luta I don't dey can't pay Luta, brand of Artemeta and Lumifantrine, is another quality product from Hovid, marketed by Pharmatex Nigeria Limited. If symptoms persist after 3 days, see your doctor.
3: Everybody say thanks, Luta. Malaria's in big trouble.
4: No be like say, to chop they sweet your belly, but it get as body they do you after chop. Like say something they pepper you for chest. Or make belly just they worry you. Even that indigestion will spoil your mood. Guess call Antacid. 9 be the answer. It come in 5 different types, plus including the sweet one, where they for liquid or tablet own, where you fit chew for mouth. Now sharp sharp, it they come out any yama yama, where they worry you for chest or belly after chop. With gas call Antacid, no wahala, no pain after food. Gas call Antacid, don't they pharmacies near you. Now chicken money you go take buy ham. Gas call Antacid. Now sharp sharp, it they remove pain.

0: ati eka ipolowo oja wa iye ni kan Diamond FM 88.7 en ibinu si wa ni awa na la sunkun ye
1: beni
0: ti ye bua e ri pe mo salaye fun ayi pe taya akoko idaji ara taya yen gboro wole abi
1: gboro ti wonu le
0: gboro ti wole ke si odidi taya idaji re to fi je pe e mo ibi eke taya ati se ko ti leburu po mo yepe
1: labegi yen
0: labegi ti agbe si asigboro lo wa yala yepe yanrin abi yepe to se kini o to ni ledu to ba se se ru yepe ti a fe dan gbogbo awon okuta were were ka gbiyanju lati sakun
1: re sanku alaji ibere kan wole nbi o
0: aha
1: ti si nbere ni pe awon tawon ola begi sawon ole kan pepe ko je pe abe pepe yen ti pepe yen tawon taya sabe re ibere tani kan sendi ni pe awon ola begi o o na ti fe sin
0: ti won ba lo abe pepe pepe polisi risi
1: to
0: so mo yi pe awon pepe ti awon baba nla baba ma lo laye atijo lo tutuju
1: okay
0: pepe ti won lo laye atijo lo tutuju ki lo si mu tutu oni pe pepe ohun nigba won ba da pepe pelu gi aparun
1: eh
0: igi imo ope
1: ni won to ko lo
0: ni won ko le lori
1: original
0: ohun gangan ni o wa mu ki abe igi ti won ba ta pepe ohun
1: yo tutu
0: yo je ko tutu baba da pepe ori aje pe in pepe ta fe kan in ti adabo lori
1: ko
0: je in ti omo je ko tutu yala koriko
1: ti omo gbona
0: ah yala koriko
1: bene
0: tabi kan wa
1: abima
0: eh gal ah yala imo pe mo binu mo pe koriko yala imo pe tabi ki won wa awon eh ki ran pe awon igi
1: ere ti oparun ti won la
0: oparun ti won la kan wa se tere tere
1: abi won ko bi ru awon eyan wa ti mo ko le won
0: eh awa le wa awon koriko ti won mo fi ko ile aye atijo to ya awon baba wa nlo
1: beni
0: eh ka fi se ibe ku le ba fun lori ofe lati tutu rada opopopo awon eyan mo idi pataki ti a fi so pe igbin feran abegi laarin awon onje ti igbin yan laayo lati mo jeju ewe wa nbe
1: beni
0: ni opopopo gba ti won ba si tin fa mo ara ewe ohun bo se ntutu mo won lara ti won la oni anfani ti o mo se ara won fe kan tele lati so fun ayi pe igbin bi eyan na ni won won mo gboran bo ba je lo won ma nje pada enwe ayi pe eni to bere pe se ale kan pepe ewe ta ba fi kan pepe abi ta ba da lori pepe wa o ni lati je yi ti o ni se palara fun won sugbon imara ti ibada ju ni pe baba ni abegi mo ti so de bi pe taya akoko ara re gboro wole
1: ben
0: a si ti sa awon okuta were were to le ma di wa lowo
1: ati sa kuro me
0: leyin gba yen a wa gbe taya elekeji a gbe le lori taya akoko ati de gbere ati se yen taya elekeji agbele taya alakoko ta ri mole lori taya eleketa na ori re na la gbe si
1: ben
0: a wa lo wa net ale bi awon kafenta kan ba wa kan
1: ben
0: dede bi oju taya ti atin sin gbin yen si to ben o se ba kan ni onigun merin won le kan ni gege bi enu ona e mo popolopo na la ma sa fe fun
1: ben
0: ta ni won ba connect mu
1: ben
0: e wa connect o le jo loju mejo loju merin e wa gbele lori sugbon kini kan to je ade tun be ni wi pe bi e ba ti dele la aro kutukutu o te ba ti yaju aro kutukutu e lori ofe lati de kini net te gbe lori igbin yin lori sugbon baba ti di ale agboro si won le ka won na lori ofe lati je lo kan gba tegun lo owe awon baba wa won ni bi ure ba je lo yo pada ni bagutan ba je lo yo pada si bugbe re awon igbin awon na ma fa lo won ma fa bo ogba ti won ba ti mo bi ti o je ile won won fa wa bakan na opolopo won ni won ma fe lati fi ara ru igi tutu pa pa julo e ri pe mo so kini kankan ijejo baba abe wi pe awon igbin lady oloyinbo won na wa active
2: ben
0: won ma jara nu bile ba ti su pa pa julo ninu okun
1: won ri bi garatan
0: won raye fabode fun de ibe ba ri igbin to kari wonu loju osan gba igba e yala ki ohun o ma pa tabi ko wa ni agbegbe ti ko ba lara mu sugbon baba ti di ile su ti le ti su gbogbo won ni won tu yaya bode ti won ma fa ma oniruru gbo e ewe igi lati bi ewe igi kan se ewe keji lati ewe keji si ewe keta bi le ba si tun mo won dari pada sile won mo mo gbe opolopo mo bi pe a ogbon wa la dabo lati se to je pe bi mi ba fa lo I mo pada sile ise yan se ran ko ni o tori pe ibi ti mi ba tin ri onje oronje nbe lojo kini oronje nbe lojo keji o ti mo pe o ti dile ohun dandan ni gbogbo wa ku gba to n ba fa lo to n ba fa bo
1: e pada si ibi ti
0: n ti o pada si ibi ti ohun o ti jeun bakan na irufe onje wo gan ni awon apenje ati pe bawo lati ma se awon baba la baba wa po we won ni tutu tutu la ma ba nile oloyin o tuma si pe tutu tutu na la gboroba iyen ni ile igbin wa ke se pe ka da omi lu won omo mi kan olo fe singbin omo pe pin feran mi lo ba ku gura gbogbo wenu mi
1: won ma wenu won o so mo deja ha o so gbin deja
0: a gbodo mo bu omi won ile won ni ore kore papa juro laaro kutukutu ka to lo bise baba si ti de ni irole eyi na e gboro tun se kini o ke tun fi omi won sugbon losan gba igba kodara so mo bi en ti ma se fo
2: ben
0: ah gbe laye atijo on abi laye odi oni afejumo ni e mo bo mi won e fo
2: ben
0: afejumo na owo ale bile ba tin su lowo ro le ni e mo bo mi won e fo bakan na
2: ben
0: le to tumo si pe e gboro gbiyanju lati je ki ile won ko ma tutu ke se pe ojojumo le gboro ma da omi sugbon ni won ba gba te ba ti ko fere wi pe ile won o tutu bo ti ye ko tutu mo e gboro ma fi omi si irufe nje wo gan wa la le ma fun awon agbin wa je ati salaye nta fi de lori iyen ni kini net eyi ti a se ti o ni ideri paanu rara rara ki ategun le ba ma fe si igbin a ma je ogede awon ogede to ti ro
2: ben
0: e le bo sinu le won won la igbin a ma je ebe pe to ti ro igbin a ma je omo ewedu boya ewedu kekeke o da be ba fi gire si won la igbin a ma je watermelon gbogbo nkan ti o ba ti niyo ninu bi eko tutu
2: ben
0: ya le ho eko tutu ton te wo eko
1: igbin oje
0: sinu ile igbin awon kan ti o ba ti ni iyo tabi ti o ni sugar gbo awon kan won yi la le fun igbin wa je won si to bi dada tun o ye gbogbo nta fe ki won se bakan na aye bi kan be ti awon agbin ma fe lati ye si ade tu be ni pe bi owo wa ba ti kan eyin ti igbin ye papa julo pe ya ninu taya ni o abibi kan ni o se se kirufe agbin be ko ma se kini o ko ma pa omo re mo bo ba si tin di ojo keji si ojo keta agboro lo ma pale ma le won ba se ngba le horo wa idi ni pe ade ipo ogede sibe
1: ben
0: iyen jera
1: sibe
0: o le mu kokoro dani to pe ru kokoro yen bi kan kan irun awon ni ota awon egbin wa
1: o le sakoba fun won
0: beni fun opolopo awa ti an pe egbin wa kan ri won ti kuka nu koronfu latari pe a ki mojuto ile won ni gbogbo awon nkan won yin ni awon lana ta tele ti a ba fe sin egbin papa julo ninu taya mo si mo pe be tin gbo olorun ran wa lowo
1: awon na ti dimu
0: elava ni lati bere bere kan tabi meji lowo mi yala lẹyin eto tabi kefun iranse sori whatsapp number mi papa julo nipa osin
1: egbin
0: tantenoma
1: ben
0: e pe si ori number
1: 081 0811 44 88 44 88 44 22
0: e ja ma fe le se lo o se dupe pataki lo se yije ko o pa pataki lo da yo ki lo to mo baba be ba n dagbere fa won ara le
1: e seun ten ti gbo wa ni ikanni wa yi ipade wa tun dijo mejo la se dumore o dabo
0: opolopo wa te le ti e fe mo wa ko pada da ke da po mo wa ninu agbe lere ni ojo saturday gbogbo apata la re ti 081 44 88 44 22 ojo mejo loda agbe lere o
1: fe ni to ba le se
3: Be like say to chop they sweet your belly, but it get as body they do you after chop. Like say something they pepper you for chest, or make belly just they worry you. Even that indigestion where they spoil your mood. Guess call Antacid. 9 be the answer. It come in 5 different types, plus including the sweet one, where they for liquid or tablet own, where you fit chew for mouth. Now sharp sharp, it they come out any yama yama, where they worry you for chest or belly after chop. With gas call Antacid, no wahala, no pain after food. Gas call Antacid, don't they pharmacies near you. Now chicken the money you go take by him. Gas call Antacid. Now sharp sharp, it they remove pain.
4: Oruko mi ni Femi Adebayo, emo 36 Diamond FM 88.7 ni Lorin.

0: sosita lori eto lawo lesun la bala sosita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dedede lawo lesun pelu abala sosita lori ikanni Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo segun Tuesday ati ojobo Thursday
1: e kale o eto yin ni a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
0: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba iponju tada wa ninu itojuko lawo lesun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magboni.

0: Ismael Olúṣọlá Kamaldeen, adúpẹ́ ṣeun látorí Facebook. Isaac Oyeniyi, adúpẹ́ ṣeun lórí Facebook. Adúpẹ́ o. Ilé Sanmi Bọ́lájí ẹṣẹ́ o. Fakanlo Abayomi, adúpẹ́ ṣeun. Engineer Lukman Yunus, ẹṣẹ́un. Ọláyájọ Ọmọláyọ, adúpẹ́ ṣeun. Evangelist Abbe Faloye, adúpẹ́ ṣe o. Olówó Kiriabi Mbọ́lá, adúpẹ́ ṣeun. Shikoma ni fowo se adupe seun daily ni supermarket oke yin adupe lori Facebook awon ati darapo mo wa Diamond 885 TV eseun Sami Oguntayo eseun o Fatai ori owo Oluwa Funmilayo Bosede Olanre waju adupe eseun Folorun so Babajide eseun o Oluwa Funmilayo Bosede Olanre waju morowo yin be ese dada Mutiwa Ayandeji lori Facebook eseun Ibiro Nke adupe ṣe o adupe ṣeun ibironke arobadi adupe ṣeun Mr. Toludola Po Samuel Bible Nation ṣeun Adebisi Adeola John Akinwale Owolabi ṣeun o ṣeun gbogbo ina te ina bala nfani data idarapo mo wa lori Diamond 885 TV ibe leti ma wo wa ni kitikiti te inu o si lanfani ati ori ofe lati dasi nti awon eyan ti so yi je n tun gba call bi meji meta ko to di pe ash lo soda won tin be lori WhatsApp ka gbon ta won na mu wa gege bi imoran elu e ka le o
1: e ka le o
0: e seun la wole sun re
1: ada pon jare
0: amen
1: baba abaye mi adide mi la to anu bo lon do le san
0: e seun baba abaye mi
1: e ri teni akoko
0: be ni sir
1: o le je pe n to won atoko gan mo n jale ni ko bi aki da fowo da
0: ko
1: je ko to ba lo si bi oja re o le jo pa ja je logun ti ko moju to ni na leader ka ti ti to jo ko na le o do na ja le lori oko ti wa gba ko to olohun ko ku ku bo mu o wa lo wa koja e wa ni ko mo wa gba le to ko lo leto ati gba le to ro bi mo fun to ba rojo ko jo ka ro ti ta won mo
0: be ni
1: ko mo ta le ja lojo la o ba n gbo eto re o ma n gbo radio o fe ta ku ta mara ko ro ta mo ko lo joju fun won
0: okay
1: yẹlọ
0: sẹlẹ
1: keje emi o le ni ko fi sẹlẹ o torí àti irinṣẹ láyé ta wa báyìí lórílẹèdè yìí tó wà lájẹ mọ tó rọlẹ
0: kọrọrun
1: tọkùnrin ọgá ẹyìn ọba ti níyàwó sílé kó pe jókòó kan jọ sọ nítubínú bí ó yóò níyàwó lé bóyá kò ní tó bá ní ilé kó jẹ kó sọ tó bá wà láàrin wọn tó ṣẹlẹ ńbẹ fún ó lè ṣeéṣe kó jẹ kìkì obìnrin ni tọhún bí tó jẹ pọkùnrin ló ń jẹ níyà tó fi ń wẹlò mi yóò lè mọ tó tò bọ́lá bá ṣe lọ́dọ̀ ni nǹkan ló lè ṣe ṣé wàá lè gbọ́ bùkátà báyìí tó bá ti jọ sọ nítorí nínú bí tó bá ti mú un dá lójú kódà kọ́kọ́ wà káǹtì ẹ̀kọ́ wà nǹkan kan ṣe sí níbẹ̀
0: ó
1: jẹ́ kó máa pé tí o bá tó bá ti ẹ̀dá pá òun ó lè lọ fi dá nǹkan kálẹ̀ láti máa tajà fún
0: un
1: yá ni gẹ kó kan jọ sọ bẹ́ẹ̀ tá bá ti jọ sọ kó gbà fọ́ ga ẹ̀
0: ṣùgbọ́n
1: tó bá ti rí pé kò sí ìjẹ̀ ní kọ̀ǹdíṣàn kankan ó mọ̀ fẹ́ ń bẹ̀rù síta sálásá tó kàn máa fi ń gbádùn ni ó tètè ya abẹ́sẹ̀ rẹ̀ sọ̀rọ̀ ada fun dada yóò ní bàjẹ́ bàbá tí sì ń bèrè pé ata àtepo ṣe tó bá pọ̀ jù pé kò sí nínú kan tó yẹn bá ń ja ṣáájú ọ̀sà ní mọ́ rìsọ́ọ̀tì tó bá dẹ̀ síbi pé bóyá tó sọ pé níyàwó méjì náà ṣe ó dára kágbára rẹ̀ bá ti gbé ní torílẹ̀-èdè bá sọ kó ronú owó iléèwé àtowó oúnjẹ ìyẹn ni kókó jù ń bibẹ̀ kò fẹ́ lórí wò láàrin gbòòrò gbébí àti owó iléèwé kó mọ̀ sọ́wọ́n ọmọ orílẹ̀-èdè tí wọ́n mọ rìn kiri tí wọ́n àdọ́mọ ọmọ sáta orílẹ̀-èdè tí wọ́n mọ kódà mọ́ orílẹ̀-èdè tó bá ti yan kágbára gbé kó ṣe ẹ̀kọ́ ètò
0: adúgbò ẹ̀ṣẹ̀hún ojú òní tìyín bàbá ẹ̀ṣẹ̀hún ẹ̀lú ẹ̀kálẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀hún chief lálẹ́ yìí
2: bàbá oníyè ló pè
0: adúpẹ́
2: bàbá kó sọ̀rọ̀ ata àti ìyàwó èjì ata káràmọ́ bá rìn nìyẹn ni ata èyí sì gba ata ní ṣe é sì lára ọmọ èyí èyí jẹun kẹmọ́ ni ata ara rìn ni
0: bẹ́ẹ̀ni
2: ọdún mọ́tò máa dẹnu pọ̀lẹ̀ sí ata sí láàrin ni káràmọ́ rìn nìyẹn ní ṣe é sì sáfíìsọ tọ́jọ́ ní ìyàwó méje owí ni tí ọkọ̀ yẹn bá balẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn bá tó tán ọ̀rọ̀ yẹn fẹ̀yàwó márùn-ún
0: tagbára rẹ̀ bá ti ka
2: kó wá dénú wọn ajẹ́ irú mi bẹ́ẹ̀ èkó tó mọ fẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ ni àjọ àlàáfíà méjì ó tọrọ bí sọkúsọ alágbára ju ayé lọ ọ̀rọ̀ yẹn nìkan àbómi afẹ́ méjì rẹ àbúrò àbómi ọ̀fẹ́ mẹ́ta agbára rẹ̀ kani èkó tó mọ fẹ́ mọ́ ni àjọ àlàáfíà méjì ọkàn mi abalẹ̀ agbára mi gan ò ká tán Okay.
0: So, to call you and again, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
3: no,
0: no, no, Pastor Fasunde.
4: Em sikode di baba.
0: E maka lesa.
4: E kushe lu o.
0: Aduko e.
4: Amadu inse o.
0: Ami Jesu.
4: E no ni ja se mo o.
0: Ami Kristi.
4: E amodo wa ni jona o.
0: Ami, ami o.
4: Olorun wa pelu ni o.
0: Ami Oluwa, ami o.
4: Jesu. Oluwa wa.
0: Ami, ami, ami loruko Jesu.
4: Em sikode di mo kin ya kushe lu o.
0: E se gan ni sa.
4: E ni se la san ile ri nbe o.
0: Ami o.
4: Okun ni to sara fokun re gbe. Akoshe lo nse o.
0: Eseun.
4: E ni sobo danu o.
0: Amen.
4: O ki gbogbo awon to ti soro so waju.
0: Eseun.
4: O ki gbogbo omo Nigeria.
0: Eseun.
4: O ki awon te pe won lo ofe ati pe. Sugbon won gbo gbogbo nkan to nka loko nso.
0: Beeni.
4: Ajin dara ma jun ka loko.
0: Amen.
4: Ah, seri eni to ni yawo meji. Awon ojogbon ti soro so waju. Bo ba lagbara mewa o le fe.
0: Em
4: ti ko de je demi ti mo wa lowo waju yin ayo kan bi bali tin bali sa fun ma sa fun
0: to
4: o mo pe ko se ma ni lo gere ni
0: be ni
4: eh so a le sa fun won to en to ba lagbara eyo kan ti wa de bo won atomo ko si to lehun
0: afi
4: to ba de je meji meta na ko si to lehun wo e ke ka se nkan ta gbara wa ka
0: ta ma ka
4: won ta ba ti pa gbara wa o ka e ma je ase e lo nbe nibe to iyawo to nka luku ba ti le fe ta je ko fe e make sure pe awon mo wa toju won ko mo ma de ba ko mo ma do mo lomo
0: beeni
4: kaya ma je to aja kaya ma ti lo daya laya
0: beeni
4: so abodo wa very very careful
0: eseun
4: de ni party ata
0: eh
4: iro mi ba nsi amu ma njata ile in like ata tori ata yen go ma rin awon mi lokan
0: beeni
4: awon kan so po ma nko se osa emi o mo boya robo yu to ni won ni mi mi o re ni to jaka to mo ri boya o ko so la but mo je mo sabare pe awon yen sabara awon yen sabara ma so pe ata ma nko se o ta even by the in like ata ta o mi ti mo ijo to ba ti sonje to ba ti lata ju ma lo ra gbe sile ma wa nkan mi ti ma je so o se ri niyan
0: eseun
4: ya ile keta ti ma wa da si ti oko ati yawo yen mi o gbo be yen da da
0: ah oda oda ti oko ati yawo yen in to sele ni pe won ni o ti kora won bi odun mefa seyin
4: okay
0: won ni won ti wa lototo ibere ti won wa nbere ni pe won la kokko leyin gba ti won ti kora won yi yawo wa ni problem ni bi to ti yawo korowo san won kokko wa ku oja re leyin gba yen na folopa gbe tan ti e ti mole won ni won ti wa nbe oko lati jo yo oko ni ah sopa yan ni an to ti mole na won pada fi le pe e wo ko mko fo hun le oko wa ko yoju si won lo ba family oko awon na o da awon na ni oko ni ke lo ba ko si nkan to ka won awon ni pe kadakun ni isin pe won ti arabirin imole tori owo to ya won si ti ko oja re oko o si down si awon ni pe se ku won je ku won ma gbe lo court ni abi kini ka won o se lori oro yi akoko re eleyin keji ni pe won lo okunrin yi lati gba ti won ti ja yi to ba fe fowo ranse sa awon ome through iyawo to hun fe ti nbe lodo titi e lo se ma fowo ranse won ni inu anti awon ti won ti mole yo wa dun si pe se ma fi through iyawo eran fowo ran owo onje ranse sa awon omo awon ni kadakun ka gba won mo ninu gbogbo oro yi. Ọ̀dà ẹni
4: tí kò dé lákòókò ibo làwọn ọmọ wà.
0: Àwọn ọmọ wà lọ́dọ̀ ìyá wọn.
4: Òkè wà lọ́dọ̀ ìyá wọn.
0: Bẹ́ẹ̀
4: tí wọ́n mú yín.
0: Ìyá tí wọ́n ti mọ̀lé yìí bẹ́ẹ̀ ni.
4: Oye mi sẹ́ni lákòókò kí ọkọ máa wo nǹkan tó ṣe.
0: Tọ́.
4: Kó jọ kó tọ ọlọ́run kó ro tàwọn ọmọ. Ọmọ yẹn ni kó rò. Ọmọ ni kó rò kó jọ. Ẹ bíbélì ni pé ẹ fi rí ṣẹ́gun búburú. Ẹ má fi burú ṣẹ́gun rere.
0: Ọkọ̀ ló mẹjọ wá báyìí ọkọ̀ lè má gbọ́ gbogbo ohun táwọn wí.
4: Bóòlù ẹ kókè ọkọ̀ ló mẹjọ wá.
0: Àbúrò ẹ̀ tí wọ́n ti mọ̀ ní ló mẹjọ wá báyìí.
4: Okè àbúrò ẹ̀ tí wọ́n ti ló mẹjọ wá.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
4: Ẹ wá lọ bá ọkọ̀ kan bẹ ọkọ̀.
0: Wọ́n lọkọ̀ ò gbọ́ o wọn láwọn ti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n ti bẹ́ family ẹ̀ wọ́n láwọn oní kò gbọ́ oní kò sí tọ́kan.
4: Ilé wa lágbára báyìí.
0: Ọdún mẹ́fà tí wọ́n ti kúrò lọ́dọ̀ ara wọn.
4: Ẹ̀kọ́ tí wàá wá sọ ni pé ẹ jẹ́ kí àwọn ní okùn kì í gbòǹgbò. koma ni bi to ti duwa
0: to
4: e je ki awon aburo aburo yawo yen awon molebi e je kon gbira kon lo soda awon molebi oko
0: oda
4: nigba to ti be oko lotun to ti be oko lo fi to ko ugbo e ti kan awon molebi yawo
0: je
4: kon wa gbigbise kon lo ba awon molebi oko ba je wa to ba wa je pe idi kan lo ni gbogbo won so
0: ti
4: won de kon ri si kon je kon kon wa koju so lorun kon lo ko gba iran se yen ni bi to wa yen
0: oda adobe so fun da si yin ojo ni tin e ja dodo awon tin be lori whatsapp ka gbo n ta won na mu wa eh keke bi imoran si gbo n tin be nle yi a ro na abayo lase olohun mo nbo
4: ni to wa yin
0: oda
5: e ka le gbogbo eyin ololufe eto lawo lesun oran yin ni dojuro ife olohun le ni lara mi na te n beere mi na o mo travel tele ni o mo ki oloye mo ki gbogbo awo ololufe eto yi o idamu ni ba gbo wa o a mo sodun ayo e se gan mo dupe lodo yin o mo wa ni oro kan ti mo fe so sita o mo ni eran meji kan mo de fun ore mi ni okan
6: hello e kale e ku eto a ku ataro asiku odun odun ni je asima o ki gbogbo olotu ati oludasi ati olusoro ta le oni je asima ruko mi commercial lati odun community ti anti wa ti o soro nsin oni mo fe soro si akoko nigba ti won ti ri pe ko leyan ni an fi se iru ati owo si nigba to je lowo won wa kokoko wa ku oja ngo to ku oja o to folopa mo to ti mole eh kun wo lo court ngo ba si ti court se bi mo je lowo abo je lowo mo je lowo iti won fe nu igbo lo mo ri san fun bo lo si mo san fun ba be mi tori bo se wa ye imo gba ti an ti ti mole o 4 hours yen bo do fi wa lati mole ti o ti kan wo gbe lo court mo je lowo mi o je lowo bo je lo igba oni ma na ma san fun o le mi lero pe o ni di ama ama gba to fi je lowo si eyi to wa tun beere to ni se bi iyawo to wa lodo oko re bi o se je pe oni ma send owo o nje si egbon re o pe so letter abi o letter a gboro so po letter a gboro so ko letter ise ti eni yen ku fun oko re ilo sise ko si fi ara bale n to se phone na n para wa bo ase fun ohun na tori pe ore ta fi pamọ fun iyale ni iyawo na bo are lori aja e ku eto ta le orin jasi moruko mi ni ko mi sala lati odo fi community
7: yes e kale oloye wa ruko ti mi destiny lati ebi la en uma to ko atejise pe oga on disturb lenu se pe kini ko nse we awon yan advice pe ko official emi mi ni advice pe ko official because ise sorori ni asiko ta wa yi so to ba official kini fe ma fi bo me and the likes emi number 1 ma fe ki uma yen ko kun fadura gidigidi ko si nkan ti adura o le se that's number 1 number 2 I believe won gbe ni won jo gbe ni bi kan na bi se na tin pade so wo de soro ko to ki mole ni bi se ko to so pe won ba se anything abi ni so ko ma play along ko ma play along since ti o ba ti wa life threatening ti o ba ti wa life threatening ko ma play along pelu e na won fi won le fi tipa mercy ni won le fi tipa mu lodo pe ko won le fi tipa mercy lodo pe ni won le fi tipa mu pe ko mu mi so ko ma play along ko de ma ko ma panic kore ma je ki yen affect ise but to ba ti wa di pe o tin the victimization o tin victimize lenu ise abi to tin mi chonte abi to tin di pe o fi wa life threatening then I think the high time ko fi sele ni but to ba ti de be yen ko ma gbadura si olorun lo ni oba okan oba ati je lodo ko si nkan ti o le se then secondly ko so for gan yen frankly pe gege bo se so fun ko je ko ye pe kini yo le possible e ko ye pe ko le possible ko ti ye pe ni se so ga ko si be se fe so to ko si nkan ti Mashi, I'm still standing on my point. So I don't think Koto Otitope Officiale, so long around alone. I'm a bit too.
8: Lawyer, Equato. I wore donor. Sherry, Lori, and Nitoba, and TSO. Number one. My introduce it, Lori Oma. I was send you go through your where to your chef. O normal to ri pe kini ko fe dale are ko ma ba ni se mo pe obirin o trust ara won le so pe boya nkan kan pa o ati eni to ti lo to so pe to o n send owo o won je o mo si na so lo je ko ma so fun ye pe ma send e si mo so elekeji ni wi pe okunrin to ti file fun didu odun mefa to ti fe ọkùnrin mi ṣe o no ti loko mi ni bi o je se to ti ni oko mi ṣe ko ni awon mi na ni kini egbe ọkùnrin ti file won ti fira won le fun odidu odun mefa o si n se oju se lori omo o lojo igbisi o yo mo si o ya ko mo si o ko wa sokunrin yen won wa mu tan nisin wa awon family ni won lo mo won a se to tun bele e won a de si se agreement won se ma so wo yen lori obirin keji to loga on da alarm se ri ti obirin yen se oga yen ni iyawo sile wo oko mo se ki ko se wadi se ki se pe oga na se bo se ma nfe awon obirin to ba ti wa sise tori awon oga kokan wa to je pe won ma ti ra awon omo obirin kokan o wa le oko ko sin le oko afi ka won na debe so ko se wadi dada ti oko e ba fi oga yen ko fe ti o ba de si fe tori eyan o force eyan fe yan so that is it e ma be to bo
9: e ko turu ko mi ni Femi Sọ lati osu ne party ti ene to ni o jira no jewo tana wa ko eru e ko ri pon wa fo olopa mu eru tan wa ko ti ba se pe boyo olopa lowo si lakoko o le ni eni yen ja eni to wa ko eru o le loja eni to je lowo to wa ko eru o le leni yen ja tori ko bo ofin mu to ba lo si ile ejo o ma jari eni yen so won a de ni elebi and the second ni pe tan ba kan ti agbe ugbejo lo si court gan sef nkan ti wa su bere na ni pe ba lo si ma sanwo so ti won a bere na oji yen lo ba wo si won ji sale bo si ma san bo yo susu ni bo odun ni bi kan ni ma sala ye yen iyen ba yen e ke ye ni to ni ogan fe fe un nkan meji na lo le si akoko ni pe isara ko fe e keji tabi ti o ba fe ko si fi se kale ikan nu to ri kanu meji to le si ni isara ko fe tabi ko fi se kale ko ju ba yen lo o daro
10: e kale Ekweto orúkọ tèmi ni Rashid Datokunrin olóyè wa Ekweto ṣẹ́rí èèyàn kan ni mo fẹ́ dá sí ni mo gbọ́ dáadáa because mi sí lára ní tẹ́lẹ̀ ṣẹ́rí obìnrin tó sọ pé òun àtọkọ ti di party after 6 years obìnrin yẹn jẹ gbèsè wọn kó ẹran ọjà ẹ̀wọ̀n dẹ̀ ti mọ́lé ṣẹ́rí mo fẹ́ gbẹ̀yìn obìnrin nímọ̀ràn kan ẹ má wò pé tẹ bá lọkọ ẹ má wò pọkàn nìkan lẹ wá fẹ ẹ try jẹ káwọn family ọkọ nífẹ̀ẹ́ yín nkan tó le fi nífẹ̀ẹ́ yín ni ìwà ẹ understand ìwà ìwà tó da sáwọn mọ̀lẹ́bí ọkọ yín so ṣẹ́rí tí àwọn mọ̀lẹ́bí ọkọ yín bá ti nífẹ̀ẹ́ yín kò wọ́tẹ́fà nǹkan tẹ̀yìn àtọkọ yín bá ń face àwọn mọ̀lẹ́bí ọkọ yín máa wà lẹ́yìn yín bẹ́ẹ̀ ni nkan tí mo wá fẹ́ jẹ́ kán ṣe ń sìn pípa burú obìnrin yẹn ló sọ̀rọ̀ bá ń sìn kán lọ bẹ àwọn mọ̀lẹ́bí ọkọ àwọn náà mọ bá wọn bẹ ọkọ wọn a máa bẹ ọkọ pé kò wò táwọn ọmọ pé só da tí wọn gbọ kán wá ní ìyá àwọn ọmọ rẹ wà lẹwọn ìyá àwọn ọmọ rẹ wà láti mọlé torí pé ó jẹ gbèsè ẹ ti understand àwọn mọlẹbí ọkọ ni kán lọ bá kán bẹ wọn dáadáa àwọn náà máa bọ ọmọ wọn sọrọ àwọn náà bọ ọkọ sọrọ náà e train obirin e jo e ma fi oko ni kan fe mo le bi e je ka mo le bi oko ni fe nkan te ba le si tawo na le bi oko ba ma fi ni fe yin e try ti si e wa to da sa mo le bi oko yin because ti zu ba there ni se kan ni teyin ni kan le davis you I'm telling you the fact e wo ko ni ba je oloye e kweto
11: ni sa le to le mo le ja ka wo sa ka seyin eyan ti fe yin odi di 6 years ki tun ni to kon be ngba to kon tin se normal ko se nkan to kon to kon lo mo bi to ti je gbese se lati bi 6 years yo so pe won re anybody ako possible now e wa so pe kokon to wa san wo gbese fun kini ki se yawo e mo from 6 years a se lele na rubbish ni o ye kokon yen to fo lopa mu won ni kini business to ko e mo won to ti je gbese won lo mo bi o se san awon ton ko kiri laarin CCS na ni ko lo ba kan ba sanwo e wo Mr. Adetola e council ile rubbish ni
10: oloye e kweto ko ni baje fun yin o eto yo ni baje yin o si ni baje o oruko temi ni sikuma ni fo se aku odun seri anti to ni o si se lodo anti to ganyen si n worry on pe ohun fe fe ohun ile ke ma jale ibi kan ma ja soko ibi kan yo ja si o aida ko fi sele ti o ba ti ni intense lati fe o ganyen tori bo ba pe boya okunrin mi baje o le wona ati ko ba ni bi seyen o aida ko fi seyen lele to ba ko o le fi seyen lele ko fe oga o tori nkan kan wa awon okunrin mi ma buru olodun ji arugo akoba o en to de ni egbon o fe oko tono pelu e nkan kan odu ti o ba ti wo na ti o wo ro ki so ti ba ni akale nigba to tin lu bi bara yen mo de ro pe nko to baya le re na lo ti je gbese yen ko to di poku a mo bayi awa mi o dajo o sugbon temi ka fe ko se ni pe boya ngba tan ti wa ni ko lu olopa lati gba yen toro ba ti de police to oro fe niyanju na niyan la ngba o ti de police san yen oro ti niyanju niyan aida kan lo si court eyo ko se nti o je gbese olorun ma se gbese si wa lorun ohun o si da yo se time to yo da time ti o fe sanwo yen ko ma do si toko yen tori toko yen oko yen ori ti ero ni du temi ni o so wa lo je akadu awo gba e ku eto gbogbo en ten da si to e ku eto
12: ejo eni kan ti soro le kan lori oro iya to je gbese o odidi odun mefa se ko wa se ni kankan lodo to tojo nlo tojo nbo latotun me latodun mefa ti o nira mokorin to fi ja oko kale o ti ja oko kale fun di odun mefa isu wa densin to ba pe iyanu na lo sele ninu aye ese yo nira okunrin yen mo loju temi emi o ro pe nkan kan kan oko yen mo omo to do wa laarin ara won nikan moju to ohun ló mọ bó ti jẹ gbèsè ohun ló mọ bó ohun ló mọ bó ti máa san gbèsè gbèsè tó jẹ ìgan ta ló mọ bóyá ó rí ọkùnrin míì náà ló dánlé lórí kò sẹni tó mọ àmì òrò pé nkankan kan ọkùnrin ẹ mọ látọdún mẹfà èé ṣe adékànmí ọláwálé orúkọ mi o.
0: ọ̀dà òun náà làwọn èèyàn ti mú mọ̀ràn wá lọ́tún lọ́sì lórí méjèèjì tí ń bẹ wájú wa yìí ka fi meji ti baba yi na beere ka fi kun ko je merin bayi oda alakoko eje nkoko eje ko to di ku won mo fenu eko bi kan ka to mu mi gbo je won ti ya yi na fe ranse eje gbo nti won je
13: e ka le san e ku eto e pele aku asipo odun sai mi so polopo re laye o yesa nipa ti àti tó bá ẹ̀gbọ́n wọn sọ síta ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí sà yẹ́sà sins tó yẹ pé ẹ̀gbọ́n wọn àti ọkọ wọn sì papọ̀ mọ́ láti bí 6 years ago tí incident ẹ̀sẹ̀ wá ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀gbọ́n tiwọn yẹ́sà wọn ní right àti tún máa pe ọkọ ẹ̀gbọ́n wọn yẹn kí náà fẹ́ kí màá yẹn wá ṣe kò sí anything tó fẹ́ wá ṣe níbi bẹ̀nà since tó yẹ pé wọ́n ti sí papọ̀ mọ́ láti 6 years not 6 months àbí 6 days 6 years náà ti jọ pínyà tí wọ́n sí papọ̀ then nkan ton fe ki oko egbon wa se gan gan so ni ko wa beli won ni abo ni ko wa ba won san gbese bawo ni gbese se wole since to pe ma yen un se eto e to le se lori awon omo abi igba tan ka pe gba ti won wa papo oni won je gbese oko le mo si gbese yen iyen na le so wi pe oko wa involve by pe loro to se but since so pe oko wa involve ninu gbese yen igba tan ti won fe ra won mo ni gbese oro gbese sele si won kan ma wule disturb ara won mo ati ba okunrin yen soro abi lo pe ma yen whatever don ma le se lerin ara won lerin family ti won kan se lati bail egbon won de won ma se agreement ni pe lawon to ni owo mo se ma return owo fun won kan ma involve oko ko si nkan to kan oko mo ninu oro to wa nile yi e se
0: so eje afẹ nu eko bi kan alakoko ni arabirin ti won so pa awon be gbon won so tai ah mejeji lawon eyan ti fi dahun si te ni pe kawon eyan ba yin fi dahun si pe kan won ran yin lowo lori imoran alakoko sheri titi ah egbon yin ti won gbe lo police station ofin o fa ipaju pe kon lo to ju 24 hours nbe lo ti ma tin ju be lo won ti te ah eto egbon yin lojumole o lodi sofin akoko nu e court eyan ni won da fun ke ise ranko kan ba de court igbawo lo rowo san so je lowo mo je igbawo lo rowo san baba inu ori san ile lo mo san lo sosu ah bo ja ba se ri ni won mo san yi bayi lo sosu o be ni keke bi oro tenikan si so o pe eru won ti won lo ko yi ti e ba se polopa na fi wa ko won je bi o le ni won ja o awon na tun le folopa gbe won ti won si tun san gbese lori e leyi to tumo si pe e mo be ru ku won fe gbe won lo court ibe gan ni oje koro o tete lojutu torite ba ni ke pe won labele ke se ni to be inu bi won tun le pada de lola kan lawon ogba to be inu it to be inu di ti yin mo pe la ba won ti se ta rin ta won re e je ko ku yanju ba pe le ejo na ni ko yanju be se wa ri apa keji ni pe iyawo ti oko anti yin to fe ni fi owo nje ranse sa won omo e baba kan soro kan won ni ko si n to buru nu eleyi o teyin na ba si wo daada iyawo ti baba yi fe le mo po ti ni iyawo kan ri to si lawon omo nbe o le fe mo mo pe elo lohun fi ranse si won je mo ye to ko ma je pa awon ti ta lo ntoju to toju awa ti le tagbara otoko osipo yo mu nto ba ni gba mo fe ranse si won yo fi le se ofin to to ti o we yan kankan ninu le pe nti to ebi won na mu fowo ran si won ko si nto buru nu ile iba won ma sa ngbowo latodo baba won ara o ti tan asiri ti bo le to tumo si pe on bere mejeji te bere fun o ti yanju nu tolorun ba fo ton oko oko o le gbo sugbon lateyin odun kefa yo lagba die o olohun gbadura gbogbo wa eleyin keji ni arakunrin tawon na tun so ta tan pe i arabirin enu mi ago oko awon fe fe oga awon fe fe awon koda awon tun fi message ranse pada pe awon ti fi wele pe oga awon yi ko oko gbawe oni ko se nti o se ise ta awon se yi to bi oga yin oba gbawe e fi se re le ko sa ni fokun mu yin te ba ti mo pe e fe fe gege bi ntawon eyan wi te ba ti ri ise mi e le duro nbe te ba ti ri ise mi e le fi be le ke mo lo sugbon to ba je pe yin na o ti loko te su pe nte le fe ni to lojo ola gidi fun yin e le fe sugbon na oro te fi ranse e lo ti niyawo eni koda o ti e lo ti bi omo to dagba to ru yin to kan yin oba ti fe ru eni be e fi le jo mo lo ke yin na o si fi se re le fun olohun gbadura gbogbo wa en to ni sata topo to daala ko si n to ba ti poju to daala omi ta mu yi to ba poju ko ni sanfani faramo ono o tun da lara mo le tutu mo si gbogbo nkan ni won tun won si ni won ni siyawo meji na da awon agbalagba ti dahun o won ni apo yin ni kewo be ba fe meji be meta tagbara apo yin ba ti ka ko se n to di yin lowo mu awon mo ta fe fe wa nta sugbon apo yin ni kewo ke si wa yi ka yin to mo n bo je n de ka polowo oja ka polowo nta nta ti wa oni ta baba polowo oja ta dari de lawole sun ojo bo alamisi thursday to ni yo mo te waju mo n bo

0: Lele.
1: Hello, sir. E kale oruko mi le ntolo omo lati lo tolo omo. Ejo mo fe ko mo Nigeria agba mi ni moran ni. Mo ti bi mo meji. Mo wa ni oko. Amo ko si mo fe lati bi odun marun seyin agbadun ara wa. Ini ejo ola ija ni. Ko si nkan ton de faja. Yo je pe o lo yale. Ale to de lo yen ki se single mother o ki de se pe boya eni yen dagbe eni yen wa ni oko ti eni o ti lo ori oko ti e o de tun mu todo mi na o tun ti lo ti e o ti lo mo lu to ye pe gbogun kan to ba ti ni ko se bayi un lo mo nse koni mo wo obe lele koni mo wo nje sile gbogun kan to ye ko je anfani awa ti le odo eni o gbe lo adewa ni family house a jo n gbe pelu iya ati baba e na ni odo awa ti awon obi andana papo ototo landana bo the same family house langbe so igba mi kan to ba gbe nkan wa to pe o fe gbe fale yen bayi iya e la gbe ti na gbe fun ma tun paru igba mi a lo gbon je wa a gbe sodo iya a je jọkan ti gbe wa mo gbe kula mo asaso dija to se mo wa so pe nkan ti iya en se pe abiya mo ise bi ti mo won ni ko si nkan to kan awon pe awon ni da si pe bo ba se wo lo se le gbe igbe aye bo ati gba to kan mi ti ma arabirin yi ko si lo si waju eyo kan aye gbogbo nkan rere to ti dawo le tele ko to mo ba gbogbo e dawo duro ni bo ba sise lojiji odun bayi ko ni ri nkan pe nkan to n fi se ni afori ale na ni sa to pe o je ninu ile gan odidi ose kan ose meji odi mo mo wo le o le mo bi e pe kila awon mo ti e je awon a de lo jeun a lo jeun nile ale igba mi iya e a lo jeun ni odo iya iya adana ni ko wa gbo ounje a fun lounje a se gbogbo so o ti su mi ko de se pe a n damona ko si nkan ta jo n so bi oko ati iyawo lati igba to ti mo eniyan bayi eniyan ni o ni nkan to fe se eniyan ni bo fe to eniyan ni eniyan de ni ko si moran alalubarika to le gba ko le advise tori gbogbo ise gan lo ti lo seyin gbogbo se n se tele gbogbo ise to n se dada ko se dada mo gbogbo ekan tiyin gbogbo ekan re bakan ni o ti su mi mo kan ti mo fe se amo ba se n gbegbe aye eko atologbo emi like mo fe ka omo Nigeria agba mi ni moran tori tele awon parents mi ti en so pe kin foriti bo ibi to ro de duro en sin awon gan ti wa after pe to pe ba le sasala fun emi mi kìkì sásà láfẹ́ mímí tó o ti sún mímí mọ́ nǹkan tí.

0: appelé à un tout moment la calé. Taba wa si si plé à un tout faire sorte nous à un tout moment la calé. Ah ni plé le à da pada. Il dit ni peu qu'on y jura un yo pada. Tawo tese bonu ara un ni biése yo pada daru ni. Comment ba daru? Elle dit que taba faire plé sorte si ta appelé sorte si ta bi meta bi meri. Tawo yo ba si dasi mo dasi tele be. A close ye a to mu mi. Sugbon ninu bi tawo eyan tin dasi tin lo. Te wa ni sosi ta tin la gbodo place arin e ko le work be e moro wa ni awa ta ba ti wa won ti place sosi won ti play elen kan won ti wa stop e credit stop e tori ko ban tin lo lasiko yen mu lo se ri be ta ba wa replay loni e mo binu la gboro olohun a replay njo mejo won ni fe lomi se wa olohun o demi wa si ju bayi lo mo be wa ni a sako mo si gbadura ku gbogbo awon ti won so ta loni ta won na ba lagidi okan awon na pada ni testimony lagboro olohun oba o pataki lowo gbogbo awon to do ti wa lori Facebook gbogbo eyin to ri WhatsApp adupe eseun gbogbo eyin te pe wole amo lili yin o gbogbo eyin te sipe ta lori ofe ati bi e mo binu gbogbo eyin te send message ta debe lagboro olohun do yin lati bere lojo mejo loni pelu ogun lodo olohun oba e mo binu si wa ero lopo nle baba tunde aziz oloye wa nloruko ti temi mc coded otun ba coded omo to pe interview street light omo to pe interview opo na omo ata ni mi ti won bi ta to tun tun ra ibi omo se paro ni mi emi lo mo san loni oro le ita adogun oro de asese gbo oro tin ku girigiri bi ojo ipade mi ati o tun di lojo mejo pelu anu ati ogulodo olohun ba lori eto yi awon wa ni fe lomi iseyin won ni fe lomi iseyin na o ba ti n wole lo sun a ni lalare gun a ni lalare were oko kan laji ora yo la sun o da ro
1: Ah, la wole sun la bala so sita
2: Hello e kale o oruko mi neni tolo mo mo fe so sita ni o
1: se eni to ba dake tara re ba dake ni
3: wa ya nkan to sun ni iku o se ku fun mi ni pe ko iku orun fun mi ni lati ni kin bi kan je
4: mi o ma boju ogun laye o ba ma ti mura sile
1: mo dake wa fi ronu para re
5: ejo kini ejo wa n ste bi mi pe awon mo to bi fun mi gan iku ira ti nwa
1: gbianju ko so sita lori eto lawole sun labala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dedede
6: walari won pecho ami la fi sheke
1: lawole sun pelu abala so sita lori ikanni Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo segun Tuesday ati ojo bo Thursday
7: e kale o eto yin le a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
1: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba ifonju tada wa ninu itojuko lawole sun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magbo ni
8: Bian so ni pa gbe kale iroyin ti ko leja ba kon ninu
9: iko eso alabo alajumo sise po lapa ilaworun ariwa ti sasiro
8: eto ere idaraya
10: awon ti ronaldo ni sini ye awon ti lionel messi na nbe nbe
8: eto amuludo ti ko lelegbe
10: akiyin o
8: akiyin akiyin alu yin lo gbanu
10: bariba
8: lori lede nigeria melo melo la o ka ninu eyin adipele diamond 88.7 fm ore timotimo ti ko ni fi sile nigba ko
11: Con 88.7